0: moy moy moy wax ji legui nak seigne bay jaxate gana waaw kay bimu jexale ne ko def safan bay dal li gis safan ba ko beug def jigen xorom sak tarba dal di wax ni seigne bay seigne musa kan ak delu so dal ni jigen da da dem dagga ayay sok tay ji kom ay sak rus ni sik kom ay sak rus ni sik ne kenn dula bojjal wala nga dem ci machine ba di wuti way kenn dula ko bojjal kenn dula bojjal kenn dula sokal di wal xana di fudd no ko ci bok say xal say xalel jigen da da dem dag xey di roti di bub kërëm bala tilim xey foti bañ ko legi ñu ci bari fotatuñ xam nga sambam mi bañ botay ba ray rakam botal kenn ko xey foti yeri bok sax deewul ko fot andi ma yobbu ko ci la wax wala yobbu ci fot kër ba ray wax way mu fasir fasu diene fotal la xam nga ko xey da yok wé ba wé melni wé ciali ko ko mu ta fot ko xey wé da ko yok ba wé melni wé ciali ciali yow mi ko xamut picci la mo xamne day fad ay cioji ganar da xey wé yi dafa graw ba nga xey fu ben tank rek bu ci wé rek bu ci lonki cioji ganar da koy top ko ko mu ta fot te fas na yene mom fu wé yi kër mu def ci yenen monté xef yi monté wé yi monté sek ni ko xamé kon koko legui nak tay ji ko dem rubina ya ngay walwali touba ak mbacke ak daru muate ak njurbel ngir daraje cheikh bamba ak jumaaji ak daraje cheikh fallu may alaaj lolo taxone ni waru dolle waru te wara toub te bayyi may ak faaru jigen day top yalla top jeukeram tay nopi tay sagu te jekki ci keram sagu moy kula gis defene sa jeuker jeexalu dara wa way ngay sagu
1: ñeñe
0: sax da ngay wone sa jeuker la ko jox donte sa cham yalla ko jox donte sa yaay la ko jox lolu mo dip sak fuñ la fek donte yow amo yere yu valori yi deug deug waye ya nga ma kus neew tang ko sol mu rafet mu jek nga wan ko sa borom keur say lolou moy sagop jigen wa jigen ju sagip sak jigen ju ndaw arafiya lañ ko teunké teunkam ba bis penc ba lañ koy teunki giima jigen moy jekki bom jallanto doxati bu jallanto ndaxte bu jallanto hasal njaalonto jim ga xam nga jigen da am batu jim ak kef ak ya ak non jigen am ñenti araf jigen jim kef ya non legi nak jigen ju ndaw araf ya lañ ko teñke teunkam ba bis penc lañ koy teñki jima jigen moy jekki bom jallanto ndaxte bu jallanto hasal njaalonto kefel gu mat seuk war ci serignam ku bëgg dof te ku doful do am ngeerab seigne musa ka neena ku bëgg dof te ku doful do am ngeerab ndax ku ne xam na ne jamono ji bo doful ngeerab nga am ko du yomb ndax fi ak go ci say morom ne mom de da dof waaw mom de da dof mom ni muy sey ni mom legi ken seyetul nonu mom dof la rek xamul dara fek de da am luy wut rek ndax très bon très con waaw très bon très con aka bax lol aka dof lol rek lañu wax legui nak kon wax ni tofel gu mat seuk war ci serignam ku bëgg dof te ku doful do am ngeeram jaamu boromam jaamu yit
2: yene gi deglu Tianyer FM 88.6
0: jigen

0: yaadi kenn ku de nga don te kat du kenn la xala don yow yaadi kenn ku de nga don te kat du kenn la xala don mbolam nga don ak ñu don ngay boole don delu ni jonn ya jek ñepp ya mud ñepp ya pulepp yamul la fenn yow dara dul jeex tam ludul jeex man ludul jeex ak debu benn ya mata benn yalna la benn am la nga tan ak la ma tan ya man la ku tene fu la ku ku ne fu la ku ndeyam du sen muñul kam li ngay muñ la saw yiwu di day li ngay sakku ci muñ nga koy laqe kat muñul kam li ngay muñ la saw yiwu di day li ngay sakku ci muñ nga koy laqe kat da ngay sakku barake ku yiwu ak ngeerum te yi nak muñay seen ndey bul tawat fani ruje tol ak fani tibbe sax li ding muñ fi digante bi raw na beut buñuy goba kay garña da bay di muñ ñangay re kafab seen mbay nak di fat bu ne fa ko da bay na ñew fab ngaram nga beggo na am ngar lu ye mo xarit bu ne fa ko da jef na jël sik payam nga beggo na am jef ju ken dul xebat ku muñ muñ gurey faw am bay gurey muñal muñ gurey ndax nga am sey mebet ku jog jëm ci ab dekk gis am ngeeram da cey dal di aw wi njagam def na nit muñay ngeer ma jëm nak ci dekkum njariñ xana dekk bobé nga jëm legui buñuy fay ku nekub legeyam ëlëk ñuñe gaaya da muñ lu diis ak lorit telo man di gis ci lorak ti ci xol buñuy yuxu ngay sant li jar ko yit buñuy yuxu allah ña da dekk muñ ci dunya nga firdaus li xam ko kat buñuy yuxu allah ña da dekk muñ ci dunya nga firdaus li xam ko kat maron na nga bannal matenu ciofel maxifon nga far jox ma daggay ngeneel maron na nga bannal matenu ciofel maxifon nga far jox ma daggay ngeneel ma ñakkon nga jebal ma mbolo kiyef mareron nga xey may ma xam xam bu teel ma sofan nga far def ma geejuk xoram gosaf sap seexal ma jox may metel gërem na la nak def ma ab sant kat bulay sant kay way ci barkeb jabel samay yef du je ndax te sey yef du je bu ab sang dul je la jamam du jeel damay sant ngir ya ma dakul lu bon bu wer ak ku bon bakke yow la fi neel kulay wan ciofelam ma wan koy ngeerum kulay wan bañeelam ma wan koy bañeel kulay sopp dundam gajak de gajak kulay bañ bu de dal di dem naari beel kudul yow pexe mak solo mak mbiram jubul sam pexe jub te yaanuy fexel yeeram noti dolle ti nuy mbeg yu reey yu toyal sunuy xol te may nu notel bu si nak bawal ak kajor ak jolof ñewon dal di fesal te do xaja jeel fab li xinam han jamihil wara muridan shakuran bu doy lay ngeneel fab li xinam han jamihil wara muridan shakuran bu doy lay ngeneel wutal putar ak balte wut ak fital tefab lepp nak jox ko yow dan nabi wutal putar ak balte wut ak fital tefab lepp nak jox ko yow dan nabi tebul dof bam putar ak bal batax ngafab sak fital na damay jog rebi kudul gis lu ko ndel lak yi walde fac bu teqe du jam lef ludul all bi fabal xol bi fab jur gi fab dagga ji
1: tefab
0: ker gi ngir yalla jox sang bi te gam yalla gam sab serign gam gurey te am ak rafet njort tey wolu ba te gam yalla gam sab serign gam gurey te am ak rafet njort tey wolu ba rafet njort ak wolu yar yef la tal bay fab te jog daw dabe mel yow ni waju faraso katex di wolle ka bay tay rafet njortu ba te bul def ko yakam te ko xam ni ki budé tax di wax kagn bisub ñam taba te bul def itam nat mo xamni mi budé rujina kagn bisub deug ba awal ngir mate ijaba kay waxu yow di wey rek kon le nga gis deuk ba awal ngir mate ijaba kay waxu yow di wey rek kon le nga gis deuk ba te bul gesu bul jaddet bul taxaw te yego moyul deug yow gak ba yoros lepte ko di pakup ku jog ni day topi sangam sorel pak ba ku yor soxna yor fas yorale alal te ko na ngay yegge yow dekk ba fa bal lepp jox sab serign yow tewi wayaf toy kon le nga jog got ba ku jog sobu manding budi sedu dem te manding nga sobu jogal got bi ku yeggul du musket la wa ker ga mus dawal yegg waji ba mus nek ba lu jar deug ngay dund yow mi ba de te bo tollu ne fa la ba do la bi nangul yow ba am gep pal mba nga de ba kuy jale na ay larbi yalla bi nangay dundu mba sax nga de legi far te bul dekk yow mi fi digeunte bi ku baaxul kuna ma ngay dundu fen kuna de na yit fen ci sa dundu bi ndegam beug nga yegg buubal sa keur te fab lepp jox ban ba ki dan nabi ndegam beug nga yegg buubal sa keur te fab lepp jox ban ba ki dan nabi serigne be ma jox man tiranga ki mbek fumay jëm tiranga ki mbek topuma serigne be ma jox man tiranga ki mbek fumay jëm tiranga ki mbek topuma bumay jog tiranga ki mbek dal di jog bari cyant xamna ni man warnama ko taggo ko ay nak te lekko ko yiw bu santul boromam bu wer betma ko am wer ak dundu ak ndir mu jup mayam ga nga koy wax jogal santma te yep amna ko man babakar tawat man banala yewit nak bama te yow cyant mi gën tawat gën gu wer asal japp na la yewit jappuma tawat mangi lay daw yawit dema daw teket mangi lay muslu yit musluma tey tant la japp def kop xarit tawat deduna la yawit deduma tawat legi ta

tuleen li tax man ma jaaxal samay kem dama demul won bañuy dem te far jiitu leen dañoo jog ca njël man ma xëy man di muñ ba gaalum ndigal ñëw ma war rombu leen ñi far mujji may dox di santoo ka dab te ken seenatul lëf ci man waaru leen ku daa sant aw nit di waaxoo ka daw ñi far mujj koy sant ndax yéemu leen sëriñ bi du maasum ñi teew ak ñiwéy ñi teew ak ñiwéy ñëpp semmal na leen sëriñ bi du maasum ñi teew ak ñiwéy ñi teew ak ñiwéy ñëpp semmal na leen ku koy wekk mbir am ñu lay wekk mbir du lebloo ku mus xam murit sant leen du wax jenn waayam muñal jëm ëllëg da koy dal di jox dikko ëllëg yeneen dañuy ñee ko kam tey bu ëllëg ñëwee ñu far gën ko faa ñee murit seere leen te sax ñam wu ñuy togg woo xam ni day xaloo yéemu buy bax xisaw dégg leen li ni am ci kër gi la ni am ca kër gëlee koy xaloo gën murit waaxu leen ku jóg soo bu am ngir te sa ndox mu doy aku ñam layam jeena kët lagg leen ku xam ngir xamu dëkk yor yóbbalam na daw nag ba jot ay kemam jiitu leen ku xam ngir xamu dëkk yor yóbbalam na daw nag ba jot ay kemam jiitu leen nda xam gaayi may si sa kay dox di bañ li ñuy bañ ci man mii du man mii ko def nda xam gaayi may si sa kay dox di bañ li ñuy bañ ci man mii du man mii ko def li ñuy bañ sëriñ bee ko fab def ci man ndeman lott naa sax ci def lenn lëf sëriñ benn cas ay yëfam def ci man yëfam rekk laa yor ndeman awma yëf dañuy gas ngir ndox di bay ngir dugub mu jox mag dex ak ràcc mbég far ko sif dañuy jàng xam-xam diwut ay dërëm mu jox may dërëm sol ma xam-xam ba faf dañuy wut ngoroo kii goroo kii jabar mu yot may goroo kii jabar lii du kaf dañuy jënd akay jur mu ñëw far ni cas lañuy jur akay jënd jébbal ma tëf bilag dann yëmbul te moo dàqa jam kemam yépp buy teq ci ndal di saf bu dee teq lor dem njariñ dal di ñëw ngërëm yëg si xol sedd kii baaxi jëf du muy ay moroomam te nag am xelam du dañ mooy boroomam ragal naa suruf dafay dimmulee kay fabee kay jariñ di may ñëpp ab yar di diglee ka def dafay wattu boppam di wattuy kemam du fiiree ka jànnee du wan kenn laf reyug ban du tee man ma jóg jëm ci yow nda yow dongu laa am ci ab jublukaay reyug bon du tee man ma jóg jëm ci yow nda yow dongu laa am ci ab jublukaay bantir du tee kay ma jóg jëm ci dex di yaakaara set nag ba gën jéppuwaay amul gàkk boo xam ni mën naa waral ma jóg mooy la ngir yaa di saapootukaay bu may réer akay tax akay bon jëfit samay njortu ñaawul ci yow ngën ji baay ñi baax ak ñi bon seeni jëf yaa ko yor te yaa gën ci ñoomi nday ak ay nijaay dangaa xam ku dul man te man aw ma nag ku dul yow faral def ma ab wuutukaay te yaatal ma bënnal ma may ngën ji dex gudul ngii sa kay fer akay jeeka daay te feesal ma ak kee gu gën gépp kee gu saf yàlla saf ñépp may fab di jaay ba mboolem ku ñuy ñee kaxal seeta ñee ñu far bokk nuy ñee ci bépp jataay ku ñuy topp ñeenu ku cay topp ñee ñi niy topp nuy ëpp ñépp yi nga ñaay fabal lii nu wax may nu faw wa ngërëm ngirug baax akub takku lay roy du aay tabeekub yar ak yërmandeekug lewet nga fab xeexeyew mii ba not jéppuwaay li lee tax ma far dëddu ndaw dëddu mag te jëm nag ci yow def la ab jublukaay li lee tax ma far dëddu ndaw dëddu mag te jëm nag ci yow def la ab jublukaay ndaxam dag bu dul dox fa dee fii xaree te naa bëgg naag pal dafay say du nit ndaxam dag

0: koko ala jo suñu wad bu ndam daru alimul khabir di ci nuyu abdoullah samu ndongal señ mbacke madina assalamu alaykum bokko mo wagne ko ma ko djubal te diko djeglay ci 88 la 628 13 37 assalamu alaykum alhaji masamba djobu djibo way jerejeuf
1: ah degu ko ñewul sa da nga tay ma ñew
0: wax nga deug jerejeuf jerejeuf job jerejeuf job
1: yar ñi nga xam dañu tardé
0: ah ñu tardé
1: waaw
0: ñu tardé dañu ngi soga aksi
1: ah doyna waaw ah ñu koy jere taxi rek
0: waaw mom kay ki man mom kay xamna dama yakar ni ki man la rek
1: waaw xamna du jikko jomana
0: ah ndeysan
1: mooy weekend
0: ala la
1: am la am rek ngay ko nangul
0: wallahi ndeysane
1: amna solo
0: jere jeuf job
1: dadu ya am sama
0: inshallah rabbi jere jeuf ma sama amin ya rabbal alamin
1: amna solo drop
0: ndeysane jere jeuf
1: amna solo yar wali
0: bi barakallahu barakallahu tawarkallah jere jeuf seigne massamba nong koy geureum bu baakha baax fofu le ci daru karim di ñaan yalla defal ko tawfiq gu and ak taysir bu ñu baye ndaw ndjay ak mbokk ñu fay deglu yépp soxna ñang ak wa daru khadim yépp nong leen di ziaré bu baakha baax umu kon ñu jox la nga nuyo bala ñu jël keneen inshallah su ko defé and ak mbokk yi ci 88 628 13 37 moy xal wi nga xamni mom lañuy xal ko ci jaar bu ngantamul suñu borom mëna def nga ak ci ay ciir kon nga duggal sa nuyo la ta ñuy wéy
2: ñu lay ziar ba seigne blaye
0: jerejeuf ñu ngi la koy dello
2: jerejeuf ñu amane bété del soir sen réseau DTL division triangulaire de Libier Dakar Touba Louga daara ju toll bi ligé bi di xlu jant bi assemble tiñer ci xalet gëfëm lugulo di baati jamm wota jamm ak japplanté wolonté banda yakar wa animation khassaid wala fala zikrula bindu gañ bax ni khassaid serigne touba cheikh amadou bamba khadim rasoul di jéggul bu baaxa baax ci yéxador bi di yital ñu bëgg ziar bu tedd ci cheikh amadou muntaha ñaan yalla dëgër ko té katanal ko té may ko wër ba mbal li nga xamné nan nako
0: bismillah ñu ñëw bëgg jël auditeur yi and ay ja
1: sama ummi
2: ma ngi ziar baax bay mo taala
1: na la
2: gay alhamdullilah
1: akay camara
2: jërëjëf
1: ana jëwruñ
0: jërëjëf bay mo
1: ziar
0: jërëjëf gay jërëjëf
1: sama ummi nak yoonu da neexul mom kay légui ni
2: koy yoon be neexul
1: ay na de
0: ma sha Allah
1: waaw
0: wallahi ndeysane
1: yeen ci waal
2: jërëjëf
1: ñi ziar ñepp rek
2: jerejeuf
1: rawat na baye baye ñom dañ di soñu
0: baye waaw deug
1: la mag ñoo xam li ñaan xoral ma fi ta wote jottu ay
0: kaddu yam
1: ci
0: waaw
1: roy way lañ di soñu
0: xol deug la mom gay deug la de jerejeuf yow tuarkal la beg nañ lol ci mag ñoo nga bokk ñong koy gëreum
2: jerejeuf baye mortal ak gay ci mbusobe ñing koy jaajeufal bu baaxa ba ci tan gëreum daf koy daal di ñe lambu li nga xam ni fay baye xel jamono gi te wittine ko jotaay bi bismillah
1: sono
2: ni ziar
1: dañ jam
2: amoud
1: no rek
2: kenya etent ba
1: allah ziar
0: ya jeufay amoud
1: dañ jam
0: jerejeuf ñi sant ba ah jerejeuf
1: khadim kebe ziar
0: khadim kebe waaw
1: do am ko ndaye jeuf
0: ya jeuf
1: bay mam
0: bay mam
1: bay sidi
0: ya
1: ya
0: ak
1: wa marti yef rek
0: wa marti bi waaw
1: marti o gas ñu leen di baye xam
0: soka deug la ñong leen di ziaré bu baax lay sam
1: amna solo ñu yaa
0: tuarkala tuarkala jerejeuf ay ci oumu
2: jerejeuf mamadou mom serigne manar marché mam jaarale witaliko jotaay bi ñu koy jaajeufal mom itam bu baaxa ba am golé ñi nga xamantene ñi fay baye xel jamono ji tay witaliko jotaay bi batay ñu yaatal ci 95.2 la 88 ngeen mëna jaara ñun 628 13 37 fe gosé na 88.6 et 94 ci diwanu Njambur way di ci ziaré bu baax baye balaje a gor gui ci santé bi baye samba ci diwanu keur ñang baye mam job ñu koy ziaram mu tam bu baaxa ba baye mbaylo xa waye baye balla ñu koy ziaram bu baaxa ba waye di ci nuy bu baaxa ba baye modou jeri ci la ci keur serigne lugga baye ndi sall keur serigne fallu gu ci lugalo baye am massar ci ngeen sar baye ay balo ci diwanu ñamre ñu koy ziaram bu baaxa ba baye mustapha mbaw ci santé ba waye baye mo ngone fall ci diwanu salem jambour di ziaram bu baaxa ba a ba jeñu mi jax ci keur ale ba yallo tok yallo bu so ñu ngi leen di bege bu baaxa ba di ci bu ba serigne dawda jaay ci santi ba balaaji bop ci dakaru me sek ci marik ci ngi len di bege bu baaxa ba mbolé ñi nga xamné ñi wételi ko fofu ci 88.6 ma ngay wételi ko ci 95.2 fi ko sene 88.6 ba tay yene ngi ci la voix de la paix la solidarité de l'espoir ñu yaatal ci 88 628 13 37 ñu jox ko daara

0: jeureuf baye fallu serigne mustapha gueye ma nga ci tindo di nang koy beggé di nuyu bu baakha baax abdoulaye touré fofu le ci touba medina nuyu mustapha tom ndongal serigne amad tindo di jeureuf serigne baye ndia ñong koy beggé bu baakha baax ma nga fofu le ci ndindi di ci tam nuyu bu baakha baax serigne fuma ak mbolé maçon yi ñi baye xel jamono ji jeureuf suñu baye bo baye serigne djif momi tam ci tawfiix ndindi di ci tam nuyu bu baakha baax alhaji ndaw ci bogoril ak mbokam amdi mustapha nongi koy beggé bu baax te diko sargal di ñaan yalla defal ko tawfiix baye fallu serigne cheikhuna mom cheikh abdoulah jeureuf 80 ci mbok yi 628 13 37 88 628 13 37 10h56 minutes
1: ba tay ni nga ci studio sono jaar mo so xam nga ko seni studio so manam tel ci diwanu dakar te weteli ko 94 ay ci diwanu njambur way du ci ni bu ba bayle mom seigne abdou khadir bakay serigne cheikh cissé talib serigne sidi mom seigne cheikh talib serigne sidi mom seigne abdou khadir bakay ñu koy beggé bu baakha ba way du ci ni bu baakha ba bay Serigne Papa ci bu ndongol Serigne Cheikh Dia Mansour ñing koy bégué ci Daru Khodous Mohamedou Moutalla Diou ñing ko ci nuyu mom itam bu baaxa ba waye di ziaré bu baax Serigne Ahmadou Ndiaye talibé Serigne Cheikh mom Serigne Yallou ñing koy bégué bu baaxa ba sama Yassine ma ko ci nuyu bu baaxa ba batay ñu yaatal ci 95.2 88 628 13 37
2: ba
3: aras
2: di waxtani
3: nan
2: dagaw sara ak
3: leer ya

0: ay ciow mi fofu rek la bokk yeen ngi ci yor yor auditeur yi 10h japp midi Abdoulaye Sambak soxna Oumou Awa Alhaji Mahamoudou Fadel Diop ndong Seigne Moussa Mbar ma ngi lay ziar bu baakha baax te dile beggé bayang ci jamm naka tawfiqi ni wa kan sul kitab yeb dilen beggé di ñaan yalla defal len tawfiqi Seigne Touba ngeureumum ci liggey bu am solo bobu nga xamni tubarkala no nga fa diglu liggeyel Seigne Touba Cheikh Ibra bay di ci tam ziar bu baakha baax Seigne Modou Gueye jerejeuf nang koy beggé Seigne Ahmadou Mbaye mi ngi ci garage daru mokti ak Amdi Moustapha momu duma ko ci faté ni badjan fama fa sonu ngeme sal seigne mohamoudou bachir ma ngi lay ziaré bu baakha baax ci dina jox sa waccu way ñaan yalla defal tawfiq te defal nuko bokki ay ci comme ni ngok le zikrullah ak ki nga xamni mom modi serigne moussa ndjay 88 628 1337 nu jokko bokki nugo ak liko wër yi ngi ñu deglu ci 94.6 ken du yeen yalla seen jamm yag way
1: ali ci ni bu baax talib serigne amdou khadija ndakarou ñi koy bëggé serigne mam tierno serigne ibrahima gey ci massa gambie koloban ñi koy ziaré bu baax ni tam a serigne aliou lo ñi ko ci ziaré bu baaxa ba
2: mara jada ya mat ay mama la ay mama bay ci di la mama mama
1: ay Mustapha Dieng ñing ko ci ziaré bu baax waye du ci ni bu baaxa ba ba Ousmane Gueye ci diwanu Bombali Serigne Mbacké Gueye ñing ko ci ziaré mom itam talibé Serigne Cheikh Bombali ak bari ñi nga xamné ñi fay wéttaliko jotaay bi ñi leen di béggé ñom itam bu baaxa ba

0: umu seigne bass ci bir wax ji nak waxna lu am solo lo xamni ma ngi ci doon dugg sax far appel bu ñëk bi dag moy lim doon wax ci walu manam nit ñi lolou defena man limako fi wax bari na biñ mujjé denc baye meten rek jamono joj ak mako mujjé wax ak leg matul ñaari wër muy nit ñi manam nit ñi gungé neewi ak manam ñak discipline biñ ci wané ak yakamti gi manam waaw manam folklore la niko seigne bass waxé dama yalla bal way legi fatou mom seigne bi daana
1: ñoñu
0: motax gis nga ku yalla def ngay dund waxon na lu ko neen de len foot fi dawul sen bop di ñaanal sa bop nit ki ni ngay amé fu lay sa numéro téléphone bi ummi nga ubi ci compte compte bo xamni moy ndaw lu bulo lol li nga xamni mom fu ne lay dem ci adina bi nga xamni lula way di yone ci la lako yone yewit lo am ci ngoy dépôt bo bëggé retirer dem ci ñogu wala dara nga def mu retirer la nga génné ku ne nga amé compte banque amé ko sa compte téléphone di ca def la nga ci bëgg def ñu lako tay défal fexel ba yewit di ca défal sa bop ndax waxna ko kérok bo am sa compte bi ummi lu ci ne ñaara mëna am ñu défal lako ñu banga défal ko ci sa bop
1: wallahi
0: bo li gëna woor nak moy li gëna woor nak moy nga défal sa bop motax ko ni ngeen amé ay compte banque am ko ay compte transfert d'argent yi seen compte bammel yi bu leen koy faté
1: waruñ ko faté
0: wallahi ndey seen compte parce que fi mom sëriñ ba nga yaakar ak bu mëna don mom ci ba nga yaakar la ko yalla diggal la diggal serigne ba yalla nako jaamulo daniko jaamuma ni la jaamuma yow serigne ba nga yaakar bu jaamul yalla itam euleuk la yalla wax ni kuko jaamul fa la lay jaar la ko meuna jur fa lay jaar
1: wallahi ndeysane
0: yow talibé bi itam yalla ni la jaamuma boko jaamul itam euleuk si bir fa yalla jaarale kenen fa la lay jaarale yalla mom fiñ toli mom ak mom dooma adama la xam waye xamul diwo yi ki diwo jur ki xam nga li tax serigne touba sonu ci diine daj lu ne cheikh sidaji malik sonu ci diine daj lu ne ñom baye ña sonu ci diine daj lu ne am nañ judd bu rafet am nañu njang seen digeentek yalla matale na waye lolu doyuton ndax xam nañ ni fa nu jëm ëlëk lu fa way liggéey na sa bop do ko fek motax gaay jaamu yalla gi ñu bëgg jël door ko ci serigne sinañ ko bayyi serigne si seen julli ñi def ak seen woor yi seen bop la concerne wul benn ta bép talibé bu japp ni yow da nga langante ju sepp serigne lamuy jullé ko woor ëlëk ca ngay am bu so yalla bo leggé mom serigne ba day taxaw né nga taxaw né yalla ni la serigne bi yow mom lo am serigne bi xol yow lo am an serigne bi a serigne bi dulay yobale serigne bi dalay rombu dial motax kon ku ci nek kon amal
1: sa compte bop
0: fulé ci sa dundu ngay def lu bax di fi dawul sa bop parce que nit ñi mom talatuñ kenn boko wédde demal ci armée li
1: waaw gis nga non
0: gis nga dëgg
1: dëgg mi yakamti nañ ko xamne ben bis bop gassa la déssé ci aduna dem na dutu ñëw tu faw kon na yo amul fulé bop bi nga xamne jaamu yalla ni la ko yalla santé nga xamne lo ci jaamu yalla doyul té défalo kenn sa bop nga koy défal té jamono ni mo néna mon dégg gaawna gaaw go xamné amul mag amul goné amul ndaw heure la rendez-vous bo xamné du fausé
0: dédé du fausé
1: wa kon nañ gorgol bu baaxa ba té jangal xalé yar leen ci diiné dina baax torop
0: amna solo tubarakallah machallah té ñi bayyi xel bu baaxa baax way dawli di itam bayyi xel ni dédji ak li nga xamné mom mo di sarax yi du beurebu garam place du beurebu jeuw du beurebu waxtan waye señ bi dañuy denc nit legi ci armée li wallahi lazim fiñ ko tok diko denc gis nga commerçant bo xamne jotna appel coup de téléphone wa neewuma place balé waye bayina ko fa legi xamna bobu 20000 lay jar waye mom bu soobe yalla legi dina ko wo legi jox ko 25000 ba fa 25000 man mako gis señ bi lolou gay man ken netuuma ko wallahi lazim ma dem ci denc ba tay ñu tok amna ko xamni sax manam ci kilifa yu guuy mbindi yi la won man na ma tuddu turam ñukoy duggal fi ñuy wax daru khudus moy bo duggé ci baqiyan fi ñuy wax sa fi fété sa chamu mir bu yax bobu xam nga fofu lañuy duggal njabotu seigne barage ak cheikh moussa wadi kilifa yi kenn ci kilifa guim bi ñukoy denc ñu jël kilifa gi ni tek ci li nga xamni mom modi buntu bammel bi wara waj nangam sangam waji telephoneam soné mon kar mu wuy roccé ko waye ma nga nan ko non bobu mom sa way 4000 la ko jëlé mom kay xamna mom dang koy jox 5000 rek waye mënu mako jaay lu may 4000 te woor na ma ni serigne bobu ñuy denc modi bi serigne mom la yaakar adina ak alakhira légui nak motax ma bëgg wax ni légui ginnaw nit ñi mom légui ñom seen bop lañ tal fi ndoni gaay yu bari neew yi ñaan dañuy dem ay denc dañuy ñangal rek defuñ ci denc ya dara dañ koy xumbal xatal ko parce que l'ikhlas ñi wax naan na ngeen ko jang duñ ko jang dañ koy parax xeer l'ikhlas du bax danaka dañuy xumbal denc
1: ba xumbal auto yi jël ci temps bax
0: waaw xatal fofu nangam sangam yoy yep kon nañ ci bayyi xel nit ñi seen bop leen ñor ginnaw seen bop leen ñor nakul ku ci na nga ne ci sa bop te gor gor
1: wallahi
0: uyul fi
1: nit ci lu bax rek ila yamine bismillah ni de lo ziar bu ba
2: alhamdulillah
1: alhamdulillah
2: wala ba haram la
0: waaw ko ba
2: xam nga lay tel da ñera
0: den way dundu
1: len de
0: dundu len rek ah mani dundu len rek
1: dina wax da ndax lele da ngay deg ne dundu len way
0: jere jeuf baba jere jeuf
1: nan fi aduna la nañ dund way nañu dund ci lu baax ci neex yalla bop
0: ummi waxtu yi jeexna lol dal mo xamna nañ ko bayyi xel bu baaxa baax gor gor lu ci lolu suko defé fexé bay bayyi xel suñu bop nit ñi mom di ciow li bari bari ko mëna doon ak tour wo mëna am wallahi lazim bo faato ben fan ñaari fan ñatt faté nañ la
1: jeexna
0: lolu sax da guddu buñ la robé
1: denc ba paré
0: buñ la dencé ba bëggen borom moto yi aw fi accélérer def ni borom auto yi jaar fe xulo ba may ma ma jall sa way fi nangam fat nañ ki nga xamni déjà mom ñing ko baye ci bammel mu wara wéet ak suñu borom wara jakarlo
1: mala xey wara
0: nangam duñ ci ayam buñ démé ci dejj ba ñun dañuy jaalé ji xam nga fi liñ xewal moy liñ fi niñ ko niñ aadaw moy buñ la dencé ba nopi ku mëna dem kër ga da ngay dem kër ga su ko def fofu lañu tal moy nanom café ma borom déggisuma yi commencé ségg café gi di joxé dajalé kaasi ñay dank nak ye nga xam la nak na yalla bal way buñ la dencé bonop la nak sa kër mom nos lañ fay def rek am nañu bëru fé di waxtane sey bu am problème ñay ñanga bëru fé di waxtane waji kifaatu mom wala budé jigen la ñu ngi waxtane jafé jafé bu mu amon nak nangam budé ab commerçant la ñu ngi waxtane kër sangam ñay nga bëru fé di waxtane ngorok jambur gu tass ñay nga wax bëru fé di waxtane nangam ñay nga waxtane bëru fé di waxtane ko xamni da doon ngoro manam problème moy dejj ak ngenti barkep cheikhul khadim wallahi lazim legi nit ñi dañ fay nek ba joggé fa duñ fa def dara lo xamni moy jariñ ki nga xamni mom moy aji fatu ci parce que garam place dañ ko def difa waxtane mbiri adina nek ci sen bop ginaaw yo lol da xamna man ablaye samna man xamna man buma faatu won tay ñu denc ma li jool yu bari bari gaay ku ci na ci sa bop ngay ne man dina am fulay man sa yu ma xeye lu mu neew neew dana def jooni bismillahir rahmanir rahim basmala yene ko ci sama compte bop mbax ko ci compte ba denc ko fa lolou gaay nan mbax ko ci compte ba tej ko fa bolé ko fa xam nga at mi mom fukki wër ak ñaar bis bu set nga def jooni basmala yene ko sa bop lolou dara la te jooni basmala mom danaka bo de xol danaka kurus gi kurusuk téméré per gi danaka mom ngay wër fukki yon rek bis boko wëré fukki yon rek yaang ci jooni basmala nga déppo sa compte suba gi bo julé fajar ba nopi def ko déppo sa compte yow lolou at mi ñaata basmala ngay am sa compte ak yenen yu bax yi ngay def sarax yi ak nangam sangam yene ko sa bop ta xamni nit ñi bo faato duñ la ñaanal barkim seigne touba nit ñi fi ne ñepp ci seen bop lañ ne kenn ku fi ñaanal kenn amul waaw li am ñoo
1: julé ñaan mom amatu nañ jot bo
0: sa dañu faraa xam nga nit ñi man kéro gis na ko xamni kéro ma nga wax ma mballa ñoon fek dama ko deglu ci suba gi ma mballa am waxtaanum del li lay teje parce que émission bi tay munuma ki li lay teje ma mballa dafa net li kérok lu am lu saf xorom lo xamni bim ko netele avant lo dafa am ben mbok mo don waxtanal man ko yori señ bi ñuy waxtan ni man ko yori señ bi xamna nak mu ne ah man di señ bi mom man mom señ bi mom danaka man mom ñun mom suñu kilifa mom chaque jour daf ñuy wax ni ñu waaw jaamu yalla gi mom danaka jërul ngeen ci ki sax leen ci liggéeyal señ bi rek ëlëk ci bir ku faatu mom bu soba yalla mom dina la boole sama baye mu téru la bu sama baye dana tek ci loxol señ touba tek la ci loxol yalla tek la ci loxol yoonu mu jox la yalla nangam nak mambala neena li gëna graw non mambala mako netli de bu toge fi dina ko waxat neena dafa am koko netli ko ni ko ci dëkk village yi da ci am ben ay goné xam nga goné yi biñ xewale di dem ci li nga xamni mom mo di ki rek dem ci gal gi neena am ñu groupe bo dem ci gal gi far yalla def gal ga bañ démé deuk ba ci misal bu doon juroomi goné dem manam gal ga bañ démé ba ci biir geej ga mu am problème ñu am ci carte rescapé moy ñi nga xamni peut-être muccu nañ am ci kenn ku faatu légui ñu muccion mom ñom ñew am ci kenn ko xamni dañu da faatu parce que ñom loolu lañu japp ñom dañu da faatu parce que gisatuñ ko ci ndox mi dal xam nga nit ki bu gene andé gal gi am problème yow ñu sowé la kenen ke gisoko ak geej nim yaato da ngay da décourager wu ni faatu na ngeen dem fekk peut-être man na dajek benen bateau sax bateau bi djel ko yobou ko ben île wacce ko fo wala dara neena ñu ñew waaw ciow lu bari ci dekk ñu na mom defaat na ñu waaw mom de ñu japp sarax si waaw wo bokki ñi joge kadior sa lumbu ñu ni waaw mom de daale mon ci gal gi doon wuti ki waye da faatu ñu ngoy ñaanal neena mam balla neena ñu yendo jang alquran ba bernde jot neena ñu bernde xam nga añi sarax day tel ta day doy da am ben dof bu ko ma wax neena xew yep añi dejeuma ci gënal ndax day tel ta day doy lolu mako ci dugal
1: ba jallo neena bo lo bax ci gënal
0: la dañu la muni xeyti añ yep bu dejeuma ci gënal ndax day tel ta day doy ta waxna deug nak ay añu dejj bu manki bari wut de motax mom dejj lay top di añ rek legui nak bañ jangé alcorane ba 11h jot ñu joxé bernde yi biñ julé tisbar bu nak ab serignam mom kañ ñu da faatu ñu ndox ma ab serignam ñew mam balay netti li de neena ab serignam ñew neena bi ab serignam ñewé tok neena mbokk yi ñew way juri ki bi waxtaan nangam waaw ni soññante mom de ku bax la won ku yeureumon way juroom la lolu sax bokk na ci li tax mu ni won mom lu mëna def dana terel way juroom dem ci gal gi waye yalla nako yalla yeureum te jéggal ko señ baangi tok rek ñu waxa wax ba nopi ñu ni kon nañ leen jox kaddu gi señ bi mu yëkëti kaddu gu mujju gi te ñaanal mbolo mi may ragal na xamna señ bëb ba may ragal señ melni ahmadou ndjay ngéran lay nekk am fit ba dé ñu jox kaddu gi señ bi jël kaddu waaw yeen dey mom señ bam jëlé kaddu lam duggé ja wax ja moy lima leen di wax day moy yeen ñepp ne leen alhamdullilah rabbil alamin sant leen yalla waaw mbolo mepp ci baas bi daal di ñu gandi ci señ mi leen ngeen sant yalla mom day mu ni ndax jëm ji fi bayiko day yalla won na mako bik ci nalo ma nga ci aljana umi bu re lima net li wër la barkep cheikhul khadim ku ko dund moko net li mam ball
1: allah akbar
0: señ ba tok ci baas ba ni yeen biñ dejeele ba nopi mu wara yewé mu jël kaddu gi ni sant leen yalla ndax diw mi di sama talibé gëreem nako adna ak alakhirah ta yalla won na ma ni ma nga ci aljana fiñ tuné di xewlu lool la wax ñu ni su ko defé jël yi mam ball néna jël yi daal di néna waji néna ko néna baas bi kenn mënu utilité sa bop xam nga lool da daw yaram xarit yi ñun daan andal jokk mbëkki wéñ néna am ci ko xamni mom da dem ci wañu fa ñu tan tangale kambe jël tank bu duggal ci managa
1: allah ak
0: umi buré li may net li ni wallahi lansim lu wër la pour xamal nit ñi ni manam dafa am ño xam li ñi wax teguñ ko ci dara lu seen bakkan am ko xam mom ki day mbëk mom mu dem jël tank ba ni ko yullu ci biir banagu yu bax tank ba ñor ba xol lek ñu yobbu hôpital mu ñu gi dañ ko dag tank ba légi xam nga señ bi mom ci biir wax ja mom la daane nit ñi moy néna mom gis na talibé bi aljana mom loolu wax néna gis nako aljana nañ sant yalla ndax gis nako aljana ñu ñaan lem siège yi señ bi ñaanal mbolo mi ñu dem ñu xey suba ay 10h waji ni jomet botu saga umi buré wallahi alhazim ki señ bi néwon gis nako aljana koka botu sagam la ñew ni jomet aksi ta fek ñaanal nañ ko dembu señ bi mom néna yalla won nako koko ma nga aljana
1: allah
0: mam bal nak néna man mo fa fekkon dama nan ko ay señ bi yow aljana ni neex nga bayiko fa del ci wat yow señ bi sa señ néna gis na la aljana néna na ñepp sant yalla gis na la aljana ba am ñu ci mbeug am ko xamni ab tankam dugal nako ja ndox mu tangama
1: koko de ci gëna de
0: mo fi wut ci wat aljana ni neex ngay ñewat te señ bi néna gis nako aljana ta bañ sara xale ba xisu mom néna jomet koko nak burtu na joge aljana ginaaw señ bi gis nako fa ba wax ay bokkam ñoo nga aljana nañ sant yalla ndeke mom da deewu te señ bu mom neena gis nako aljana umu tejeel bayina li ma wax ni histoire mam balla ndion netti nako ci emission semaine be dial histoire bu vere la dekk bam am koku dund moko wax mam balla wax mom mam balla may dekk
1: mene kok gogu serigne lan lañ ko meuna tudde
0: ah neena gis na talibem be aljana de ni wa dekk bi sant leen yalla na seen ni rencontre fer ma nga aljana nu koy suba waji potu sagam ni jomet o mi tejal way yotim
1: ni yalla jubal way
0: jere jef kon kenn lu jamm sala
1: dara ni
0: fami jere jef

0: أتبو خير المهممات وتفادي ولساني في الكتاب وكلي الخير أجل والصواب لكتب صوابا في صلاب الوتاب وفي سيامي وقيامي والمنام.
1: Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bokk julli di mang leen di nuyu rawati na bokk talibe yi ki di waxtaan ak yeen nak moy sen xarit sen mbokk Serigne Abdou Guèye Ridial ñu gën ko xam ci Ridial ñu yor garab yu wër te woor yo xamne dañ koy jaay ba nopi garanté ko loolu mom bari wut ñuko ñëmé wax ci sen garab garab la yo xamne dan la koy jaay ba nopi garanté ko mbolem febar bo deg ñu wax ko fi am nañ garabam te garab guñ la ci jaay te gisoo ci la nga bëgg delu ci watal fañ la ko joxé won nga dilo ci ko ñu jox la nga joxé won garab yépp danañ ko yi ci ëpp danañ ko lim ci biir émission bi bu ci xajé insha Allah rabbi waye garab gi may ñëk waxtane ak yeen nak moy gor pire 100% katan garab la go xamné dañ ko liggéey ngir ñi nga xamné dañoo am néw doolé buñ and ak seen soxna dañuy gaaw jot seen bop wala sax bala ñoo and ak mom jot seen bop wala ñu yor ñet soxna mba ñent wala sax ben wala sax amaguñu soxna te gis na ñom new doole gu tarming ci seen bop mu ngi ci ñom ñu bëgg saafara loolu door dugg ci soxna wala ñu dugg ci soxna ba nopi gis na buñu and ak mom dañuy new doole loolo tax ñu dem gëstu ci garab gi nga xamne ñu ngi ko liggéey ci petit cola ak buy ak ginger muy ay céréales yo xamne ci biir réew mi la muy 100% naturel ñu liggéey ko nak ci njandam ba nga xamne soko jëlé tay ngay am résultat tay da do am ben effet secondaire lol mom ñikoy sikki sak moy ñi xamul garab rek ndax bo démé ci yenn barab yi jaayukaay garab yi bu sa bop démetti mënañ la jaay ñaari garab yu ndaw rek nga nan ko légui mu sedd ni nga nangone ñaari garab yu ndaw yoy mën nga ko nan mu sedd war nga mëna nangone garab yi té war nga ci mëna liggéey ba nit ki mën ko jël tay am résultat tay ta do am ben effet secondaire non rek la démé ab gëstu la rek képp ko xamna dal am nga néw doolé bëgg am garab gu efficace go xamne day and ak yow to do am ben jafé ñëwal jël suñu garab bi ñi woyé 100% katan soko jëlé amulo résultat bo xeyé dilo ci wat ko garab gogu fofu lañ ci yëm ku ci bëgg lu gëna lër nak woñu ci 77 943 06 88 77 943 06 88 budé ci diwanu Dakar nga nek ñëwal rebeus ci pakku ferraay bi bo ñëwé nga laccé place Seigne Tall Guèye mi wéccu ku téré yi wo ko laccé rek dinañ la ko jox dinañ la ko won nga ñëw ñu jox la garab yoyu nga dem safara wu ci katnu Yalla suñu borom amna benen garab bo xamné ñu ngi koy woyé yokalma nak ñi nga xamne dañoo am cër bu gatt wala bu sew wala mu ndaw lol ñoko taxajuk froté la bo xamne dañ koy massé ci cër bi ñetti yoon wala ñaar yoon ci bis bi deux fois par jour cër bobu day yok ci gudday bi ak ci yaatu way bi te du am ben effet secondaire parce que sun garab rew yi lañ ko liggéey ñong ko liggéey ci garabu rom ak guuy ak yenen garab yo xamantene bi yépp ci biir rew mi la sax garabu guuy mom kana guuy gu ndaw mom lu bari gisaguñ luñ koy gis ron gu gatt tamit defena bari wut luñ koy gis ci garab yoy nak lañ ko bolé liggéey ko ba nit ki suko dé diw ci ab ciiram dir bu gatt rek day yokku té li ci gëna doy war moy bu yokko ba nopi it du déllu wat encore ku soxla garab gogu woñ ci 77 943 06 88 77 943 06 88 budé diwanu Dakar nga nek ñëwal rebeus ci pakku ferraay bi nga laccé place Seigne Tall Guèye bo accé ci place bi rek di nga fekk garab yépp ci insha Allah rabbi mu am geneen garab go xamné dañ koy woyé hémorite nak bari na lol ñaari façon la ëpp na lol sax waye ñu bari ci fajkat yi da naan ñaari façon la rek bu nekk ci biir ak bu nekk ci biti hémorite nak dana faral di def nit ki bu toge bu jog gene deret ñi gëna graw la ñoy def lolu am ño xamne buñu démé toilette day gene deret am ño xamne duñu def picc ci suuf sax waye seen biir day am ngelaw di rire lu bari lolu yépp ci bokku na ci ay mandargay hémorite ko xamne hémorite daf la sonal ñewal traitement bi 2 mois rek la boko defé 2 mois yu mat sax insha Allah rabbi bo tagali wutok hémorite bobu delu ci watal ñu delol la nga joxe won ku soxla garabu hémorite bobu woñ ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga ñëw rebeus ci pakku ferray bi nga wote ci 77 943 06 88 ñu tektal la place bi inshallah rabbi nga fekk fi garab yépp. Amna garab guñ wax city nak dana dag ay kawar dana xongo ay bëtt dana def ay digënde xarante tank yi di am wex di gënë ndox dana dag ay loxo dana def ay xoup dana def tamit yu bari bari dal yo xamé
2: city fatawat ju fa yag na
1: waye nak ñu bari di ci wote te amuñu safaram muy garab yu wër yo xamné ku am city sonal la bo ñëwé city bobu nak dana joxé new katan dana téré am doom ci goor dana yak ndox man yu dana téré am doom ci jigen yoy yep city bokku na ci yikoy def kon ku am tawat di city mu jaaxal la nga wër fu nek munta faju ñewal rebeus ci pakku ferray bi nga woñu 77 943 06 88 wala nga woñu ci 76 650 34 34 amna ño xamne dañu am colopathie fonctionnel colopathie nak fa am inflammatoire am colopathie fonctionnel bi nga xamne day japp ci boutite bu mag bi ak bi japp ci boutite bu ndaw bi bu fekke boutite bi fimi tambalé ci kaw dafa am fièvre moy waral nit ki day séré bu fekke ne dafa am tap ci bir day waral tamit bu dem toilette limi genné day melni ay day dag dagé limi dem toilette day dag ba paré day deuguer ba paré couleur bi day changer en même temps itam day and ak deret lolu bu amé tap ci bir mo koy def colopathie nak ñu bari dañ koy jawalé ak hémorite diko fajj reen ba dewente mënu ñu am résultat te fekk na amuñu hémorite colopathie lañ am ko am colopathie fonctionnel ñëwel rebeus ci pakku ferray bi nga woñ 77 943 06 88 wala 76 650 34 34 amna ño xamne dañu am hépatite nak bari na ay xet lol hépatite B hépatite C gëna yaatu lolou ñi nga xamne dañu am hépatite wala ñu japp ne am nañ mandragé hépatite seen wétu ndey jor ci suuf day jam wala seen bëtt tambalé di son wala buñuy tour ndox mu gis na day sensé wala ñu gis ne ñom seen lek barétul amatuñu xemem teef ci lek yi wala ñu am liñu wax foie gras seen foie bu commencé tek graisse yoy yep mandragé hépatite la hépatite nak day wër bu duggé ci chronique nak bo pé 6 mois ci nit ki rek day joggé ci ben phase jëm ci benen phase mën na dem ba ci cirrhose mën na indi cancer yoy yep hépatite da koy créer kon ku am hépatite B wala C wala yoy yep wala A C bi sax lu ci bari tuba bi la ëpp lu muy dal waye xéetu hépatite yépp dañ koy traité ci fi ci sun garab rew yi ko amé hépatite woñ 77 943 06 88 wala nga woñ ci 76 650 34 34 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi nga laccé place Seigne Talla Guèye mi jay téré yi fofu la garab yépp nek ñi nga xamné dañu am diabète nak hypoglycémique hyperglycémique bi fièvre bi nga xamné sucre bi nga xamné dafa yégg wala sucre bi nga xamné dafa wacc muy fièvre bo xamné nit ki man nako am fukki at ta du xamné mom amna fièvre bi mok hépatite ño xawayam mom la tuba bi do wax maladie silencieuse man na am ci nit fukki at ta du ko xam fekk na mom lamiy yaq man ko yaq ci bir diabète na kum dal sa tour ndox man ne jégué yanto man nga commencer di jël poids manaw wala ngay mir yoyep diabète da koy def dal waaw kon nak ki diabète dal nañu wo ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala mu woñu ci 76 650 34 34 wala mu ñew rebeus ci pakku ferray bi mu woñu ñu tektal ko place bi mu aksi ñu safral ko ay tawatam ci katnu yalla suñu borom amna ño xamne dañu am tuberculose manam wala ñu amé asthme nak lu metti la dana dal gune dina dal mak muy fièvre bo xamne buñ duggé ci walu lu melni nawet la ñim dal nawet lañuy gëna sonn wala dañuy bañ sahar dañuy bañ wantlo bu fort dañuy bañ parfum bu fort yoy yep asthme da koy indi muy lu metti kep ko xamne am nga asthme te bako safara ci sa garbi rew mu wër waxuma dank nak faj mu wër la wax woñu ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga woñ ci 76 650 34 34 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi nga wote ñu tektal la place bi nga ñew ñu safaral la sa tawat yoy ci katnu yalla suñu borom amna ño xamne nerf sciatique mo len sonal nerf sciatique nak febar la bu metti bo xamne da fay joge ci digg ginaaw gi jaar ci togu kay yi jëm ci ci oomi jëm ci ci ndeguli di metti ci dit yoy moy coincé ci ginaaw ba deret bi du meuna circuler normal bu ko defé moy lu metti amna ño xamne bu len dalé dañ len di leung ñaara len di leung te duñu meuna dox am ño xamne aguñu fofu waye dañuy dox touti sonu togaat bam dal ñu doora jogaat liko waral moy sidit bi moy coincé ba deret bi du meuna circuler sidit yoy nak da am ay l xeyna émission bu do ci dul xaj motax duñ ko meuna faram facc waye kep ko xamne am nga nerf sciatique te bako faj mu wër la wax nak ñewal bo ñewé rebass ci pakku ferray bi bo ñu woyé ñu tektal la place bi wala nga woté 77 943 06 88 wala nga woté ci 76 650 34 34 ñi nga xamné dañoo amé hernie discale nak ndig lay japp disque yoy nga xamné ño nek ci ndigli bu féké dafa genn day waral muy lu metté metti ñi nga xamné dañoo yenn lu 10 wala ñu
3: fagn
1: wala yoy yep dal da koy def wala ñuy tok lu yag yoy yep day indi hernie discale nak bu jappé nit ki man na ko indi tour dox bu jégué yanto man na ko indi litam du mëna téy ay dem toiletteam ndax sidit yi nga xamné ño yor lolu dañoo jaar ci digg ginaaw gi bu ko fekké né yoy la japp man na indi jafé jafé bobu kon muy tawat jo xamné ju metté metti la bari na koy jambat ndig ta fekk né hernie discale la am mom mo nan diglu metté ma japp fekk na mom dafa amé hernie discale kon nak ku amé hernie discale te bako fajj woñu 77 943 06 88 77 943 06 88 wala 76 650 34 34 budé diwanu Dakar nga nek ñëwël rebeus ci pakku ferray bi nga woñu ci 77 943 06 88 ñi nga xamné dañu amé hernie iatal nak mom deun lay japp ab deun lay japp ci xéti estomac yi la bok waye bokkuñu tax mom xëter bi dafa am fu mu séparé wo ak estomac bi lolu nak moy am jafé jafé motax ñu nan ko hernie iatal hernie nak foko dégg rek moy organe bu génn place am dem ci place bo xamné waru fa nek amna ñum dal nak ñu jappé né dañu amé estomac ñukay faj estomac ñom tamit reen ba déwen ta fekk na hernie iatal lañ am ñu bayyi xel lolu kon tawdi pour nga man ko fajj il faut nga geustu bu baakha baakha baax ko am hernie iatal won ci 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi nga wote ci 76 650 34 34 am naño xam dañu am hernie inguinal hernie nak bari na hernie inguinal en dans ligne balance hernie umbilical hernie yoy yep ay xet la bu fekké né hernie bi da nek ci mbakh gi ci wétu jumbakh bi wala mu ñew ci wétu biir bi wala mu japp ci way yoré yi bobu lañu wax face inguinal yoy yep ay hernie la yo xamné kum dal ñewal 77 hernie nak boko xamul ci wolof mom lañu wax ulde hernie nak boko déggé moy place organe bo xamné dafa génn place am dem ci place bo xamné nek warul nek place am ndax biir bi dafa am ay misama ay mi dafa am explication xamne day gudd du fi xaj bu fekke na fatul fep nak mi sama fatul ñu fep nak organe bob man na fa jaar genn moy waral ñuy wax hernie man na genn fu nek ci yaram wi nak ken kep ku am hernie inguinal wala iatal wala umbilical wala hernie ligne blanche yoyep dañ koy safara ñewal rebeus ci pakku ferray bi wala nga woon ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga woon ci 76 650 34 34 amna ño xamne estomac lañ am estomac nak ab tier la waye tawat bi nga xamne moy dal tier bobu mom lañ wax ilchar mom bu dalé nit ki gemiñam day fur yeen say wala muy xessen muy xessew muy faral di xegn dal wala dootu meuna lek yu safi lu melni ataya bu for wala cafe gu for wala ñam yu frox yi du ko meuna lek lu metté metté la momitam muy tawat jo xamne ñi ci woté bari na way ñuko meuna faj mu wër bari wul ñu yor ci garab yu efficace nak kep ko bëgg faj mu wër wotel ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi bo fi accès rek bo woté ci 76 650 34 34 inshallah rabbi dañ la safral sa tawat jojju amna ño xamné ulcère gastrique lañ am am ño xamné reflux gastrique lañ am buñ lekké ba paré lañu commencé am choono ñi buñ xifé lañu commencé am choono ñi liñ lek day melni da fay gennat lolu moy reflux gastrique kon kum dal woñ ci 77 943 06 88 wala nga ñëw rewass ci pakku ferraay bi nga wote ci numéro yoyu ñu gindi la nga mëna am sa safara ci katnu yalla amna ño xamné prostate lañ am prostate nak ñaari façon la amna ño xamné sen prostate dafa teju mënu ñoo tour ndox liñu wax blocage urinaire sen ndox da fay bloquer am ño xamné sen prostate dafa tijéku ba suñ bëggé tour ndox sax lu neew buñ yéxé lu neew neew def ko ci seen yéré loolu moy prostate bi nga xamné dafa tijéku prostate bi nga xamné da teju nak moy bi nga xamné borom mënta tour ndox ba dañ koy défal sonde mu doora mëna tour ndox yoy yépp ci ay xéetu prostate la ki amé prostate nak mën nañu wo 77 943 06 88 wala mu woon ci 76 650 34 34 mudé diwan dakar la ñëwal rewass ci pakku ferraay bi nga woté ci 77 943 06 88 ñi nga xamné dañu am rhumatisme ak arthrose rhumatisme nak mom mi ngi japp ndëggu yi ci ndëggu yi ci articulation yi ci ndëggu yi fofu lay japp budé arthrose nak mi ngi japp ci om yi mom dafa am cartilage am liquide bu nekk fofu bo xamné bu jéxé ñaar yax yi dañuy lalanté muy lu metté metti kumu dal ñaare boy julli sax ci bang ngay tok do meuna taxaw julli wala sax da ngay gapru ñi nga xamne dañu amé arthrose wala ñu amé rhumatisme nañ ñu wo 77 943 06 88 wala ñu wo 76 650 34 34 wala ñu ñew rebas ci pakku ferraay bi ñu wote ci numéro yoyu danañ ñu gis inshallah rabbi meuna jot seen safra amna ño xamné liñu wax produit biñu wax jongama garab la go xamné dañ koy liggéey pour ñi bëgg am ay hanche ñi bëgg am forme bu rafet dal ñoko taxa jox dañ koy baxal dal di koy toggé sankal wala dal dañ leen expliquer bam gëna leer seen bop mais da fay mayé mass lay mayé day défar sa jëm ba nga ba mucc ay ma sha Allah fofu lañ ci yam ñi nga xamné dañoo bëgg tamit yaram bu rafet bu lisse ñi joggé ci nampal wala ñu joggé ci fièvre ba jeex wala ñu jek jek perte poids indi lañ leen garab buñ wax Nadir Gouro mom itam da fay mayé yaram kuko soxla ñëwal rebeus ci pakku ferraay bi wala nga woon ci 77 943 06 88 amna ño xamné goatar lañ am goat nak aw xor lay doon ab bul bu mak lay doon nek ci bolik nit ki ci boligi fofu lay japp dañ koy epplanté nak dana dal goor nak waye jigen ñi la epp lu mi dal guat kum dal woon ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga woon 76 650 34 34 wala nga ñew rebeus ci pakku ferraay bi bo woté ci numéro yoy rek ñu gindi la inshallah amna ño xamné hypertension artérielle manam tension bo xamné da fay yéek ak ñi nga xamné sax dañu amé tension buy wacc nak mom baxul sax waye mo tané bi yéek ndax bi yéek mom ñu upp ci ñimi dal buñ amut sens mën na leena yobbu ci AVC mën na leena yobbu ci yenen yi tawat yu bare bare kon ku xamné da nga amé tension buy yéek fexel ba régler ko ba mu normal budul lool rek mën na la yobbu ci AVC té kon day gëna compliqué ku soxla garabu tension bobu won ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci pakku ferraay bi nga wote ci numéro yoyu inshallah rabbi dañ la gindi amna ño xamne dañu am liñu wax oligospermie am asanospermie suspermie yi bari na moy goor ñi nga xamne seen man yu dafa oyof ba mënu ñoo am dom lolu kum dal dom dula yomb ligéy nañ ci garab yu wër yu efficace yo xamné ñi nga xamné seen ndox dafa oyof wala seeni walax ndian doyul wala dal galankor yi nek fofu bari na wala lim bi nga xamne mom la wala xani wara am matuko fek matuko nak pour nga am dom day jafé trop defar nañ len garab go xamne ñu ko liggéey ci suñu garab yi muy garab yu wër yo xamne traitement yagut ko amé jafé jafé bobu woñu 77 943 06 88 wala nga wonu ci 76 550 34 34 wala nga ñew rewes ci pakku feray bi nga wote ci numéro yoy ñu gindi la inshallah ñi nga xamne dañu am mode de tête nak ay façon la amna ño xamne seen genn walu bop moy metti ñukay wax migraine am ño xamne cholestérol lañ am ñi dañu amé tension bu fekké ne djébi moy faral di metti tension bu yek da koy def ñi seen digg bop moy metti ñi seen ndal bop li ñi ci ciukel ba lay metté yoy yep ay mandargala yo xamne ay metitu bop la kon ki nga xamne mo de tête da ko sonal mom tamit na wote ci 77 943 06 88 ñi nga xamne dañu am bir buy metti muy mode vente ñoñu tamit amna ño xamne mo yaq seen aduna bo len danelé dañuy seug banko muy lu metté metti mëna def 30 minutes wala 40 am ño xamne 24 heures la koy am sédat ñu dem doxé seen soxla am ño xamne 20 minutes 30 minutes len di danel ñu doxé seen soxla buñu jëlé garab yi inshallah rabbi da koy faj mu wër mën nañu wo 77 943 06 88 wala 76 550 34 34 wala ñu ñew rewes ci pakku feray bi inshallah rabbi dinañ fi fekk seeni garab bolot ma de vente wala vente gonful ñi nga xamne seen biir dafa newi bolek di joy di rire suba ak ngon buñ toge ci mbolo so dañ am kersa ndax ni biir bi di yuxo ñoñu buñ ñewé dañ ci fekk seen garab inshallah rabbi man nañu wo 77 943 06 88 amna ño xamne gonful ma de pied et de civi moy fi ngay joggé ak kaw tank bi touti da fay newi bu reey ben bi ëpp morom ji kum dal ñewal rebas ci pakko feray bi wala nga woñ 77 943 06 88 am ño xamne drépanocytose lañ am drépano nak ay xéet la globule rouge yi moy banku ci bir dafa wara melni miskine
2: ci misal forme
1: mais bu fekke dafa banku nak moy waral drèb bi du circuler dana mom nak dañ koy donanté ñi seeni wajur dañ koy am ñi seen papa ñoko am wala seen yaay ñu jëlu ko fofu wala yenn sey yu jégué yantoy motax mag ñi daan ko jégué daan ko bañ yoy yep da fay indi drépanocytose mom nak ay xéet la amna SS am AS am SA gëna yaatu lolu waye ku am drépanocytose ba ko savoir mu wër complètement woñu 77 943 06 88 wala nga woñ ci 76 550 34 34 wala nga ñew rewes ci pakku feray bi inshallah rabbi ding fi fekk sa safara tuberculose chronique dañ koy safara fofu khuxan moy ñaari buli ci souf benn bi day ëpp morom ji di metti di mag kum dal ñewal AVC dafa am ischémique am hémorragique moy bi japp ci yoonu dret ji ak bi japp ci yurgi yoy tepp ay xétu AVC la ñi nga xamne dañu amé cancer nak moy ngal ci wolof day japp ci yaram day japp ci foie ñi nga xamne dañu am difficulté respiratoire manam jafé jafé noy lañu am ñi am manque de plaisir manam buñu and ak seeni borom kër duñ ci yegg dara ñi seen règle di metti muy règle douloureuse ñi amé bronchite ñi amé cancer colorectal muy fièvre bo xamne mbax lay japp ñi am migraine ñi am épilepsie ñi am calcul rénaux ñaari rein ci ginnaw bu fekké né dafa am lu melni ay donjo xorom bu nit ki di tour ndox da fay andale ak deret fièvre moy yaram bo xamne da fay tang di metti mom tamit dañ koy safara inshallah rabbi insomnie ñi nga xamne nalaw daleena jafé cholestérol diiw gu bari ci yaram hématurie moy ñi nga xamne dañuy saw deret buñuy saw dañuy gis ne day and ak deret infection urinaire xéti infection yépp dañ koy traiter tamit fibrome ak kyste yoy yépp dañ koy traiter brûlure moy lak ñi nga xamne dañoo am ay lak ba paré bëgg mu wër té du and ak ben tache douleur cardiaque moy dënd bo xamne da fay faral di fat di metti énergie nocturne moy ñi sawlal mëna japp mak mëna japp goné kyste ovarien ak myome uterin yoy yépp dañ koy savara fofu anémie moy ñi nga xamne dañuy mir di manki deret douleur mammaire moy ñi nga xamne dañoo am problème veine wuy metti mauvaise haleine douleur bas ventre moy bir buy faral di metti di jam vitamine complet am garab go xamne vitamine complet la perte blanche moy xéti perte blanche yépp infection gonécoque moy chopis mom la olaf di wax chopis yoy yépp dañ koy traiter ci cabine bi dama bëgg nak mu gaaw motax ñu tënku ko képp ko xamne dal am nga tawat ci tawat yoyu wotel 77 943 06 88 ma ngi tambulé ci garab gi nga gi ma tambulé won muy gor pire 100% katan garab la go xamne dama koy jaay garanté ko boko jëlé tay té amo résultat tay bo ñëwé bo sété indi wat ko jëlat li nga joxé won muy garab go xamne ñi néw katan ñoko mom ak as bo mëna am wolé ñu 77 943 06 88 wala ngeen ñew rebas ci pakou ferray bi ngeen wote ci 76 550 34 34 assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh yalla ñepp am jamm barke cheikhuna cheikhul khadim

dimay ko ko bañ di wo ko ko fandi ne xal safo ko ko sof way ko dul kuy moy baram di faja jo ko xam le moddi se xal di gene gru ci toskare jox baram fekku ko ñepp xébon ay ciosanam mu fal ko ba ñepp faalé ko mok boromam di fekku ko ñepp xébon ay ciosanam mu fal ko ba ñepp faalé ko mok boromam di fekku ko melni man jangul legeyul musekhal sol ko xam xam mok baramam di fek mourid.

0: yul wax ci ya moy ko waxe ragal gi na wax ci wi kon lola koy indi waye ki nga xamne da febar dina tim ngir febaram waye ki nga xamne day tukki dina tim ngir tukke wa ñana koy tukki te amul ndox man na tim nak doon ko tawat ba munta wal ndox man na timal farata man na timal nafila waye ku tukki wul tawatut julli farata dong la sañi timal bu ragale waxtu wo genn ndax mom tukki wut woput problème ndox rek la kon koku mom lay wax ni ki tukki wul tawatul julli farata dong la sañi timal bu ragale waxtu wi genn waye du sañi timal nafila du sañi timal julli neew du sañi timal lu bari waye man na timal nafila man na timal man na timal yu bari moy kan moy daf ne waye ku tukki wul tawatul julli farata dong lay sañi timal waye bu ragale waxtu wo genn nak waye bu ragale waxtu wo genn baba nak mënta timal nafila mënta timal julli neew wa bu ragneku nak lola sart la ca te ragneku moy buñu ko julle wul mu yaq te mom kep mo fi nek ci kuko mëna giti waye amna ben moy amna febar bok munta la ndox te wara julle neew bi wala ben moy amul ndox te wara julle neew bi te neew bi mëna tuta xar dara glace amut ben fuñ ko mëna duggal ba man ko garder ba lu soppé du ragneku ndax am nit matière la fokk bu faato luñ ci toll ni waxtu man waxtu rek jëm ñaari waxtu bu yo xamni mom amut lenn lu ko mëna garder bu lu mëna garder matière bi da fay soppé ko wala la waral nga dégg ñuy tuddu morgo waye morgo kessé du wutu morgo yi xay lay tang jir waye lay dañuy wut glass bu fekké morgo la boxé amul kilim climatiseur bi la bëgg wax kilim rek nga xam wala morgo bi amul glass kon tay japp nañ ni glass amul parce que wër nañ gisuñu ko té mbirum glass yi dafa xaw doy waan ndax fi ni xam nga jël nit gël glass ni mu di ci tek ko ci kaw nit loolu iténeen la kon lu ëpp solo ci nit ki te bari yeen mënde lool ci mom moy rek dal di julé rek genc waaw summa amamatuhu fa aqbarahu amna fi ni ño xamni ci yenn fexé ñom non lañu def waji mom bu faato rek amul xaar dara ndax fofu lañ ci ko nek summa amamatuhu fa aqbarahu kon yoyi ci lañu tiwal motax mu ne wal hajiru sahihu lil fard iza khafa khuruj al waqtiha li unsri sa wala li nafli aw li jumha aw li janasatin wa lam tatahayyun fa khila gis nga lam tatahayyun fa khila khalatal de way bu la leer ni ki bu ñu ko fa bëgge te nan dañuy xaar nangam dañuy xaar kiko wara julé té toor kala tangor yu metti na fiñ ko def amul ben sécurité ci walu matière lo xé di ko sécuriser ba du ki kon su boba vekké kifé ni mom da am ngantal ñak ndox wala mom ngantal ni la ndox kon na tim té julé néw bi ñu déj ko wa allo mo gëna wolé wa légg na gëna bam la waxé kon tim lan moy tim la koy waral nañ ko lo ñu tax ñu ko def manam lo ci yang ki lañ koy defé wax na la hikma bi até bi légg nak wax la nak lan moy tim mune la fasdun fi faradi légg tim bi wala tudal légg nak li bu ci ay farata dan la haddul fara'id tayammumi dori samaliyan hinda faqih al-ardari fanniyatun suma sahidun تحورها وضربة الأولى بنفط ومرعى كساك مسؤول وجه واليدين من الأصابع إلى الكوعين والفور والدخول في أوخات ومنه الاتصال بصلاة. مولاي خادم رسول على لم فرتي تيم خمس نكم يجروم يات حين الفقيه كأجي ديق فقجة الأخدري كي كوجوك الأخدري تما يا عبد الرحمن الأخدري من لا جروم يات لا بجيتو كي تيم تي باب موم نيب خامني رك موي باتي ورا تي باتي جيتو موم تي لي ورا جيتو تي تاخيل نك موم دغ دغ مو نخ تيم صاح ماما moy li ñu tuddé faniyatun moy yéré ndax xam nga jël suuf di takal ci saw yaram loolu wone ne la yéné ko mala lay tay mu am jariñ kon loolu mo ci jitu bi ci top moy suma sahid tahura te suñu sahidu tahura légui moy li ñu tuddé trap suuf suufit dafa bari ay façon way duté ala kulli hal mo xam dafa nek liñu tuddé torab torab buñ ko tuddé moy sof soxé mais da koy jëri am sof suñu tudd aw liñu tuddé atop top manam liñu tuddé sofos ban am bo xay benen matière la bo xamné sof lay doon wala ki matière sof la mok sof ñoo bokk matière ñu diko tuddé al hajjaru té muy aw daj yépp li dugg ci bato sahid suma sahidu top pak tohura blab kon ñaara ngok ñettel ba wa darbatul awla bi naqd al umra moy door bu ñeek bi lañ koy wax door sax nak waye tek rek la waye moy talal sa baram yi bam tali nga tek sa jaaroy baram yi talal sa loxay sa baram sa warawm yi yep bañ tali nga tek ko ci suuf bam tali wala ci kaw la ngay timé mo xam aw do gi la mo xam glace la mo xam nga tek ko ci bam tali lola moy adarbatu motax mu ne wa darbatu ula te moy tek gu ñeek gi lay nak bo tege kasaka naka nonu bokku na ci ñentel ya al masul wachu te moy massa sa xar kanam juromel ba wal yadaini ak ñaari loxaya fo kañ min fan nan min al asabihi ila al ku'ani lay tuké ci bara wa rom ya wala baram ya ila al ku'ani ba ci tikku jara ya wala takkay mantal ba wa wal fawru gaaw ni jurom benel ba bu mo joomul wala jooba japp takatumako ba faratal waye ak kagn wa dukhul fil wakh fil awkhat moy tabbi waxtu wi waye wa minhu bokna ca boko jurom ñettel ittisal bi salati moy timmi dang koy jokal ak julit bu la nexé japp legi ni bu la nexé japp xat takusan bu japp mi tuju man nga jé julit takusan tim nak lim man moy yar moy bu fekke dañ lay jité yow mi tim dañ lay jité moy tay xaar bañ li xam wala bu fekke ya koy li xamal wala dañ koy li xamal xaar ba imam kabbar def takbiratul ihram fekk la baba yow yaangi tim nga xamne so joge fekk nga imam def takbiratul ihram ba nopi wax allahu akbar yow nga daldi joge ci tim bi ngay tim li ciop fo nga yegg suuf wala bok da ngay seug waye lu ci am solo rek moy yow bi ngay tim fek nga iliman taxaw ba kabar legui na nga dal di kabar roy ci mom nga dal di kabar roy ci mom kon faratal re ko bayyi muk ndax tim meuno tim di xaar tim amul nige kon da ngay xaar ba imam taxawal neena la legui bu fekke ya koy li xamal nga tim bo tim li xam bu fekke dañ koy li xamal nga xay bañ li xamal ko ba imam kabar nga doga bi ngoy li xamal yow fekk la ci timbi su imam kabare nga jog kabar roy ci mom kon faratay tim juroom ñet la yene ak tim ki pak bu lab yene tim ci pak bu lab muy ñaar ak door bu ñëkk ba té moy tek say loxo muy ñatt ak massa kanam nga muy ñent ak massa loxaya muy juroom ba ci tiku jare ak gaaw gu melne gama waxoon muy juroom ben ak tabbik waxtu wa muy juroom ñaar ak jokale ke julli ga muy juroom ñatt li dal muy 8 wala bu la nexe nga ni juroom ñatt wala nga ni 8 wala nga ne samaay waaw juroom ñatt yi nak mo juroom ñatt farata yi bu ci baye ben mi ngay tim te tim lu ma taf baye xel lu ma taf fonk la ndax ligel la farata la kum yeb waaw ku tim ndax man na jité ah waaw waaw ki tim xamewoko ki ñap parce que lim def ni daf ko waxuñu nak ko xamné da nga melne man rek nga xamné tayel liñ ko xamé wala ci jamono chat bi ñew ñu né japp rek nga dal di jël say loxo té bo xolé sax nak penc mi li cëpp ñi fi né li ñi def lu tim xam nga ci jaar ak julli kay wala makkat hmm nga jël say loxo rek rep ci dal di jog ray ci sa ray jog di jog tim ko nga xayé sa mbokk sam yi li cëpp ñom bu ñe ci all bi di ki non lañu timé nga xam ni ñom xayna ñu ci bari xamu ñi timé lolu bokku tak tim deug ay tim da am yoon mo gëna jafé japp mo gëna jafé japp ndax dafa compliqué kon nak serigne bi neena farata yi tim juroom ñatt la lim na ko legi xeyna ma delu wacc rek moy yene ak tim ci pak bu lab ak door bu jëk te moy tek bu jëk bi ak massage kanam nga ak massage loxoya ba ci tikku jare ya ak gaaw gu melne gama waxoot hein ak tabbi waxtu wi ak
1: jokale FM 90.6
0: legi nak amma sahid fo watrab wa tub wal hajr la tartabu sa suñu la pak ci tim sofus beñ neena la suñu jiri mba sofus ban so xamne dank la def ñu ko wax ban wal hajr wala wadj legi nak buñ la wax doj rek mukk rek nga gis ab moldi ci tim moldi mut mir yi sun mir kër yi timut mu nang ko bayyi xel waye doj wulut wowo nak nga xamne dafa nek doj naturellement kenn na defuruko waye matière la bo xamne yalla moko defal am ko deful bindu len amuy xam ni ñu tax wax ñu wax doju deñ wala yu mel non yoy man na tim ak yeneen doj wulut doju len waye doj la waxe dal mom loxo len kenn niku ci waye li ci len ki ci ne moy ki la sant moy doj wowo léegi nag bu ko defee nga bàyyi xel loolu xam saa suñ la waxee pàkk mooy suuf ak ban ak doj ak yeneen ak niis ak keñ te mooy suufu xorom wala lu mel ne ak bant wala lason bu ñu togg wal ko wala basang wala boum kenn munu ci tim kenn munu ci tim ali wax ni wasalju wal khatqad jaa fi nakhli wa nahwu kazabqatin wa ramli al khatqad loolu yooyu mën naa tiim moom bu ñee nees mooy dem ci baatu galaas ndax nees du dara dul ndox mu dajaloo ba nekk benn kii sedd buy ni ko xam boo demee ci réew yi Europe yi léegi lañ koy gën a xam ndaxay bu sedd bi ñëwee bu ne ba ay yenn été jamono sedd bi nga xam ne da nga ñëw sax bëgg ubbi sa oto doo ko mën a glace yi def benn tànk ci kii bor porte yi chee kii ñu nga di ko toj loolu mooy nees mooy ñëw ci baatu glace. waaw ak lan ni ñi tuddé keñ keñ moy soofu xorom mo xam fu mu nekk nak waye mën na tim waye lu melne légui nak walam yajus tayammum bil qusbi wal jissil madbukhan bi khawl nuqbi mawlay khadim rasul neena lu melne band wala lason buñu togg xam nga ne lason boko beugé jëfëndiko dang koy togg lason balimi ci lu melne jangi lay nek dang koy fekk ci fu melne jangi ñu gas ko génné ko mu nek mën na nek lélé dañu nek ay doñju légui nak so ci beugé lason sa kër ba lason lason xamna bëré tut légui waxtu yalla jamono agna fo xay légui lason mum xamna ni ak jom am na ñukoy def ba légui way kër yu bari la sootu ñu way légui ñi peinture way nak fini bokku pour nga xamé ko yombul classe magdi ba gi nga xamné ñom ñu ngogo rek xeyna waye lason dal buñu lason buñu togg ba nopi waye buñ toggul bu naturel bi té néna la moy bo xamné dang ko fekk ci janj bi nga gas ko mu def aw doñu ray bo ñëwé da ngay ñëw ben yël ko yël ab bari go duggal ko ci biir def ci nox jël xoram def ci xoram ci moy tax tula tak tak gi bobu boba mëna tuté tim waye nak mëna rafétal kër la okay légui téñ kon sofu xoram soso té moy sofu xoram waye lu melné bant wala lasso buñu togg wax na la ko légui wala basang wala mbous kenn mënu ci tim ah kenn mënu ci tim wo waye kenn mënu ci tim bu fekke da nga tawat wa in maritta inda al-ha'it al-hajar wa tuba hatta aqa jismika darar wa lam yajid man ya'ti bit-turab falak fihi ruqsat at-tawab laysan koko da wirou bu fekke da nga tawat ba mëno jog te ak te mëno jog nga xamne fa nga teud mëno fa jog da nga tawat ba mëno jog té lak bi la wër nek ban xam nga wala fi mom magni mom dañuy bañi tuddu ba tuwab waye lak mom moy mir rek légui ki misal nga miru ban miru banit waxu sima dé ban nga xay da nga dem ci janj ba bu nawété wala nga wut dem wut war sam ndox dem ci janj ba gas bam sori hein nga génné nga gas ci so mool ci ay mooli ban it xamna né xeyna am na ñun ko xam waye ni mooli lañ koy mooli ba nopi nak raxé wuñ ko ciment bi waye ban bi lañ ko raxé yu mel non boba bobu lay wax nak miru ban bobu may lakku ban bob e waaw da nga té lak bi la wër nek ban wala ay doj yu melne doji deñu te amu kula andil sauf kon man nga ci atim xam nga ni febrari legi nga xamni nit ñi ba febrari ñu cëpp duñu li jënd duñu la tal ko wo do gis kenn ne kon dañ lay wutal pakop souf wala bok moko wona waxe dañ lay wutal souf def ko ci lu melna layu wala dara wala ñu def ko ci saaku andi tegal la ko fi nga ni nga man ci tim waye benn moy keur ga nga ne souf yombu fa ñu ko xami wala benn moy ko wo do gis kenn yeb nekkat ay galankor ci aji febar ki waye mom bu tawate haaw bu fekke da tawat ba mëno jog té lak bi la wër nek ban wala ay doj yu melne doj yi dañu té amoku la andil souf kon man nga ci wan yeen sama yi nga xamné am ngeenu farla sax bay tim ndax kuy tim amna lu bëgg def kon lolu di ngeen bayiko xel ñu ñëw ki sunna yi fastul fi sunna ni sunna no ha salas in ta'tudi awwalaha tajdid darbati al-yad wal-masu bayna al-qu'i wal-marfiqi thumma salisatu sunan tartibu al-yahum malay khali musul neena sunna tim ñattala yesal dor gi te moy yesala tek gi nga tek ko tegum ñaarel da moy loxo bi nga tek ko ci bam joge ba dem ci saxar kanam dem ci say loxo ba ci ko jara nga waxe ya sunu tim ñext la moy yesal te moy tegat dor gi ngir massa loxoy ak massa li tambale ci tank ti ko jara ba ca cioncay ak toftale xam nga lolu buron jappa lolu moy farata waye lolu farata ci japp moy sunna moy li farata ci li sunna ci japp moy farata ci tim xam nga rax sa lox ba ci ti ko jara wala takkay bontal lolu sunna la ci kem ñap way bu re tim na farata rek ay wa massa say loxo li dalay sa tikku jara ba ci say cioncho lolu bu doon ciap farata lay doon legi nak bu de tim sunna lay doon kon nak wax nak ak massa li tambale ci tikku jara ba ci cionjay ak tofta rek ñetti dal moy faratay tim ah faratay deug astaghfirullah sunnitim genn lool sunnanuha salasatun in tahdudi awwalaha tajid darbati al-yad wal-masu bayna al-kuhi wal-marfiq suma salisatun subbi tartibun yam tartibul yahum legi ñu ci li ñu tuddé ngeneeli xam nga né farata bu amé sunna am da am ñu tuddé ngeneel nak moy rek namu gëné ci boy def nga def ko boko mané namu gëné ci boy def nga def ko boko mané al fara'ilu summa al fara'ilu tuhadd arba'a ngeneeli dañ ko dess na ko lim muy ñent ngeneeli tim awwalaha ñek seen wala ngeel ben seen tasmiyatun moy bismillah fal tasma degre soy tamuli tim nga wax bismillah wa khaddim yumna ala al yusra nga jital nday yor ci chamo ya xam lu mu do nak cieur ba rek bam do ci cieur rek dem cieur yo yalla la ca jox ñaar dal kon amna nday yor chamo moy jital nday yor tek ci chamo gisenako ci loxoy gisenako ci ay beut ci ay tank kon nak waye mune wa khadim yumna ala al yusra kama fi khayrihi ni mi nek ci yenen di li rek nga xay lepp loy def gitel sa nday yor fadilatan mbir mi ngeneen takaduma bob gitelef nako وهكذا تقديم ساحر الشراح سنت بانيا جنت بوي مسا لخه بي nga jital ساحر الشراح بتب خصب بي ايضا هلا باتي تي بيرم با دون النساء تي لو خيو
1: يني ديغلو تينير اف ام 88.6
0: بيجي توب موي وخدم مخدما مخدم الاعضاء نغا جيتال جيتو كير يا على المواخر كلا مج بلستنا تي بن سيتي كير بن سيتي كون تيم غني لي نيت لا ما تي جيك موي واخ بسم الله الرحمن الرحيم بوي تامبلي ا جيتال نداي يور كي تيامون ak ñëkk a masa bitti loxo ci biir loxo bi ak cër bu ne nga tàmbalee ko fam tàmbalee fi yi fi ah nga tambalé ko fam wara tambalé waaw kon lolou moy ngéné li tim légui nak ci misal moy bu féké da ngay massa sa loxo da ngay jël sa loxo chamoñ bi nga talal ko jël sa loxo nday jor bi tek ko ci loxo bi tégué ci loxo bi dañu tégué ci kaw chamoñ nga pousse ko mu jëm kaw muy dem bu démé bo ñëw ba ci cioncioli moy fi loxo bi wara lémo légui da ngay wëlbeuti waat nak sa loxo bi fété won soof sa loxo chamoñ fété won soof ci kaw loxo nday jor bi bi fété won soof loxo nday jor bi légui nak mu fété kaw batay loxo nday jor bi bam yegg bu ñëw ci ciatil baram yi nga dal di jël sa loxo chamoñ tek ko ci kaw sa loxo nday jor mom itam di pousse ba ak ci fim wara lémo té moy cioncioli nga wëlbeuti waat sa loxo chamoñ bi fété won soof fété kaw lolu moy wa hakasa taqdimu sahiru sirah aidan ala batinihi dona nizah legi nak amana wa khilu jami'an fa ka'anna min al-mawadih mutlaqan taqadama ila li nayl ma'in min qabl dukhul la ba'd kama bihi nasan nabil مولاي خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم نينا ييفيري تيم ньо ييفيري نياب ييفيري تيم ньо ييفيري اوكي واو ييفيري تيم ньо ييفيري نياب ñuy fi ñap lemen ak am ndox te julle go waye bo tambule julli sax du yaq timbi du yaq waaw ne dal fekke am nga ndox ndoxala taxone di tim tikki wul ne rek mi nga ne ci bir julli gi ñu no ah ñu roti won di ñew ne rek julli gi sey sop tim yaq na dedet mala ila li nay qabl ila li nay ma min qabl dukhul nak la wax ñeuk ya waxtu yi di tabbi nak legi nak mune nak la ba'dahu waxuma la gana waxtu yi de kon lolu moy tim legi nak serigne bi wax na wa manah al-hibari rasi fiqha wa fardain fi tayammumin qad jumi'a lakin nawafil kaseeratun bi ja'isatun in nawiyat fantabih ila allazi li fard qad tayamma jasa lahu ba'da tawfiqi nawafil kama skay serign bi neena wa manaha terena al-hibru furija borom xam bu mag ba allasi ka nga xamne fiq wala nexe nga ne allasi ka xamne waha watna fiq farlayni fi tayammumin qad jumi'a mom kay ben tim mu bëgg ci julli ñaari farata donte ñaari farata yu tégalo bu wone ñaari farata yu tégalo nak moy dama julli tisbar julli ma tekku san tay fay kon damay tégalé mon julli tisbar damay julli tekku san legi nak kon nan lay def ndax damay tim ben tim bëgg ci julli tisbar tekku san deet da ngay timal tisbar julli bo noppé timal julli taksan lolu tax mune wa mana al hibra lazi fiqaha fardaini fi tayammumin qad jumi'a way nak mune lakin nawafil kaseerun bi ja'isatun bo noppé timi rak so la nexe nawafilako way nak in ci sartu nawiyat yene funako fantabih yaw ci sartu nga yéni ne bi ngay tiim nag dama bëgg a tiim julli farata waaye yéni cee naa fi la loolu lay wax noonu dal wax nak ne inna lati lil fardi qattayama jasalahu ba'da nawafil kama lahu tilawatun ma'a tawafi wa mashu mushafin bila qilafi bi sarti niyyati ma'a ittisali ma'a dukhul al waqti bit tawadi mawlayna nena dañuy téré julli ñaari farata ci ben tim waye ayna fi la mom lu bari bari du ko mëna dang ko mëna julli ci tim ci timu farata bok ci yene sa so timale julli farata man nga ca tek ay julli nafila bi maana nafila yu bari mo xam da nga julli ge ba nopi te amna wal fi la yo da nafila te yalla dogal nga ami tim bo sel male ge bo def say lawrat ba nopi ah te tim bi tojut nga continue def say bi rek say mbir ah kon seigne mom la ina la si lil fardi khatayama jasalahu ba'da nawafil kama kama moy kamalahu tilawatun ma'a tawafi wa masu masu bil ndax yeb dañ la ko téré won waye julli tib bi nga tim ngir julli ci nga sañé nak jang alquran wër kaaba gi lalu kamil ci lul ben wat waye nak bi sarti niyya ci sartu nga yene ma ittizali and ak jokale ko ko jokale ga ma'a dukhul waqti bit tawali and ak dug waxtu wa kon jang alquran ak wër kaaba gi ak lalu kamil waye na fekk nga yene ko ci te sa te sel te seseli ko ci waxta tab waxta be naka nonu bo timale afé bo timale
2: Kenyak FM.
0: Okay, wax ni man nga bo timale jul farta man nga ca tek ay julli nafila ak jang alquran ak wër kaaba gi ak lalu kamil waye na fek nga yeni ko ca sesele ko ca te waxtu wa tabbi naka nonu bo timé nafila man nga ca tek mbollem yoyu ma wax dem dess julli farta li farta mom do top ci len bo timale julli ge bo timale ah kon bo timale nafila man nga ci tek mbollem yoyu ma wax bam dess julli farata mom du top ci len bo timale julli ge man nga ci tek safa witar waye ci kaw nga yene won ko ci timba nga yene won ko ci timba tamuy ko sañe timba nafila muy ko tawat ak ko ne ci tukki ah ñoo mom ño saña tim ño saña tim legi nak wa intayamta wa anta al-junub faniyatan min halayka aw jabu wa in taraktaha lada tayammumi fal tuhid salata dona wax serigne bi neena serigne neena mo lay xat musul neena te seseli ko ci bu amé janaba boy tim da nga ko ci yene walé waye boko deful lo ci julli du bax ay ko xamné bi mi tim mo da fek mo amé janaba te amul ndox mom sango mbaa mba munta la nox mu sango te tim rek sa momit ne day war lo loj aw moné te sa sele ko ci bo amé janaba boy tim da nga cay yine walé waye boko dehul lo ca julli du ba aw lo ci jul rek ngogo kon melne waxtu bi da melne dafa tabbi la melne fukk waxtu juroom jot na fa lay ca pengum seigne amad dalay seigne mbacke bousso kon day melne xamna ni ba dimanche ak jambu ñu fekk tetal ko ko defé ñu ñëwaat rek ci walu lab insha allah 88 628 13 37 ñu ngi ziaré mbokki talib yépp
2: rek FM
0: ziaré Seigne Mbacke Bousso Seigne Omar Diom waye di ziaré Baye Balla Dieng mu Seigne Cheikh Aliou waye soxna Kimédia soxna Ndey Dieng kër Mousti Ndaw Seigne Dame Diakhaté Allah ji tam jaxate waye soxna Jek Diop waye luñu fat soxna Fatou Badian soxna Fat Diagne soxna May mbokk yoyep ñu leen ñu ziar yi ñu ñepp rek fu mbokk ma nek rek ñu leen ñu dina ziar docteur Massamba Diagne docteur Dongay ak daara yi mo ngi nek fofu ci aliyam mom itam ñu koy ziar soxna Mam Diara waye amna mbokk muy fogg ñu jël ko 88 628 337 mbokk muy fogg assalamu alaykum
3: wa alaykum salaam
0: merci yaay radio bi
3: diwan
0: ay sek way ana wa maris arkala sek
3: ngi jël jox
0: deug la kay yitee la rek deug la sek wallahi sek
3: tera fel
0: deug la sek
3: ginaaw ko ci yalla ginaaw ko ci yalla mo
0: sallallahu alaihi wasallam
3: won ni ngi tara
0: ni nga koy yalla
3: di ci ar sun ko teed di asanyana
0: wallahi ndeysan
3: sun mun ta xal ak yalla ko fi yalla yaa
0: amin
3: yokku wer di man di ñu and
0: amin
3: di ci ar asanyana sun cheikh mbak di sun and aywa koku moy merci 88 628 13 37 fo mbokk nek rek ñi ngi lay ziaré di la ñaanal tawfiq tay sir sahadatu darimi
0: ciaré mbokk talib yépp bayyi wuñu kenn bayyi wuñu fenn bayyi wuñu ñenn fu mbokk nekk rek ñu ngi lay nuyu ñu ngi lay ziar ñu ngi lay ñaanal di ciaré mbokk Touba yi fuñ fi mbokk nekk rek ñu ngi lay nuyu di la ziar ñu lay ñaanal tawfiq tay ci saadatu daara ni di nuyu mbokk talib yépp rek fuñ mëna nekk ñu ngi leen di ziar ñu ngi leen di ñaanal 88 628 13 37 ajeratu Kumba Jombaxo mu nga fele ca ndem ñan ñing koy nuyu diko ziaré way soxna Awa Gueye señ ak mbokk yoy yépp rek soxna Yem Mbay ñing koy nuyu soxna Thialla Mbay soxna Anta Diop Na Diop soxna Safir ñom ñëpp ñi ngi leen di nuyu ñi ngi leen di ziaré ngeen ñaanal tawfiq tay ci sans tay ni mbokk nak rek ñi ngi lay ziar bax 88 628 13 37 sëñ Yadma Sarr Ngën Sarr ñu ngi koy nuyu di ko ziar moom itam ziar mbokk talib yooyu yëpp rek bay wuñ kenn ak fenn ak ñen di ziar mbokk yi tindoor yi fi mbokk nekk ci tindoor rek ñu ngi lay ziar mbokk yi Baalo Baalo Ndiaye Baalo Fall mbokk yooyu yëpp rek ñu ngi lay di nuyu mbokk yi Ndiso di nuyu mbokk yi Ndindi ak li ko wër ñu leen di ziar sëñ Moutou Diagne bëgg fàllu mi ngi foofu waaye sëñ fàllu xuma mbokk yooyu yëpp rek sëñ Magga Diba Ndindi AV ñu ngi koy nuyu 88 628 13 37 mbokk mi salaamaaleykum.
2: Waaleykum salaam wa rahmatulah.
0: Yaa docteur.
2: Ok man Bala Ndiaye Abdoulaye.
0: Diagne waaye ñu ngi ziar.
2: Ok Ndiaye na ngeen def.
0: waaye doon lay sant rek.
2: alhamdulilah yàlla na yàlla di toll ñu sant.
0: naka tàngoor wi.
2: ñu ngi sant yàlla rek.
0: alhamdulilah
2: comme yàlla ko indi. mi ngi wax comme maam Thierno rek alhamdulilah.
0: ah waaw.
2: mun ji
0: dëgg la de
2: tànkee nañ alhamdulilah du sedd alhamdulilah. di la sant bu baax sa taxawaay.
0: alhamdulilah.
2: di nuyu mère Maïs moom ne ko nammoon nañ ko lool.
0: waaw merci
2: lool lool lool. comme ni ma wax bee paase rek xam naa dafa jàppoon. ante ñaanam yi moom dañ ko nammoon lool.
0: ndeysaan wallaay wallaay.
2: yàlla na yàlla nangu lépp.
0: amiin.
2: góor gi yaat na sa faar bu ngeen
0: sa. waaw yaat na sa waaw.
2: di ko nuyu bu baax di ko sargal di ko jox wàccu waayam. fàtte wuñu nekk sama xarit bi sëñ Modou Fall.
0: ah moom sëñ Baal Fatou Mbodj.
2: waaw di ko ñaanal bu baax sëriñ ñun bi. dañu yàlla dolli leeral.
0: sëñ Nasir Gaye.
2: waaw sunu jëriñ bi. ay Bala
4: Ndiaye.
2: moom it di ko sant bu baax. di ko seet ko si yaramam. temps yi defe naa dafa amoon ci si yaram di wax a wana sutante.
0: ah loolu de yokkuma ko.
2: am na am na benn bis mu ne daa demoon.
0: ah waaw waaw waaw waaw waaw bi ma wax ne daa jël ay biteel.
2: nangoo ak nangoo nangoo.
0: waaw si buur si dafa nii moom yéen docteur yi xam naa xam ngeen ci dara.
2: waaw si buur bi de moom léegi nag lay soog a tàmbali. waaw ginnaaw loolu nga wax ci set bi. julli moom balaa koo kenn a def. dafa laab.
0: waaw.
2: dafa naan laab yëpp jàngal nañu ko.
0: waaw.
2: muy sangu set. muy jàpp. muy tiim bi mu jox. am na ci ñoo xam ne nag dañoo xamul. fan la ñu war a tiimee ak nan la ñu war a tiimee. ndax niir boobu nga wax xam nga ne mënta tiim. taro yooyu nga wax ne mënta tiim. waaw ndox moo xam ne dañu mën moo xam ne du ndox mu nekk koo xam ne naturel mënta. waaw am na ci bari daal wax nga ko wax nga it def naa ne farata yi.
0: waaw waaw ci wàllu tiim waaw.
2: dama koo ramassé noonu rek.
0: waaw.
2: yaakaar naa ne jàngal nañu ko jàngal nañu ko waaye nag tubaab dafa ne la répétition est pédagogique. maanaam fàttali baax na ci doomu adama ndax dañ koo bindaan noonu.
0: waaw.
2: kon su lay fàttali sa mbokk la. ci biir boobu nga wax nag. dañoo yegg ci moomaam.
0: ci jamono.
2: ndax bu ndox mi paree. di taaj. loolu ñuy wax yoo. da ci da koy nam. te li ñuy wax yoo du dund ci ndox mu sol. bëri ci ndox mu set day nekk. te ci day nen. waaw yooyu nag neen yooyu nag du tojee mooy doonaat yeneen yoo. xam naa nag tool ñu ma jigéen ñi mais dañuy wax ne yoo bu jigéen bi daal mooy joxe.
0: waaw.
2: yow bu jigéen daal nee nañ mu jot a tudd.
0: bon bu gën moom daa bay coow rek.
2: waaw ak kooku daal lay sonal rek waaye du jëlul dara.
0: ci.
2: waaw mel na ne ku jigéen ki bala moo mat. booru guddi lay nekk.
0: guddi.
2: waaw nañ dal entre une heure ay minute ay samba ta gore ndiay yooyu dal
0: waaw
2: yooyu ki joxe yoo si bir bi foofu la jëm na
0: jutee
2: nag ah ñii ngoonal léeg-léeg ñu leen di wax ñu mën a am musicaire yi dina am solo ci pour tag bi parce que doo
4: ci
2: ba pare dugg ci sa biir nekk mën naa am ay yoo mën na la matt ba nga gàtt
0: loolu
2: ñu bàyyi ko xel loolu te it ñu moytu aussi feeram tàng ñu ne da nga fay parce que loolu day tàddal ci buru bi day tax ci buru bi waroon a yomb mu garaaw te ci buru bu garaaw day sayloo nit
0: waaw
2: dégg ma day xamloo nit su xale yi amagul juróomi at waaw loolu ñu bàyyi ko xel xale yi feeram tàng rek ñu jege bërëbu fajukaay yi li sunu maam yi daan def kenn bañu ko
0: waaw
2: wante nag ngay xool bërëb tu ba fajukaay yi ba pare boole ko ci ndax loolu suñu baax la
0: ñu xeetu garabu pays yeeg yooyu
2: waaw yooyu ñuy tudd daal xam nga loolu moom parce que nit ki du siburoo yaram wi weex sàll day fekk deret bi moom moo jeex jeexu sax dafa wàññi ko
0: dafa wàññi ko
2: ndax doo mun jàngoro siburu deret lay dundee loolu moo tax
0: waaw
2: su defee nag doo xul dee bët bi tuuti rek da ngay gis mu weex wala loxo yi nga ne kii ci pays bi fekk ne ci buru bi moom moo avancé moom na am nag sun am na xëy na feebar yoo xam ne loolu la koy ci comme ni nga koy waxee rek bañu ñu ko waaye nag duñu seen daal ñuy jëkki ci hôpital
0: waaw
2: loolu daal bokk na ci nga xam ne moom la ñuy yóbbee te tey nit ñi
0: auditeur yi
2: leen fàtte bi tamit temps yi am na loolu ñuy wax Apollo
0: Apollo
2: Apollo mooy waa Nent
0: waa Nent waaw
2: mel na Ndakaaru Kaolack ak yooyu nee nañ am na ay saa yu fa am te dafa gaaw wàllaate waaw moom app maanaam waa Nent la tudd daal
0: moom ku ci bëgg a mucc
2: ah xanaa di raxasu rek doo génnee doo ñëwee te ba nga jël nga raxasu ak saabu te léeg-léeg it nga jël saabu nga sëlmu ndax doomu jàngoro rek buy dem yoonam te saabu moom da ko ragal raxasu yi da ko ragal am na loo xam ne nag doo ko waxee faalin yéeg ndengeen ñu ne ah waaw ki muy wax nuyoo bu bari
0: waaw joxante loxo yi
2: waaw joxante loxo daal da fekkee ne bari na ñu ko mën a moytu rek ñu di ko moytu salaamaaleykum wa rahmatulah kooku nuyu
0: islam de loolu la joxe wax nag mu yomb lool
2: leer na te leeralaal kenn
0: waaw islam daal moom sëñ bi lépp da ko facilité la ngir rek
2: mane l'islam presque dama ne l'islam kay dañ ci toppoon li may wax yépp ñu ci biir
0: waaw
2: yàlla ba mu bindee doomu aadama bindi àddina dafa jël lépp li sëñ saam daan wax benn batolo boo xam ne lépp ngi ci biir
0: lépp ngi biir
2: déparé ba fa muy teere
0: waaw
2: na du fekkee ne batolo moom yow na nga waxoo li ci biir di yër la ca biti te li ci biir ngi ci di la arrangé nay sonn rek
0: dëgg
2: man daal maam Ball la ñu ngi lay gën a sant di sant bu baax soppee maam Ball yëpp
0: waaw yooyu yëpp tey
2: waaw di leen sargal bu baax ci taxawaay bi dégg nañ ngeen xarit wee présidente maam Diarra Fall ak ñoom ñëpp rek
0: waaw
2: ñu ngi leen sant di leen gërëm di ñaanal sunu waaja
0: waaw
2: parce que ñu soog waaj sunu delle sant
0: waaw lay sant
2: na doolee sant fa mu nekk
0: amin incha allah
2: na yàlla dool yër maam yi ci moom
0: amin
2: ko àddina sur daw
0: amin jërëjëf Diagne jaañ macha allah am na solo am nga wëllëre de ko lëre wallaay macha allah jërëjëf kooku mooy docteur Massamba Diagne coordinateur soppay maam Ball Ndiol foofu ci àllia ñu ngi koy ziar baax macha allah ci xam-xam beeg laa biir gi di ko di laay biir askan bi 88 628 1337 mbokk mi fëgg
5: asalaamaaleykum
0: waaleykum salaam
5: maam Ball Ndiol
0: mbokk mi Cheikh Mbakelloo kellel
5: kellel
0: fàttewuma ko de sëñ Cheikh
5: ben aaj ma bokk ñu lee fii ci affaire tey sa remet
0: ah
5: waaw
0: ah fa aaj ma fa ah yow sëñ bi tan waaw na xàmmee ko
5: foofu lay di maa sama kéegal waa ji ma sama kala
0: kan si
5: kéegal waa kala kéegal bu ñu gisee ba lande
0: dégg ma
5: ma ne kéegal waa bu ñu gisee ba lande
0: ah
5: kéegal waa sama kala
0: ah
5: ah boo la fekk ma gis na la coono bi
0: waaw
5: ñu ne bu ñu ne la maa Ball Ndiol waxal mu ne ah waa yow man maa ngi bëgg di ma boobu ba léegi
0: lee seetal loo rek
5: foofu lay jullee foofu
0: wax nga dëgg wax nga dëgg Serigne Cheikh Mbakello Kellel Diop koy nuyu ni wa Kellel yep nuyu Cheikh Diop ak wa Kellel ñepp rek ba ci Kellel Dieng ku melne Sadda Dieng mi ngi fofu Bay Ndaraw Ley mi ngi fofu ñu ko ziar fofu ci Kellel 88 628 1337 ñi ngi ziar mbokki njambur yi ñom itam bay wuñ kenn ñi ngi nuyu mbokki ndamu ndjay mama keur dama keur ñu ko keur so lay mbokk mi feug bismillah assalamu alaykum
4: aleykum salaam mam dal
0: seigne yar ma sar ngeen sar
4: wa ñu ngi ziar
0: ah ñu ngi ziar
4: yon na nga def
0: dole sant sar
4: ah alhamdulillah
0: barakallah
4: rafet la emission bi lol
0: deug la sar
4: yalla na yalla yakka taaral
0: amin sar
4: yalla ni gi amna solo lol
0: alhamdulillah sar
4: benn ci tam
0: ndaysan
4: yalla defal la jamm
0: amin boko
4: ah ñu xari boko jibi yepp
0: na ah ñepp
4: ak boko talibi bayu jamm

0: deug la kay
1: ziaré cheikh ñang
0: cheikh ñang waaw
1: na ñu ngi ziar ba man
0: ak omar wad
1: waaw ak omar wad
0: ndaysan
1: wallahi wi ñaan
2: yeen ngi deglu tenir fm 88.6
1: ziaré sen ji ñu mbatte ma ko mbugé ziaré ba ba ziar ci mo ma la sa
0: waaw
1: ñu wotu ba samba gep
0: way samba sun
1: ak ci jox soxnam ak amul wal mom bala fati ngoy ci sala bana wa ngën sa di ñu la ta na ta ci di ñam la di ta na yé ak tepp ko ko yéne ñu sa ba bala di ak ñu sa ci ma ñu sa na fa am ba ci wa di ñu Mustafa mo mom ci sa ya Abdou Wal do ci tay yi ci sala bëpp di di
0: misan
1: bay wuñ ci on na fa ngay tan ci ba
0: on ma
1: ngay jëlé
0: on ma ngay jëlé on
1: ni dafa ay ak la ay jëp on na ci jëm maram jëp ak wa maram jëp
0: misan
1: bay wuñ ci ndal
0: lay
1: ba ci ci ci te mo ndaw
0: waaw
1: ba Ousmane Diaye lem ni sa ba ci palu ba
0: ya sing fa ba ki fofu lamb
1: wa jëlëm ni
0: misan
1: ñep def bay wuñ ci
0: wax la wa amin okay ba nek docteur Seigne Touba ah ndeysane ma amin amin amin jeureu jeuf sar diko ziar diko ñaanal tawfiq tay sir sahadatu darini ñi ziaré bokki Louga yep ñi ciar Seigne Moudou Djéri ci la mbokk yoy kanaw ray Seigne Badassek sama Serigne Mda Ñay bi mangi fofu ci kanaw ray mang koy nuyu Seigne Ndiaga Diop mom Seigne Djéri Wadane Seigne Moudou Ndiaye sonu ngéme mbokk yoy yep ñi ngi nuyu ku melne Seigne Bakay Sey mang fofu ci Xanda ku melne Seigne Abdou Karim Sey mbokk Xanda yep ñi ngi len nuyu moy mbokk Xanda Ndiobé na Xanda Talen mbokk mi fa assalamu alaykum
3: wa alaykum salaam ma baal
0: mbokk mi
3: ala wa baam ko baam
0: Ba
3: Baba Kobar
0: Baba Kobar
3: Waaw
0: Baba Kobar na nga def
3: Ma nga yang jam
0: Foy wote Kobar
3: Ma nga wote Dakar
0: Ah Dakar
3: Waaw
0: Akay Kobar na nga def
3: Ma nga yang jam
0: Ni ngi lay ciar ba
3: Alhamdulillah
0: Naka cioné adina
4: Cioné FM
0: Barakallah Kobar
3: Barakal
0: Naka liggey bi
3: Ni sante ba
0: Ni ngi sante ba
3: Alhamdulillah
0: Ana yalla doli cantu way
3: Amen amen
0: Barakallah Kobar
3: Ay tawle ni sante
0: Ah ni ngi sante rek
3: Alhamdulillah
0: Barakallah Kobar
3: Tana deg jam na bele ga jall Touba Diop
0: Waaw
3: Kéram bay
0: Waaw Touba waaw
3: Waaw man suñ ko nak ñoo
0: Ah Oh wax nga deug wax nga deug Baba Kobar Touba Diop Kéram bay wax nga deug ñew na kërëm fofu ay way deug la ndaysan aw kay Seigne Baba Kobar Touba Kéram bay way mi ngi woté fofu ci Sowu Dian Dakarou ñu ngi koy ziar baax waye di ziar Seigne Touba Diop mu ñaan yalla yalla na yassal yermane ci kawam yoll ko ngeegal bu baax la won suñu wëlëre la won waye di nuyu bokki kéré yépp rek dal ki ya Seigne Bassirou Mbay Seigne Mbay soxna Adama soxna May soxna Maylo soxna Amissar njabot Seigne Ibrahim ñepp rek Seigne Ibrahim Mbay bokk yoy yépp ñu ngi leen di ziar waye di ziar Seigne Baba Kobar mom ak jabotam ñu koy ziar baax mom itam jabot ki ci kër rek geneen ke nek fane Seigne Modou Diouf Khayal ñu koy nuyu Seigne Ousmane Bag mbokk yoyu ñu ngi leen di ziar duñ faté Seigne Habib Salan ma nga fele ci Seigne Habib Salan ñu koy ziar baax diko ñaanal tawfiq tay sir saadatu dali mu nga xof ci ngelofel Seigne Moudou Faye gel gelongal mom itam ñu koy nuyu diko ziarra diko ñaanal tawfiq tay sir saadatu darini Seigne Mohamedou Cissé Mbossobe ñu koy nuyu diko ziarra diko ñaanal tawfiq tay sir saadatu darini 88 628 1337 ma ngi nuyu bokki xanda yépp soxna Maga Diop mi ngi fofu mom itam mbokki xanda mbokki Secret Sa Koki mbokki Yaboutil mbokki Yeddou Seye Keur Modou Seye mbokki Fay Yewo mbokki ndam ki ndawen de cialaw ndawen a keur ali mbokki fay yew yep ngi len di ziar mbokki ci sa keur modou ndaw yu nek fofu ngi len ziar mbokki njaxate seigne morse mbokki yep ngi len di ziar ngi len di ñaanal 88 628 1337 mbokki talbi yoy yep rek

0: عليك سلام الله يا من رسول.
1: الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. كون داني نيو اند امام ان شاء الله مو نيو نيم كو خير بو نيو بار نيو تي توم بي نيو رختانه انا نيم كو خير داني نجهك رك دو جيم تي والو تولي نخ ن تولي سارينا خام تي غينا واخ او وقتانو نانتي inshallah ñu tamit indi wat ben waxtan ñu paré na dugg ci ñaaral tam bi. Imam assalamu alaykum.
2: Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Hmm,
2: ñu ngi mbokk yépp yépp na dindi ci ñu di jàna ko ci ñu bu yaatu bi.
1: Hmm,
2: sama tele yalla doon ñu taw feex di ñu leeral jamm ci ñaar suñu mbokk bi.
1: Amin.
2: Jàbu ma
1: jeje ba habib nuyu bi amna solo ñi ngi santat ba de sante yalla mom ñu baxé ñu del ci wat tay comme ñu ko may won ñu ñaan mu yok ko bax bax def lañu wër ak tan ba habib xamna ba lañu dugg ci thème bi ñu waxtaan tay tay xamna suñu waxtaan day gëna leung jëm ci jikko liñ fi mësa waxtaan lepp gënul jikko nak way tay suñu waxtaan inshallah day dem ci jikko nak gis nañ dal jikko moy lepp ta mel na ni jikko dal day bëgg raaf ndax ñi ngi gis yu bari bari ci pinchum yo xam yaakar na warna mëna ñak day dinañ ci ñew ci somu ñëk ba habib nayet du melnenu sarina am ñu xam ñu ngi mbolo am ñu xam xamna dañuy deqé gu ndax xeyna taw bi am fan yi am ñu xam sa dégg na ni sen toile mi ki saxat lan ngay indi fa
2: alhamdullilah ndax bi ñu bëgg tambalé nayet bi ba di ci tambalé mu andal ñoom bi ñu déme bañ na gom nañ ñu deqé bëgg taw bi na am la ñoo xam ni ba légui mi ngi baax seen tool yi ndax ñi yu ndaw yi nga xam ni dañoo mu jëj ji mom taw yi mu ngi baax na ci ñoom waaye borom yu mag yi am na ñoo xam ni nee nañ ci tool yi mën nañ ko daal jeex ndax góom lañ ko far bu tool àggee foofu ñu nañ ñu war a jëkk a waxal mooy ñu bokk ak baykat bi suuf muy sàmm si sàmm si lañu gën a wardar ci jur gi ndax lan nekk na lool nit ki neetoo bay ak juru ñëw ànd ak seenu sàmm wala ñëwal seen bopp lekk tool ba yàq la ci def loolu metti na fop kenn mu ngi ko fay bu la doon fay nii pour ñu xëy la lépp lépp lépp dañuy afafare ren mooy kon yàqa nit ki loo ko fay mënoo ko koo fay loola day yàq sa àllag sa ëllëg loolu lañ ko may tu waxte nag day am nag ruur bi day bëri lool ndax dama gis ni comme ñax manqué gul daal war nañoo mën a yemale jur gi ci biir mooy gi ñu bañ a dugg ci tool yi waaw baykat benn gaaw moomit ndax ren bi am naa lab joo xam ni noo nañ ma ñoom ñax mi teel a góor mooy ci dafaa bëri xam nga léeg fu mel ni ka joor ndawal am picc bu amee picc xam nga lu ko waral mooy liñ bay dugub ci dénd bi daa bariwul nam doon baree waaw kon nag fa dugub ne fale picc lay jëm ne ñëpp fa lañ jëm moo tax te léegi mbay mi dafa wàññeeku daal wàññeeku na lool lool ndax daanaka xay góor yi nekk seen kër bëgg war saa nawet bi bay ñu si bari nanguul bi loolu waaye ñu jël ay nawetaan fay ko lu cher ñu bari nee nañu dugub moom xomb duñ ko bàyyi fi ñu gerte lañu bay ñee liñ doon bàyyi gerte ndax comme dugub ji liñ koy doyee moom mooy dindi rek waaye ala kul xaalin daal foofu la nawet bi toll. Kon la ci tegu mooy nag kon neen tax nawet bi nit ñi gën cee sawar mooy ñu tee la annoncé prix yi ba pare nag bàyyi leen ku leen neex njaay seen gerte. Loolu moo di maanu loolu mbokk yi ay jiitu fee ak chrétien ñëpp ay baykat ngay Sénégal. Kenn du tënk nit ki prix sangam nga jaay par force prix ba baaxul. Ba pare ne ko nag doo ko jaay keneen mais keneen kuy jël du fi dugg. Waaw nañ ko fële wàllu état. Wala boog ñu def ko état boo xam ne day islamiser islam bu islamé lool. Nga xam ne sëll bi yooyu te jiit njëm ak neen. Ndax nit war naa am sañ-sañ wax dëgg yàlla nangam laay jaayee ak diw laa koy jaay ak wax sàngam laa koy jaay ñett yi waaw ñepp noyam ministère yi ak baykat yi ak oustad yi imam yi ñepp ay doomu sénégal rek lañu dëgg yalla waaw kon nañ ko la xam ne ci dara ci boole ko ak yool garandal inshallah
1: ma sha Allah ba habib téla xam prix bi tañ bañ leen nak légui do jaay kenn ku dul ñun nangam nak ngay jaayé tek ci yenen choona dédét nañu indi prix bu baax buñu ëndé bu baax tamit ku gis lu gëna baax ñu bayila leen nga jaay way buñu la bëgge teunk fën tamit day xawa metti wax dëgg yalla ndax ke bay ak mbay nimu metté ngan ko rek nangam lay jëndé té sañu jaay kenen ma ra ngay jaay wax dëgg yalla dina xawa day war kon loolu nañ ci bayyi xel xamna nañ ci gëna yaatal inshallah kon ba habib dañu ñëw ci ñu ko ci jikko dañu gis na jikko moy lepp ndax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam biñ ko yonne dañ ko yonne ci jikko ndax dafa ñewon fekk mel nit ñi mel nu ne ñay xassante ñay waxante lu bon ñay jaayante doole lu ne ñu ko yeng xam dal ñom jikko jeñu yaron du jikko ji baax ñew ne ko na yow dañ la yonne ngir nga andi jikko ji rafet dañ ñu bëggon nga ñewon ci jikko ndax gis na ni jamono fi mu tollu lu jara waxtaan la bay habib
2: xamna téré bi ni jikko jang rek ñu lax dari de balama ko fatte mom bi ñi wax bi nit ci xoké mu kallam ya koy war bam koy lim bu jëm bu ba non ak den ñew ma lim limat ko ndax day jikko yow xamni moy fondation jikko waaw jikko yoy fondation jikko rawa ci nak digënt bi ak morom bi te inama umumul akhlaq ma dafiyet tay umu sahabat akhlaqum sahabu amir shuara amir tayku waxon ci abiyatam bi am solo yoy te wax na deug ndax neena bu ñuy naw aw xéet dal aw askan neena jikko jikko ju baax ne sere waye jikko ju baax ni bu nekk ci askan nekk ci fa
1: na deug de
2: waaw legi nak dem na deug gis nak ni kon legi lool ci liñ seen ci kaw boy jëfëne ci ak nit ñi ak boy dig nit ñi ñu wax ak ñi jëf bu ko wala na gam gam ni ni na dañu na 85% yi ci côté salbiyat la manam manam jikko yo xam jikko yu nañ la 15% lay melni mom mom mom mo def ci li feñ à peu près ke da nga wara ba ñom man tollo ci 15% manam mom mo négatif waye 85% yi ba ñom ni yalu seen lo ni mom mu ci li gëm ñu nak ñu lam ba fax nak mbir yi wala ci ko gëna bon tay la sama xel gëna do ci waxe nak kon ndax bo dé diglu ni ak li and nit ñi def lañ té ñom dello wat sa xel ci ay at ci ginnaw nit légui li ñi may wax bobu ñi mo ko na wax li ñu fi rusa rusa na wax légui rusa ci ko wax
1: nga dëgg dëgg
2: ci al haya ul ful iman dal regal la bo xamni ni kersa lañu wax ni moy jëm walu ngum yalla mo la ali salam wax ni in lam ta in lam ta sayin khawman
1: fasna ma sa
2: bo ruful dara man nga def lu lu neex defal lolu nak dan fa ak legi dan fa ak ci fami nak bu wax ay la sa xal dem ni man la wéet ma dajé wax yo xamni lolu lañ ko sétat ndax ñepp yi moy diw day mi ngi ci kasso di raayé yalla bu gën
1: waaw la ilaha illallah
2: diw day fa xé dar waaye yalla bu gën diw day fal nañ ko waaye yalla na daw daan waaw yalla na ko lekk
1: la ilaha illallah
2: yoy yeb mi ngi yeb ci penc bi
1: mi ngi fi mi ngi ci penc bi kay
2: subhanallah
1: wala nit faatu ñi ci contane lool
2: waaw di sax mi fi kontan lol nak bu ko yakku falayam ndax li gënal nit ci li gënal yalla ci ñu mu sax lepp moy nit wala pe nak boole nit ci ay kënd ka yo xamni ay protest yo xamni en tant que nit sa morom nit sax bo xamni yeesam la mo xam catholique wala julit fokk def len te mom ak ko nit ak morom ma sino même yeef ak boko togni akala jo xamni ya ko ko mel
1: nga deug de
2: waw ba sa bayima boko loré ñanaaw nga lor ko bëriñu wax waye dañ lool rek mo la neex da fay lool ak la jox mu yapp ko ande ci dañ la koy top
1: hmm
2: ginaaw nak nit ci bokk mu yalla gëna son légui nak mu gis Sénégal nak di tax at yele li nga rusu wax légui rusu ko ko moy légui hmm lu bon bari na légui ñu balamé ko
1: hmm
2: légui par par lo di gëna sef lu ñaw at fa mom moy entre politique ñaari kan yu jallo hmm ki do li bo di ci internet bi ni di nga gis ku yere nit febar
1: hmm
2: febar biko dal tax entre ñaari kan ci ci di jallo
1: waaw
2: di gis di nga gis ci internet bi duggal rek moy duggu di gis ko xamni mi ngi yene taw di borom yene na so lol lol lol
1: hmm
2: ba di prise di préciser ni taw di nang mo ko ñu do
1: la ilaha waaw waaw deug la ilaha
2: illallah
1: ah reuy de baax bi reuy de
2: waaw lool la la doon waaw mo xana diou day mom jele am jele so posan nan ko nga ni waaw sama posan bay tax mu febar dal
1: hmm
2: dina bu febaré waye dal lu lool moy ñu jakarlo
1: hmm
2: ci digënté ay parti
1: hmm
2: ñi rek biile nangam ak nangam
1: hmm
2: kenn ci def febar ku ne ñeneen li taw ni lim lu doon wax loolu mo ko bayyi ci lal way yalla dafa de way war nañu defrat nak hmm ci defrat bi boko waxe ñu ni yimbi baam ngeen way li ngeen wax gila mu nekk jëlul baam mu ko xate
1: hmm
2: jëlñ ko baam bu ndax leg leg nga wax bindu buñ ko dejje ñaar wala ñet
1: hmm
2: buñ ko jarino ba jidul ta
1: hmm
2: dañu am luñ ci bayi am luñ ca japp lo xamni ni ñi jikko ju baax japp nañ ko legi japp ko li ju bon la xamu ni la am danger ay xam nañ ko def legi tay legi ñoo buñ ko jema bayi lolu bu ko jindi ko ñi wax defé rek bu ñu dajale seen ñet ñu ngi mbolo yu bari bari dina xassi ci ibto yi xamni ñi ngi jall ci biir fréquence yi alors ci na legi ñoo la na ko jall lu ne bo demé ci am ton wax na fekk ko fa dox ya ñu ñi defna waxtan yi ñuy def ni après da ko digal ci jent bi
1: mi ngi direct di daw ci jent bi fiñ tollu ni
2: voilà mi ngi daw no kon ci wax na wax ngir yalla te xam li ñuy wax rawta na comme ay sénégal la dal man ci wax li ma gis dal moy ku ne warna defor waye l'autre c'est ak fédi ak c'est le militant waxante lu bon man ci dem lu ëpp ta ci yom la déggé jëm diou yalla bu mu agale man nan ni
1: la ilaha illallah
2: ci ci ñoom la deg di yalla da sa ci febaram bi waaw ak diou de yalla bu gaaw jël ci tax bi dafa dé waaw yaang deg ak ñu tay tay lu tab bi ni wala ñu joom
1: waaw waaw ay ke ñoko tay
2: su bindu yo xamni legi manam legi di sibele di sibele ak ci ci botak xamni sax bu ta moko tay way da ko yene
1: da ko yene waw
2: waw ba xamni kon legui lal mbokk yi lu solo bi kawé na mu ci agale bi ci ak boddu konté ci ay waxante lu ñaw ci yene ci aw ay ci ak takal ko ci ak xori ak insal ya kawé na legui na lu ko wacce lu ko wacce lu wacce tax no bu mbokk yi waw yow ki faluna yang koy ñaanal lo xamni bu ko dool tay rew bi yépp ko yépp rew bi yépp ko yépp
1: wax nga deug de lo yépp ko yégg de bo
2: waw
1: waw
2: waw diw sa manda bi yal na nangam porta manda bi di boné ñepp dal ko yépp
1: waw lo deug la
2: même bu dé am ministre ndako ñaanal koku batay Sénégal lay servir rek raw tane la nga ñaanal ko ko xamni légui mo boné ci bokk rew bi wala mo né ci bokk bokk assemblé wala mo né ci bokk primature wala bokk nangam waaw ma dal deug dal lay melni dañu gëlem bu ci set yow ligay da man la laal bu amé da ñaan yi de bu amé japp nga ni yow di nga content ndax li nga bëgg am dal sa noon bi waye de la laal laal sa bok te bu amé yow bok na ci sabab bi kon est ce que am bakkar
1: akay
2: loolu lepp nak liko waral moy sul aada yu bax yi ba gi risque law lañ ko nit ba rusa fen yow dañ ko baye xel ñaaret ba yow mi teund febar ak yow mi nga xamni da nga doon dagga sante yow yow won nga jangé ci li ndax bu nga nekk ci sewu bu yele wala du nga nekké ci donkass ak yow ci nga andal mom mo falu la nga don def ni ak ñen ni moy té pal gi ak fa nga sété won motax ba lolo nga ñak ko ay nga liw doole war nga ci jangé yow mi falu tamit ak selma ni jappal ni li ci ay loxo la joggé dug ci loxo day genn ci loxo dug ci yenen yoxo dekul fenn
1: dede dekul fenn de
2: dekul fenn pour na ak Sénégal la li war na né xarelé da xam ni tay ji bu yeggu won ñet nit buñu joggé wax wala ñaar rek bir mi daal di calme rew yu bari amu lool ñun am nañ lool waaju yi nañu jilat seenu waru gar ba ax yi ay amal lañ ko seen ndabol population bi bu diko wax ak diko def politiciens yi xam ni ñi leen top seeni nawle lañ ñi leen top xam ni ñi leen gité bi ñu seen ay figure religieuse yo xam ni ñom ñoy seen alakhara parce que bu ñu leen moye rek daldi mo yalla
1: wax nga deug de li yeur ga de
2: figure religieuse bu jup boko moy am nga yalla waaw ni nak luñu ay digre ni waaw kon nak dafa am fuñuy tambalé ñom mais am fuñuy am ak ñom waaw ku ci nak kun ci japp nak né nak am deug yalla nak ki mom bëgg na ko ba lum def baax na ci bañ na ko ba lum def baaxul yow nak ni té so yépp yu wax ci xam nga ko ba xam ko
1: wax deug dé
2: moy légui lolu dafa bari dafa bari ci biir mu danaka waggalal ci ñu waggu jé kon taxé nak xañ na dañ ci du gaaw ak bu ay lu amul taxé amul waye lu upp taxam tambali ko ñi ngi def leen la xolal tamb yo xamni ci société bi la né li ñi dund actuellement mu nek ay waxé ah
1: ku
2: nek li ñi wax actualité xamni tay ji di ñi ci ay producteur dañ koy wax ñaar yow mom ngay yow wutal ko tour wo xam ni rew ni mané présenter la
1: ñu
2: la ci waxtaan indi ci suñu xalaat bu ñu la ko ëndiké di complété loolu tamit waru gar la ci gep ko xam ni yar nga ben présence bu ñu sétane wala bu ñu dugg wala bu ñu lire bu ñu lire ko ju daana tax da di ko jallale message yoyu ba dig di ñu tok ñu ah ci li wax man lay wax da man ñu dey man day ma def na vidéo sangam ma content ci febaru bi ah ba day wax na nangam ci ko waxu bu mu xamni ben baat nit dila ko wax yentey moko wax ba ëllu baat bobu dama ko tabal sawar mu xalam ba yi diiru juroom ñaar fukk nawet wallahi hadith la
1: wax nga deug de
2: waaw ba ren nga sax mu di sax nit dila wax sax ngir mboso ngir kaf sax
1: waaw
2: néna mo mën ko duggal sawar
1: xolal lool rek
2: voilà légui nak doon ñu yéggalé doon bo jël ci sa xol bu yéne ko ci sa benn mbokk nit da rawate nga xamni ci biir da lay jidit am nay do important am na nanu am na nangal
1: wax deug yalla deug yalla
2: nga xax ko tuddu ndem
1: waaw
2: loolu nak lay melni dina mësu juri nak ay xex yo xamni dañ ci do def xex la wala dañ ci tribunal xex la wala am na lo xamni sa yo ko waxe am na ci ay doom yo xamni bu day ñoma bis bu dajé ak yow ngeen dina ko jox lenté yow
1: lu wër nga wax baax lu wër nga wax war nañ ci
2: taxaw waaw lolou motax nak danaka xamna youtube mom bu na xaré du nexa téré ni ñu ba duñ ci waxé waye nak légui ku waxati lo xamni li
1: waaw
2: xamna ni ya ko bu ñu ko ni bañ am prix légui dañ la wo mu la wo dañ la tek ci yoon lu nga xamni ci nga wara tan waye nak doon waxé ni dama ko nek teul lool ay loi
1: waaw
2: waye suñu apocat xawma dañu tuti xawma cheikh atta bi mom dafa yaatu comme ni ay atta yalla yaato ndax ci ndax dafa limité wu xajna ndax dafa am liñu gëna favoriser comme niñ ko ñom jambaté ma ak yow ni protéger lu mel homme d'état bi rew ak son assemblée ak collectivité wala nangam wala député bi ni fete ci turfa ji lay amu ji protest bobu man na am tamit xam nga dafa am ay toña nga yo xamni dal yoyo bokul ci ni yu wa manel ci japp xana waye ni wa dugui dal ci procure am ñu xam am ci am ci xarit ci aw kay ak ci juge ñu bañ lu bon lol am ay doomu dara di jamu kat yalla ko juge nek nek imam day togo ñom li nga xam ni xam ni lay melni dal dool meuna dal soñu bu baax dal ni war nañu sakk tax ci li dal waye dal day melni dal bu seen ñu koy bari té duñ ci té ben aman lay melni mbiri de gën yo command faire day gën du bon day gën du yak rek
1: to baax bi da nga wax lu am solo ndax ki ñi waxa lool am nay mbokk am nay njabot te am na ño xamne duñu bayyi yenn mu jall
2: dedet
1: buñ tassé yow ma man na jur ay wéré ré dem
2: dedet deug la
1: man na jur mu na jur ay wéré
2: waaw amna
1: aha ndax bo taxawé waxal sama wajur lo xam man xam na ni amut wala sax xeyna ngay wax bay ag ci ay wajur te ay wajur genn aduna man na jur ndax gis na fi ben jigen bo xam dafa am kum non waxal
2: waaw
1: biñu wax ay wax ba ci internet bi lek ko du tudd ay wajur da dañu faatu lay mom nak lolu met ko bam wax lo xam sax da far bañ far wo ko ci
2: Allahu akbar
1: kon lolu waaw kim non xulal mo tudd ay wajur wax ñom lu ñaawta wajur geen nañu aduna lolu met ko nak bam wax lo xam ni dañ ko ci far wo sax mom
2: ba
1: da xam nga ko mo lolu gis nga xam lolu tam ndax ay wajur fo far rawati wajur geen aduna nak
2: parce que xamul ni da fa am li nek mom bi nelaw
1: waaw
2: lolu bu ko ye ali salam waxna ali wer al fitnatu na'imatu ya'ana allah
1: man
2: qaza wa fitna day nelaw moy lolu moy ko ko lolu wax ci wajira
1: waaw
2: legi da am lu ye ci mom
1: mu ngok
2: bam na lo xey sax lu jënd ko legi mu expliquer da di jënd nak lo xey legi tax na legi di wax waye me buñ ko wo legi mu wonañ ñom ñaar ñep
1: waaw wax nañ kenen ko wax nañ ko
2: waaw kay dañu wax kay da nga li salam da non o bilin sa ci no wajju ha
1: waaw
2: sa bi nuko yalla sun la fi sa go wajju do
1: hmm
2: ni ba sa go wajju di jamm mu delo la ko
1: wax nga deug de wax nga deug de allah
2: akbar awlo hadith la leg nak
1: hmm
2: leg senegal nak mom ko fayu lay xol
1: waaw
2: waye leg leg day fatte ci ko
1: day fatte ko lolo fi bari nak
2: waaw te fitna dal mom
1: waaw
2: fitna bi mom ñom ñepp ñu bari bu xeye ñe ko mom lo ñu liggé mom lañu gontu ndax bu tay ñu bari
1: waaw
2: ñen ñi lañ koy wax ngir la néna ñoy fokk ñu wax ngir seen xol xeex ndax ci ñi daf ma yéré lu mëna xari
1: waaw
2: waaw fokk mu mbele ko fokk ma toro bu may ñen ñi sax ci jëro mom dara waye yow sa liggéey la jottel
1: waaw lool dëgg jottu le dara dëgg yalla waaw
2: waaw jottu le dara
1: ah dëgg yalla dëgg yalla
2: aw ba tam dal mom vraiment djikoy bu ci taxawé ci ben baat moy al moy ci walu wax gënal bet bi moy gëna bon moy li wax di waral
1: wa kay
2: joju ay wax leen man da koy indi
1: inshallah lool moy sur ñaaral tombe inshallah
2: bax na inshallah
1: inshallah melni ni bilal mu may def signe di wax na nord jotna
2: waaw
1: ko xamna kon dañuy julli ñëwaat inshallah
2: ba
1: manam jikko ñaan limi bon ba manam wax gi mo gëna doy waat moy suñu ñaaral tomb inshallah
2: waaw
1: jeje ba habib
3: ñeñe
1: espé geu bax ma sa ci lèr yu am solo yi ni ko xey deug la ndax nit ki dafa am lu nelo ci mom bis boko yé rek mën na jur hay na xeyna bay habib lu ñu mëna muñ nga wax ko lu ñaaw mu tok mëna muñ du fayanto amna ko xamne bëgg na bay habib wala domam wala jarbatam wala ko xam sax xeyna xamul bay habib waye wax di net nak ba nga xam dana tax mu wax ba mu jëf lo xam ni woor ko na jëf xolot nañ ci bay xel lu baaxa baax rawati na nga ne ki sama leader la jotel yow jotewuto yow dara nga ka yak di wax lo neex di wax yo xam dal do xam dal ki wax li lan la mam nan la ci jublu dal yoy nak buñ ci taxawul nak man na dem ba jur lo xam ni ko bay habib waxe dana nakare le jenti na am ñu xam wax deug yalla kenn diglul kenn fay way am ñoo xamne bo yaxé dañu fayal seen pop daal ni nak luma ci fekk baxna kon yoy nañ ko bayyi xel lu baaxa baax kon bilal inshallah ñu dem noddu joxé waxtu ñu wat leg inshallah
4: walikum ya
3: di juliti waxtu julit bi jot na fi ci Touba ak liko wor ñi ngi abbu micro gi ñu jaglel Cheikh Abdul Khadir Mbacke jallale ci li nga xamni mom modi noddu gi bu ñu noddu delal wat ko ba benen waxtu noddu jot kon ñu marsé tewlu ko bismillah
4: اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول

0: kon bakki xamna baax bi inshallah dina ñew legi dem xam nga ñom imam yi ñu jilé paré yeen xéetu bayani ñi fatul nit ñi ay dinañ dab legi inshallah kon 88 620 0610 ngeen jaar yent bi ñoo joxe seen jangal comme niñ ko waxé rek lepp dafa jëm ci jikko set nañ legi jamono yi li baax bi wax moy lu am solo to doon lu wër bu ñëk li nga xam dañu amone kersa wala ñu ragal ko def ba ñu ragal ko wax leg fiñ tolu mu faalé tuñ ko en gi sax ko taxaw ko maramu wajurum wala maramu mamam li am ko waxal nga deg mi saga leg dara ci ñom ta bu ñëk sa maramu wajur sa maramu mam sa maramu yaay dang ko an def ni sa wajur wax na ko leg yantu bi sallallahu alayhi wasallam dafa ne kep ko xam doy saga wajurum melna amna mbokk mu ne ci yoon bi ci 88 628 0718 assalamu alaykum
1: assalamu
0: bismillah
1: ba wa ngiar
0: ñong lay ziaru ba
1: wa
0: wa radio tiener wa jant yi bismillah fay wote
1: touba fall
0: bismillah da ngay wax ci telephone bi bu dëgg radio bi bismillah wa da ngay wax ci telephone baña deglu radio bi
1: wa mang deglu
0: ah bismillah bismillah
1: wa wa ba na mang mané wax ci amna solo so mang lay deglu
0: ma wa kay jerejef
1: wa no nga ñaan sa borom do tok ci ba baax baax
0: teur wi
1: talam bo ci ba fal
0: ah talam boj
1: wa sun talam bo ci ba fal
0: sun talam boj jerejef
1: ay yalla yalla defal len jam ju yaru
0: amin boj
1: da wax ji ma mashallah te gëna ci yoon lol
0: dere jëm boy ci
1: waaw ñu koy diglu ñu koy téwlu di wax di yalla
0: alhamdullilah alhamdullilah
1: waaw ñu ñu ko dal ñu koy téwlu ñu koy bayyi xel baax baax
0: deg nañ lol boy ci
1: ñaan sa borom may ñu deg top
0: amin amin amin
1: da jëf dere jëf yalla yalla def xewal
0: dere jëf boy ci
1: da ci bon ko dere jëf
0: deg eske contane nañ koku seigne talam boy mi ñi waye fofu ci Touba Fall seigne talam ñi ngi lay ziaru baax di am contante ci and gi nga xam and nga ko ñun ci seen émission bi lool rek lañ ci jublu te Touba Fall lay wote ñu ngi nuyu wa Touba Fall yépp den ziar den ñaan yalla yalla def ñu taf ak taysir kon mën ngeen def ni seen talam boy te Touba Fall kon melna ni amna melna bokk mo xam mi ngi yëngu ci 88 628 0618 assalamu alaykum
1: alaykum salam
0: bay modou
1: ah ba fi xana def
0: silla silla
1: ngalay nuyu
0: ni lay delo nuyu ba
1: ñaaral fa lu gudd ak wër
0: amin
1: ziaré sen mu taxam bakki ko ñaan mu yank lo ci and ak wër
0: amin amin
1: atan leer na nañ
0: jere jere silla
1: ni ngeen ko waxe rek moy jikko ju rafet moy bax ci doom adama jikko bo rafet ya rek da ngay nek lay dal di bax ku bax ku ne bala nga wax ken dara ba nga wax def ko dara dang ko natta bop
0: nga deug de
1: lo nak sa bop rek doko wax nit
0: allah akbar
1: lu bon wala defal ko lu bon doko def mup sax do yene sa bop lu bon waaw wa te jikko yi nit ñi ci wono delu ci wa sen xel bax waaw ndax ku xalaat bu bax rek lu bon lu bon doko def mup ndax joko yene sa bop
0: dedet
1: waaw li ngay wax li ngeen waxtaan bi la leer ma yakam ci bugu dug rek waye leer na dama bëggon dug wa ci kanam
0: ma sha Allah ma sha Allah
1: ngay yaale di contane dembu nak sama xalé sama set bi dama nax man ko yoonu ko crédit mu déxé du jëlul ma may lay wax rek asalu ko may ci yoonu señ babu nga nekkon
0: deug deug nga deug
1: ma ko la ma maam kat dama nela won jëndu man ko yo xomako won ba ma xol ma jëndu ko
0: wa sa tok maam la
1: ma contane lol di ci waxtaan bi
0: jere jere sila
1: di yaale bay sambo lo ko modou binta bay yan masan gansar bay bashiru gey ko mam cheikh bay
0: est ce
1: bay mustapha mbaw sanci ba bay amdou sall ko sanci fallu bay mbak chiche ko monou ndaw
0: est ce
1: bay modou mbeng ko dem fall sanci ousmane le lamdou
0: waw insane jay
1: bay balla waw wa ka ale yu goro jema ndaw bay balla jam touba mer sek maris sono famu fall jemul
0: est ce
1: toy bajan dakar watan leer na lol nañ way gënal deg lol nak wax yalla
0: dina la wo
1: jerejeuf
0: dina la wo inshallah
1: jerejeuf
0: jerejeuf silla koku baye modou jeri silla la mouride sadikh di kenn ci daara ji nim ko saasune mom sonu tayiwut ndax ñu melni ni ñi wax ci jikko ñi ñe yor jikko yu baax da bu ne bay modou mouride sadeh ne na ko tur woow enen señ alim ndjay xam alim ndjay maraxef lu mu inspiré bo wax ko rek amna fuma ko tek ma sha Allah man ko tur woow du azar mota saasal mi nga and ak ñun te sa yu duggé rek andi lo xam dess na ci mëna gëna yaatal ndax neena kenn ku nekk yow yéne wo sa bop safan ku ci nak da nga bëgg lu baax sa bop am wër gu yaram dund dund gu baax

ludo li nga bëggal sa bop dang ko bëggal sa morom julit waye di yéene sa morom julit safan lolou borom jikko jërëfet du ko def yaronte bi sallallahu alayhi wasallam xam nga nekkon nak ay non yo xamni musñu ko yéene jamm safan rek lañ ko yéene yaronte bi sallallahu dafa ni sunu borom bal len dañu xamul rek buñu xamone duñ ma def li ta bu len topone borom bi subhanahu wa ta'ala man nako ca fek way topu len serigne touba radhiyallahu nga xam moy sunu lepp jaar na touba bi fena ñu def ko lu ne bamu deye ba ñew man na fayu way dafa ne jéggal na len kon nit ki sax bu la togné dang koy jéggal wala togné en tant que borom jikko jërfet ko la togn dang koy jéggal waye nak yow far ngay togn te ne nga julit nga jikko jërfet dafa am solo ñu ni dafa am ko xamne da non dox ci all dem ba maranan romb ak dex mu jël jumtukaay bu mu yoron am na ñu xamne dal bot la wala yorna jumtuway dal dugg ci bir tank daari nan topar yon do dox ba yag mu romb ab kalbu ab daw kat mu yal kat moy na mu def ci ene lamagne mu xamne liko dalon mo dal ki ndax mom yalla ko bind mom ke yalla ko bind waye mom yalla da ko jox xel te yalla joxul ke xel waye ci jikkom ci rafet ak mbaxam mu deppat ak deg lamuy sori sori mu depp dem wutte ndox ma dal di ñew dal di jox kalbu bi naan ba del dal daw imi exé rek yantou bi sallallahu alayhi wasallam daf ko ci jëf joy nga jëf ci kalbu bobu borom bi subhanahu wa ta'ala de begg na ci lool contane na ci lool neena sa keur moy adjan lan mako may jikko jarafat gis nit ko xif nga tané ko dimbali ko mu lek gis ko mu mar nga tané ko jox ko mu nan nga gis ko mu sol yere yo xamni yere yi baxut nga tané ko jox ko yere bax bañ ko top def lu bax safan bi genn jigen la xamna tegna nu melni ndawalam comme ñi sante sambu dañuy bëgg yoy ak mbay ak sisé amna ndaw ci sambu la sante ba mbay ba sisé rek im ko tege genn ab dir ñew fekk mos mi jël ko xam nga mos mom da bëgg loolu lek fa da dem teud ci kaw mu seen ko xamne mos may def li xam nga bu dekkon borom jikko jër ya xamne ki amul xel ta ya ko sagane nak ndax mos xamul loolu xam nga tek dara mu ñew bayiko fa xamuko ndax jikkom la loolu way ya xoron ar ba du ko jël way defako kon tiagante ci yawa way mu japp lol nak japp ko lol ba am bis na mu japp musmi yew ko ci barab tej ko ne ko do lek do nante gena man nga jëlon sama ndawal la tej ko fa ba musma faatu way yantubi sallallahu alayhi wasallam bi fa ndaw ñe def ko na sa jëf joge def de borom bi subhanahu wa ta'ala metlu nako lol dan nak jëf joge nga jëf sawar lañ la koy fay kon bokki jikko ju bax moy lepp nek bu amé jikko ju bax rek du yéne kenn safan ta ku nek safan day dalay ñewenté dalay ñaanal ngir nga genn ci ta way la rawat nak di yéne nit safan ta sax worula te li gëna bon moy di wax di garwalé lool baxut kon nek buy wax na wax lu bax lolou yantabi sallallahu alaihi wasallam digle lu bax lu ba jeexé nga nopi lima don wax legi julit de yene mbokum julitam lu bax serigne touba la nga moy sunu lepp jangal nañ ko neena nit ki sax wala beccengal moy nga ñëw di wax ak nit mu toroxal la wala mu yuxol wala mu def la dara wala ci nahju qada'ul haja ñu ko fek xeyna dama yëru téré bu motax duma mëna jang beyt way benen yon na la andul beyti mune bu la becc ngale mu toroxal la wa mu soufel la ba mu geud la def la lo xam dalay toutal neena bu ëllëgé mom bu yalla défé mu tarxis yow nang ko sutural lam la defon bu ko xalaat ni kan moma defon nangam kon duma ko dimbali ning ci lorange nga fekk ko ci muy loru mu ne dimbali ko bul ne moma defa nangam bu tarxise bul ne ñaw xamal na ko de

0: ñew xamal nako ndax japp na ni yow defon nga ma nangam kon li bula dalé li ma defona tax fek man naam sax du lool man naam du lool kon néna bula becc ngeulé bula taroxalé bula gëddé bula défé safan yow bu ko fek ci lool yow bu ëllëgé bu tollo ci jafé jafé dimbali ko ta faté lool wajhal mislika ka nafsika sawa li wajhi qaliqin ala arsi sawa da loy def nak nang ko def ngir yalla def ko ni sa bop jappal ni ki dafa xamutone doma adamal day faté doma adam matut moko yobé li shaytané moko japp bamou def li kon amna mbokk mu yëngu ci 88 628 06 18 assalamu alaykum
1: alaykum salam
0: bismillah
1: ma lay djéggul dama déssi wat dama né
0: waw
1: li nga wax ci jikko jërëfat la léralal tuti ben mourid bo xamni bi da ko defon ci mali ma fekké ko
0: waw
1: ko ñu wax baye jañ mom dal yalla da dogal muy talib mam cherno birane bu nekkon mali
0: hmm
1: yalla dogal nak manam bam fay doora dem
0: hmm
1: yalla dogal da nekkon ci marché ba di liggéey ba yalla dogal mo am fa as wécca
0: waw
1: ben mourid ñëw fa nak ni ko da na bëgg dal nga dimbalé ma
0: dalal
1: ma téméré jooni
0: hmm
1: baye da baye jañ da dajalé bam téméré jooni jox ko ko
0: hmm
1: mu nek ci biir dekk ba di liggéey ba yag am bis xamna jombul da daw dal dem ci menen rew wala mu genn dekk ba bamako
0: hmm
1: bi yalla dogalé mu genn dekk ma nak mu dem ba xelam nak xeyna wagniko mu wara ñew nak Sénégal
0: waw
1: ci nga xamantene dem na ba ñew Sénégal nak légui ñu and nak ba jañ fekk dajam tak ba jañ mom tam wara ñew Sénégal
0: hmm
1: bim ñew ba ci gar bi
0: hmm
1: légui nak ñoo ñi and nak ba jañ nak seen waajé niko ba jañ dañoo bëggoon ñu dem jappal la waajé ndax mo la lebon téméré jooni
0: waw
1: ba jagn ni dedet mom ko kenn wan ndax man talib seigne touba la te talib seigne touba duma ko ruslo
0: allah akbar
1: wa dal ni duma ko ruslo mu ko ci def suma gisee doy rus
0: la ilaha illa allah
1: wona seigne touba li man sama xat non ba jagn sama xat la won wa nang mom ñoo denon fu nek ben etage ñoko bu ko ci mali
0: allah akbar
1: wa def na leneen tam
0: hmm
1: comme li nga wax la confirmer nga xam manam ku yegg deug deug ak ku am dimulul yalla da lu bok ak ku yegg
0: hmm
1: li nga xamne dañu yalla dogal nañu mu ne ci marché bi di jaay ba yak mu wir ko fu mbum
0: hmm
1: ben way da di ñew sacci xaaliss bi Sénégal yi gis ko
0: hmm
1: legi yalla dogal mu wadi ñu japp ko ne ko dal ben way da jël ci xaaliss bi
0: hmm
1: mu ñu mako andil way nañu mako andil fi
0: waaw
1: ñaar ko koy andil ba jaan da di dugg ak mom ci neegam
0: hmm
1: da di lamb passu Abidjan gënël ko passu Abidjan jox ko ni ko da ngay dal di daw dem Abidjan kat bala ñu la woyé tour wo wi
0: la ilaha illallah
1: dawal gaaw bala ñu la woyé tour wo wi
0: allahu akbar
1: li man fekk na ko lek fekk na te ñi may dégg xam bay mor jang xam nañ ko bay mor jang goor yalla bu mag bu fa neewon bo amul lenda waaw def na yudul yoy sax
0: ma sha Allah
1: magul ma mbay cherno biran bi bu musa jall
0: hmm
1: nak yi talib len and ak gilem yi bu musa jall day wote ni dama len soxla
0: hmm
1: bu ni ñewé bañ xiar ba nap ñu togu añi joxe mu joxe boisson yek lepp ba ngon jot ñu wa ba jañ da nga am lay waxtani mu ni dedet xewal ya defam rek ma len ko don jox
0: ma sha Allah ma sha Allah
1: amul len señ bi
0: c'est señ tala
1: waaw
0: ki mu bu ëllëgé da ngay dugg ñu gën ko yaatal ndax ñu melni lañ soxla
1: ye xamna ci mom lu bari
0: ñu melni lañ soxla
1: billahi wallahi la ci mbaaw
0: inshallah jërëjëf mbeuj
1: baaxna jërëjëf ba yalla yalla def xewal
0: kontaat la lol tay jërëjëf mbeuj
1: lu bari xamna ko ci mom
0: barke yow bu ëllëgé da ngay téla dugg rek inshallah
1: jërëjëf
0: mbeuj jërëjëf ko ko señ taala mbeuj ma sha Allah ci Touba Fall net na xisse yi am solo tay nak lolou moy ki ag deug nak la moy ki ag ndax ki sacc sa alal dem ak mom wala mu ñew leb la sa alal dik daw dem mu wara ñibisi yeen mu tombe ngay ñibisi mu am ñuko gis ni la ma nga neexan dem jappala mu ne dede bu len ma xol na talib seigne touba duma ko taraxal allahu akbar ko moy ki ag deug koko nak lañuy wax mourid sadikh ma sha Allah jeureu seigne tala am nañ contenté melne technicien mi meuna waxtu yu jotna te day am leen lu wara jall ko insha Allah mu dimanche ak jamm seen ben émission chamber ndax tem bu yaatu la muy jëm ci jikko dañ ko ndax ñu melni baye jaagne mi lañu bëgg xam ñu xamne ay mag lañu dañ def lu bax la ñukoy siwol nit ñi diko dégg ku ko dégg jéma fassiyena roy ci mom li li mo jara fessel li mo jara siwol buñ doon siwol li ci radio yi diko siwol ci réseaux yi ñeppay bax waye lañu seen ñu bax ñu tegg leen fe du jël ño xamni dañuy wax lo xamni kenn wax lu won ko xamuñ ci dara wa bu ba tamit mbir mi day jaxassol kon señ taala sant na la bax gëreem na ma sha Allah ci Touba Fall contane nañ lol bay mo rujël sil ma tam ñu koy siar ba diko ñaanal yalla ak mbokk yi nga xamni ñepp ñu ngi leen di gis ñaan ñaan yalla subhanahu wa ta'ala mu dañ tawfiq xamna bay habib gey xamna ma nga jakka ja wala mu ne ci daara ja xamna motax mu ne ci yeneen yitte wa inshallah buñu del ci waté dimanche rek yalla ñu yalla may wër defal ñu jamm defal ñu tawfiq bañ fekk waat ko ni gëna yaatu lu baaxa baaxa baax kon mbokk yi ñu ngi leen sant ba den gërem xamna suba inshallah ci altina ji sen émission daayira yi mi daara jor bi liggey bi 20h30 ba 22h dana ci and ak daayira yakarna ma fatul bisri la ka ma fatul bisri na ci and ñu inshallah lu jëb yalla lu dëngënuna in uridu ila al islah mastata'tu ma tawfiq ila billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.

0: السلام عليكم ورحمة الله.
1: Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh mbokk auditeur yi ñi déglu waxtu wi ak mbolé mbokk auditeur ci biir réew mo bitim réew ñu ngi leen di nuyu di leen ndokkel bu baaxa baax sa yu ngeen déggé suñu kaddu xamné dalal nañ kilifa borom xam xam ku yalla jaglél ci xam xamu ñaan waye xam xamu fajj ci ciosan ak aada tay nak ñu del ci wat fasiyene sekkat ab jotaay dalal ci ki nga xamné moy serigne modou ndjay serigne modou ma ngi lay nuyu
2: serigne modou ndjay fay di la ñaanal jam di ñu ko ñaanal wa sénégal du ñaanalat wa sénégal yépp jam ak salam
1: jërëjëf mbokk yi mu ngi nonu serigne modou tay ñi nga xamné min nañ bi rew mi bitim rew dooto ko ñi présenté waye tay képp kuy doora daj émission bi di doora yam ci émission bi buñ ko doon wax kan moy serigne modou ndjay mi nga xamné tay mom lañu dalal
2: serigne modou ndjay da mo nak bénu talib bu xew bu rek bénu talib bu sew bu oyof ko xamné ci bopam nekul jimb go xamné diisal na bopam
1: ay ci mbokk yi mu ngi nonu koku moy serigne modou ndjay yeen ñi nga xamni yeen koy deg ci aduna wërngal kep waye ci sénégal tamit wërngal kep kep ko xamni ni deglu nga jotaay bi rek jëlal numéro téléphone bi inshallah bo joko ak mom ci carton suñu borom da ngeen mëna wax lool danaka amana sax duka léral ci biir jotaay bi nga xamni mom lañuy waji door ak mom 78 la 431 77 84 78 431 77 84 serigne modou nak damay dooré li ñu bari dañ may wonal ma borom sonko ronko tay dama bëgg ñëwaat ci set
2: waaw set bobu bu ti bopam na tak tour ñu koy wax rek sonko ronko rek lañ ci am du xamne waxtu jot nit ki mëna buñu jëlé drum mu xam su bala mu xam guddi la dañuy joxe tour bobu bu waxtu ba joté rek nañ ko jëli buñ ko jëlé bu paré lu ci nekk sa jafé jafé rek ci soobu yalla sonko rek bu dinañ ko wax ndax kep ko xamne sa kër amna jafé jafé mba nga am sa bop am jafé jafé mba nga am sa yow te ginaaw am problème lu mën ta doon rek jox ma tour bu buñu waxtane bu jibo rek luñ la ci wax ci set bi yakarna fo dox ci aduna mano gi set bu la waxé set bu léré non ci mom
1: 78 431 77 84 78 431 77 84 kep ko ko ci war rek dang ko ci meuna gi seigne modou nak damay doore tay jamono ji ñu toll doom adam yu bari dañu nek ci jafé jafé ci khat manam doom jafé jafé yi dikkel doom adam lu mu genné dal ci len melni nan nan ko da nga jing jigen tay lolou lu koy faral di waral ak kumu dal ndax bu ñewé dang ko ci meuna dimbalé
2: wa jafé jafé gogou motax may nango wax wi sax ndax bu nek lolou jafé jafé yoy ci bopam tak duma genné tak at bu ne ndax boko xolé man par at bu at rek lay genné waaw wax buma mëna wax rek nawet bu nawet rek lay dun baam nawet bu bëggé jeex rek fofu lay wax sama wax balang koy dégat dewen heure gi la ci bobu waaw ndax do xamné ci bopam nit ci bopam dañu bari jafé jafé yo xamné nekuñu benn côté rek la ngay dit ndax jafé jafé bu mu mënta don rek nit ki la ma wax xelal ci benn buntu tout rek mu bayima ak mom tuma sété dina xam sa jafé jafé duko lu mu mënta don ndax bu nekké na sa yaram da fay fébar ko docteur manu ci yow dara it nañ déggal rek lay wax buma ko xolé bu saytu ko ci carton yalla lo man di yor ci liyey ci carton ba lu dox ci yaram yi luy togut benn place ci yaram yi ci carton yalla suma ko saytu na la xamné li ak li mo la ko tek ndax ni dañu bari jafé jafé yo xamné ci bopam lu bari mo len koy yakal mo len koy def lo ko tétuñ ko nit day def fi ñom def mi ko ah li de xana diw bu muy def li tey ko fekk lu muy def non lepp lu ko tek mom ci bopam sax xamatu ko ko
1: deug na ay ca mbokki mu no way kumu dal ndax bu yagge ci mom lu mu yag dana mëna dañ
2: ndax bu nekké jafé jafé day am limite am na yo xamné ci bopam sé li jafé jafé mëna nak at am na yo xamné sen jafé jafé mëna nak 3 mois am na yo xamné sen jafé jafé mëna nak 2 mois am na yo xamné sen jafé jafé mëna taxaw ci wër ndax suñ ko sayité bu xam sa poids fu mu tollu ci carton yalla dinañ la ko fajal lañ ci wax tak tour ndax waaw ndax jimi gi lumay wax tak tour rek man luma xamne dekk bi yengu na fan yi ne lolo tax ma bëgg lolu lolo tax ma bëgg yengu bobu ci bopam ku xamul dara rek loko mëna di jënti ndax man dama nak ko xamne ci bopam suma la laaj lo ma laaj man la fi la koy defé mba ma laaj lan yi nga dem manumako dama la wax ne manumako rek ko bul ñew ndax dama la wax ne ci bopam su faralé ci bopam sama bagage lumay wax tak tour man nga ma top duma wax ay at du bëgg ñew ci man ko do ñew ndax xamne limay yor ci bopam boko mëna na xamne naro nek ni ko naro nek ta sas do akti mba mu ñew bu par yow do ko atal do akti ci man
1: ci ca mbokk mi ngi nonu jël leen numéro bi 78 la 431 77 84 78 431 77 84 képp ku ko ci wo rek yow mi dégloo fii ci Dakar yow mi dégloo Louga yow mi dégloo fa la nga xam ne mooy ca Ndar yow mi dégloo fi nga xam ne mooy ca Mbour ak fu mu mën a doon ci biir réew mi gaawal nga woo ko ci numéro téléphone boobu damay jàpp ne da nga mën a jokkoog moom ba mu leeral la lool amaana sax deesu ko wax ci rajo sëñu Modou damay ñëw taxaw foofu nag tey nit ki bu fekkente ne jafe-jafe yi maanaam liggéey moo ko ko def ndax liggéey boobu dana yomb ñu dindi ko am déet ak xeetu liggéey buñ ko mën a liggéey ci xam-xam bu ñuul la ci xaatim la ci daaj ci jat ci tak ci fas ci lu mu mën a doon yaram way fasu du mën a liggéey du mën a def dara maanaam jafe-jafe bu mu jóg rek dal ci beneen nga xam ni mais liggéey moo ko ko def gannaaw bi nga ko seetee ba no
2: waaw buñ ko seetee ba pare buñ la ci waxee ne waaw rek mën nañ koo faj de ndax dañ la wax na ci bopam jafé jafé gi nga gis nit ko xamne mi ngi yor soxnam jekki jekki rek fassé soxna ci mba nga gis nit ki yor jekkeram jekki jekki rek jekkeram non ban sama soxna ci dama won ginaaw mba mu jekki jekki nit ngi farantu ak nit di jekki jekki far bo bu bok ko tak jafé jafé gogu dug ci digënté mak mom da dama la wax na tak tour ci bopam liggéey da koy def rab da koy def ngelaw da koy def ci nit faru manam du waxat bopam liggéey da koy def corte da koy def lu meunta don dal ci bopam dal nuñ ci waxtana bu ci bopam lu leer ma leer na ki da la bëgg won ginaaw buñ ko tayto dina la ko dil ba yeen ñaar teen digënté nekkat nimu nekk won
1: kon jafé jafé bu mu meuna don ta liggéey def ko bu ñëwé dinañ meuna toj liggéey ba
2: xam nga liggéey ci bopam bo gisé tayto Serigne Moussa liggéey bu mu meunta don rek day am limite yow mi koy liggéey nak xamoo limite bobu xamoo jafé jafé gog ko kat at bu mu ko dal ak at bu mu ko kiwt do ko meuna fajj nda bo taytoy bo xamne ki ay liggéeyam poal nangam la rb la ko dal rb la ko duggé rb la ko lañ ko ko defal bu nekké dañ ko sef dang ko xam bu nekké la dañ ko duggal ci geej dang ko xam bu fekké dañ ko duggal ci dañ ko wék ci pitch dang ko xam bu fekké dañ ko liggéey def ko ci guro dang ko xam bu fekké dañ ko liggéey jox ko xajit dang ko xam ndax lay dox ko xamne ci bopam jafé jafé fiñu tel ni ni buñ waxane ni man li yaxal ta bop ne li man ñëmuma ko na ni ni amul luñu ragal amul ko lool lepp lu nga ci xam ci bopam man lu ci xaj bi lepp ci client rek mo tax ma jangat lool lepp xamat lool lepp ndax nit damay wax jafé jafé ma set ko ba paré man ko wax na ki lu la tek li ki li ni la tuddu ki mo la tek li ne duma ko man man na ko wax ndax dafa am lo xamne bokoy wax da ngay jaxé kër ne taktour dama wax ne taktour li ci def juñ la ci def rek ma ci defé juñ bobu ci bopam yow yaay comprendre sa bop xamne ki lu mu wax amna ku ma jox ma ndarga ci kër ga no waxuma ko no man ci bopam nak bu boba yow nga téy sa bop nga ñew ñu tayti tay mbir mu deñ ci jëm ak salam
1: ay ca mbokk mi nga nonu kon képp ko xamanteni yaangi ci ay jafé jafé bo génn dal ci benen waye na saytu nako ba xol ba xamni liggéey mo lo ko def kala ko liggéey amana da ko liggéey zulman yu muy xam xam bu ñuul bi nga xamni dañ koy faral di wax muy amana manam fetis lay doon wala muy jatt wala muy tak wala muy fas wala muy khatim waye ak lum ci mëndi doon jeexital ba ak djublu way ba moy lor la ak galankor la ak deudele la ak ñanga nekkal yaq sa alal wala yaq sa yaram wala yaq sa xel wala wulbeuti sa lu mëna doon ngay gënd di dendu ginaaw di nekk ci jafé jafé damay japp ni liggéey bobu du liggéey bu baax serigne bi neena bo ñëwé bu mu sét ko ba xamni liggéey la amna limite bop danaka bu ngeen jëflanté la nga xamanteni ni mom la cey tek nak du lu muy wax ci radio la ci ëpp solo nak woko ci 78 431 77 84 78 431 77 84 kuko ci wo rek ci katunu suñu borom dang ko jot mom serigne modou ndjay serigne bi damay jall nak tay ki nga xamni tay mom yeggagul ni liggéey nañ ko wala mu ragal ab liggéey wala ñew na ba nga dindil ko liggéey bi mu soxla karange ak kuko samp ba nga xamni kuko laal doto ko laalati
2: waaw loolu lepp amnañ ci bo xamni sax sagat bo xamni ci bopam saarul sama tamp bobu boko bëggé sango ci bopam ci am nga ko sango gudi ndax kër goko sango ci bopam samp bobu kër goko sango kër gogu day tat yaangi deg al bobu it boko koy sango nit kula teen day rar dekk bi liggéey bobu ñima koy liggéeyal Dakar sax tour kep ko xamni amo auto mba amo auto bu la mëna génné fi auto bo xamni yow ya ko mëna dawal ta bop bu ko jël ndax suma la ko joxé dama la wax né talal ta auto dem bu ci albi ci bopam bo xamni kën du la gis ci gudi nga sango ko fa ñibi wat taxaw fofu bo wow nga duggal ta auto ndank ñew ci katan yalla kum wow ci sa yaram jaratul ngay tit lo xamni loxo moko def mba khatim moko def mba sef moko def mba liggéey moko def mba loxo liggéey buñ lo xamni dañ la ko jox nga ñam ko mba no bo xamni dañ la ko jox nga lek ko bu ko titet ndax bu nekké liggéey bo xamni ci bopam nit moko defon ci lek ci bopam bala muy jëge ci wañ bu mu la koy indi day touru bu ne koy ne ci bitel la ko def du ko indi ci pour nga te ndoxu naan bala muy activité bi da jek jek daana ci souf toj bu kassar lay don ci yow de nga lolo mu ne ko ne da ko kepal fofu tegal la fofu sa reer ci sa neegam bala nga act ci bopam mus man na jaar ci palanteer bi ci bopam bo tour reer bobu bobu kara nga xam nga ne ko ken amul fiyam bo yore ci sété ci bopam benen ci sété dend ak yow jaakarlok yow bu nga yax ta ci sété ci carton yi safaram amna fi
1: te a ca mbokk mi ngi non deng nga ko muy serigne modou ndjay yeen ñi nga xamanteni nak danaka fagaru da gën faju te it fagu sa bop bala dara di la eleutiku ngay doro jog di uti kulok ci dimbali danaka donu lu gën motax it kep ko xamanteni bëgg nga mucc ci ko xamanteni ni amana sap non la wala aji pexé la wala aji iñan la dama nan da ngay téla fagu li nga xamanteni moy karange gu ma sekk ci carton suñu borom nak ku joko ak mom inshallah dana la mëna dimbali ba kep ko xamanteni jëm na ci yow rek nim ko junjé amana dotu ko tolanti 78 nak mom nga koy joté 431 77 84 78 431 77 84 78 431 77 84 Seigne Modou damay ñew nak ci lo xamni sori wul ak li ñu nekkon tay kilifa yu bare ngi ñuy deg amana ñi ngi tiit ñom buñu génné aduna seen njabot takaliko tasaru ndax bi mi dundu sax njabot gi deggo wuñu njabot gi jubo wuñu njabot gi duñu laalé kenn du ci yërëm sa morom, kenn du ci dimbali sa morom.
3: Alhamdulillah.
1: Léegi nag Sëñ Modou, wayjur woowu xolam neexul te bu sañoon njabootam yëpp bennoo. Déggoo ku nekk topp ka nga war a topp, ñu yërëmante te jàppalante. Kër gu bari coow, ñu bëgg fay coow la.
2: Kër gu bari coow, tawar nañ cee waxtaan sax tur lu may wax sax tur. Loolu dañ koy dëtt rek, dañ koy dëj. Kër dama la wax ne sax tur dañ koy saafara. Kër dama wax ne sax tur dañ koy tampu. Ndax njaboot bu déggante wut, pexem am na fi. Njaboot bu nangu da toppante, pexem am na fi. Ay soxna yu andut, seen nopp am nañ fi. Seen sangat am na fi. Dégg nga. Dama la wax ne ci boppam loolu lépp lu ma ci ëpp rek nekkul loo xam ne ci boppam dañuy waxtaan bu jubóo rek nga may ma ay fan ma jox la heure bi ngay ñëw balaa nga ñëw sa liggéey pare. Na nekkul loo xam ne xëy rek nga ne ma dama bëgg nga taxawal ma sa kër ma defal la ko tey mu pare déedéedéedéedéedéet man du ma doxee noonu. Ku mu mënta doon su ma la xoolee xam ne yow yaay borom kër gi say kër sa kër anduñu ma xool sa pouvoir borom kër gi xool sa dayoo borom kër gi xool pouvoir kër gi ma la liggéeyale sa liggéey bu pare def ko ci kër ga bul tiita dara. Ndax dama la wax ne ci boppam am na ñoo xam ne ci boppam da ngay tëj sa bunt kër bu pare bu guddee am ñoo xam ne xamooruñ ci kër gi dëkkuñ ci kër gi ñëw fii ñëw di la fi sànni ay bagage yoo xam ne mooy loolu. Ñaare lu ci ëpp nag dañ la am ñoo xam ne dañuy ñeextaane. Li ci ëpp tëpp ay mbir rab ñoo koy def. Ndax rab dafa nekk loo xam ne dafa yaatu ci àdduna bi fuñ toll nii di yàqal nit ñi ci boppam di yàq yoo xam ne ci boppam amu teg nit ci doo xam ne ci boppam lu muy defat ci àdduna sax dootu ko tey.
1: Mais Sëñ Modou ak dëkk bi ñi ci wax ci rab naan rab rab di ci faj di ci faj te nit ñi rab di leen gën a gàllankoor rab di leen gën a indi ak ñee xam ne sax ñoom ñooy kereel nit ki rab.
2: Rab ci boppam dafa lu muy laxasoo ci nit ci boppam dafa bari laal wax ci boppam nit rab da ngay xëy war a liggéey sax rab tey la. Rab da ngay xëy war a liggéey sax mu teg la ci gàllankoor yoo xam ne ci boppam nit ñi ñëpp dañuy ñëw tiim la ko dara du la ci dal dara du la ci fekk. Rab da lay gàllankoor yow sa bopp ngay génn sa tey génn sa néeg sax nga jékki-jékki wëñeeku waat. loolu lépp rab da koo teg ci nit ki. rab da lay xëy mu indi la problème yoo xam ne ci boppam doo xam fu mu tegu sa bopp. kon rab da ngay yor nit ci boppam naan la man de lu ma yor damay yaakaar mu. mbaa lu ma li ma nit dégg li ma ko diggee woon loolu lépp du ma ko jot loolu rab da koy def ci nit ki. kon lu ci nekk ci jeexantalu rab mënuma la ko woon expliqué lépp ndax képp koo xam ne am nga jafe-jafeem ci boppam taxaw ku mu lay yàqal facture gu dégg ba ci ñëwal.
1: ki muy yàqal alalam ki muy yàqal soxnaam di ko dëddaleeg moom ki nga xam ne da koy dëddale ak njabootam ki nga xam ne tey moom da ko maam lu mu yaakaar rek rab yàqal ko ak ki nga xam ne tey sànc bu mu tàmbali du ko àggale ak ki nga xam ne tey moom xamul sax ndax rab moo koy yàqal wala leneen moo koy yàqal.
2: rab ci boppam déggoo li ma la wax mën na laa takloo xale boo xam ne ci jigéen boo xam ne ci boppam yàq moom da nga fay dund boo deyee ko li nga tey wér ci moom da ko am yow mi góor gi mu booleelaak jigéen goo xam ne ci boppam yaa ngi koy mu ngi lay seel ko du ngeen mën la am doom yàq moom. mbaa mu baaxu na ci boppam mbaa mu teg la koo xam ne ci boppam leer na kii ci boppam doomb jigéen la war a tawlo yow nga war a tawlo doomb góor xam nga nag yéen ñaar bu ngi leen yàlla boole ci benn néeg xam nga tant que xamoo ko jaaxaan dafa gaaw a am doom de faw nga saytu ko ba xam ne raawanu jigéen bi nii la jëm raawanu ko góor ki nii la nga dem nga testé ko jàngat ko saytu ko jéem ko leen ko saafar ba boole leen seen raawan mën a ko leen benn too loolu mën a am seen diggante ndax tant que loolu ci boppam yow xamoo ko ci boppam nit ki mën naa wax ne man damay ñaan pour am doom man ne damay ñaan pour am tout tànk boobu ba léegi mën ma fexe bu am doom moom mën na la fiy jékki bàyyi ba dem takkaat keneen kooku it keneen kooku it noonu la koy defaat ba tey.
1: kon ku jëkkër jafe bu ñëwee.
2: bu jëkkër jafe-jafe ku ñëwee ci boppam loolu tax bu ko tënk rek mu gàtt ndax xale yu jigéen yi bari yu gàtt yi nii nii lu ci ëpp lépp ay far rab lañ yor.
1: léegi ku góor ku jabar jafe it gars yi célibataire yu góor yi.
2: ba tey rek rab da ciy laxas wenn saa si ndax da ngay gis koo xam ne ci boppam na la leer na leer na yor na xaalisam ba mu mot tëkk mu dem fee wax ak xale bu jigéen ba xale bu jigéen bu bëgg ko tax xale bu jigéen bu wan ko ginnaaw. mu wax xale bu jigéen bu wan ko ginnaaw. ak bari yàq fa xaalisam lépp ko doot dara mën a tuba sotti loolu li ko yomba def rek ay gàllankooru rab da ko yow di ma def mbaa nit koo xam ne du la ko feewale fii mbaa mu dem bu yàq xelam ci yaayam. yaayu xele bi ci boppam xele bi mën naa bokk de yaay ji bañ mbaa xele bi mën naa bokk baay ji bañ mbaa xele bi mën naa bokk nijaam bañ. kon loolu lépp ci pexe rab lay bokk ñaare ndax buñ ko saytee ci boppam ne leer na seen famille lépp nga génnul ñu ko génnul yaay ji génn baayu kee nga génn baayu kii génn baayu kee ñu saytu ko jox ko suñu sonkorango bi ci kattan yàlla lu ñu ci wax rek ñu sooba yàlla bu ñu la wax ne takk dana fa am rek far ko day am. ci kattan yàlla.
1: ay ca mbokk mi ngi noonu jël leen numéro téléphone bi yéen célibataire yu góor yi mbaa yu jigéen yi mbaa yow mi nga xam ne sa soxna dalaa woon ginnaaw wala yow mi nga xam ne it sa borom kër da ngeen a njaboot ba noppi mu woon la ginnaaw te am ngeen ak njaboot te boo sañoon nga toog sëyal ko te it xamoo lan moo tax seen diggante mënut a neex su ngeen diggantee mu neex lool bu ngeen gisantee nekk ci jafe-jafe daanaka amaana mbir la jokkool ak Serigne Modou Ndiaye ci 78 431 77 84 Sëñ Modou damay ñëw nag ci li nga xam ne tey dëkk bi kenn ku ne xam na ni jamono jii ñu nekk dañoo jóge woon ci ay xew-xew. élection amoon na. passé na. nguur gu bes amna ciow yi bari na wax yi bari na amna ay dossier ñi ñuy convoquer ñi ñu convoquer gul ñi bañ ku len convoquer ñi loubal ñi tay ñi tayul fay wax ak ñi am ay dossier yu dis bëgg wax ji kamaj
2: lolu sawarna ci waxta ndax na am ñu bari yo xamni may deglu am ñu xam ma nga jox la deglu la dama la wax na ci bopam lolu ci bopam man awma fi luma ci tontu kep ko xamne degna émission bi ñu waxtaan ci bo dego ndax lolu waxtaan tu tudala ndax dafa am lo xamne ci bopam bo jël lo xamne nit ñe ko mom nak nga bañ ko jox it erreur nga ci am ndax kep ko xamne dal yor na xalisam mu lew yow leer na la ñu la fexé mom ay jam ay dom ay dom ay ki rek ñu la ko bëgg fexel amna secret bo xamne buñ la ko joxé ku la doon fexé pour jubli ñew ta kër ta rawan ci bopam ay ligéy rawan jigéen ligéen ci bopam dañuy dugg ta ligënté ak ñoo yu nga xamne ñoo la wara tétti buñ fexé yon té gudi gudi lañu wara ñew da nga gis ko xamne day tétti la lam fara bi dandi bu nekké ne bëcëk la wara ñew ci yow day juuy ak yow lolu mom sawarna ci waxtan waxtan bo xamne ci bopam du jaadu ndax lolu jafé jafé lu fofu ñu ma ci son dañ ma ci son boston bo gisé nga may wo jëluma la bo gisé nga may wo jëluma la ñaar rek buma ko méré ñaar suma nekké ci liggéey bi ci bopam nga woat ma won bu bëtan tamay japp
1: ci yoy la
2: ma la wax lolu bañ na ko bo tottu bopam xam nga
1: man modou kilifa yi nga xamne tay ji fiñu tan ni dang ma juñju dankafu nga ma sax gatal nga ba ngir dogale ma waye dana ci xous ngir ñi ñi deglu kilifa yi nga xamne tay ji seen dossier xam nañ ni bu genné rek ciow tiaf xam ndax ay borom tour lañ borom mbolo lañ borom ndombal tank lañ buguma sax ñu tuddu tour waye nak seen wax mom muju na sen
2: yow dal ku ci am problème ko bëgg ñu fël la ciow bi rek mën nañ ko fay lañ la wax
1: ñi fay ba paré te bëggu ñu tuddu tour ñu am ne fay nga seen wax ba paré te bëggu ñu
2: tuddu tour rek bo bëggé loolu lepp dal ku ci bëgg am problème dal ko am ciow ñol ñu fël la ko rek loolu ngay wax ku ci bëgg lo xamné ci bopam sa grade da nga bëgg mu yëkëtu yit amna fi
1: wa ñi xëccoon nak jamono ji ngir ay élection bëgg fallu señ modou ak jongante waye ci biir jongante bi dañuy sannante ay missile di xéxante di sëfënte di défanté lu nekk
2: wa président sax suma la sañul mën na la ko wax kalang yi ni nek ni man la ko tegal buñ tol ni man la ko tegal de ni comme nima la waxone ci bi passé ni man la waxat ci bi ni ñewat ni señ musa man la dudal baram fo xamne ci bopam ni muy donat ku koy remplacer man la ko wax
1: gaay dañ
2: ta doon wax
1: dañ lay set ci wala
2: dañ ma set ku mën ta doon bu
1: gaay dañ la set ci
2: wala bo ma te xam nga lu tax ma jangat lo lepp seen liste bo fa deme ñom ñep dañ fay taxaw gaay dañu opanté rawan gaay dañu opanté sas gaay dañu opanté xurdu yaangi deg am nañu xamne mën nañu am ciow lol ko duñ ko jot bu ne bu ci wara djublu ko ciat yakal len de nga
1: seigne modou ponkal mi ñewon ci yow nga ne ko yow bul def li gou def li demal genn sarax sangam
2: mo ponkal bobu ci bopam lol mom mo yakal bopam mu ngi may deggi buma deggi dana xamne mom lay tut yaangi deg mom estay fu mu tollu
1: mu ngi ken deggatu
2: wa kay jeexna tak ko tak affaire wi ci bopam ne
1: pas set ci wat na
2: no dafa ñëmé wona ma na naka hey buma wax dara lima waxon luma la waxon ci bopam boko saytone top ko si won na lol nda gis nga ko chat ak luñ ko digel lepp mu ngi nonu yo nak di nga du bëgg nak tak tour ku len di tegal ay yaako man bokku ma ci non doxewuma nonu
1: ay ca mbokk mi ngi nonu li ci dess bayil nonu jinjila mbokk yi kep ko xamanteni amana yaangi ci xat ak ay jafé nga bëgg na

0: wat lu yag
1: moma gënal li nga may wax lu nga may laaj ci loolu lepp de na li nga wax ni ci bopam kep ko xamne am nga soxna nga jekki jekki soxna ci ngeen dem ba ci digënté bi rek mu jekki jekki war bok ci dug ñewal kep ko xamne tak nga xale bu goor xale bu jigen bu amat tay far far bu dem ba bu ko won ginaaw na ñew ndax ñaara ci bopam loolu nit day tollu fe gi seen digënté mu ratax mu yak seen digënté da ngay tollu fo xamne ci bopam li liggey mo koy def dafa am lo xamne ci bopam rab mo koy def dafa am lo xamne ci bopam nak seen rawan ak seen rawan ño koy def yang rek nit rawanam ci bopam tank lu muy def ni ci bopam tank sayto ko bu xam ko manoko wax lu len ndal dama la wax no misal man bopam boma junjale man dal dama def ni def ne na nak bayma sama bop bayma sa bop rek yang rek ndax mbiru rawan ci bopam amu lu mën do yakal nit sa rawan bu bëgge li sayto ko defo ko ci jafé jafé rek ngay dekké lo bok ko mu genti yow sa rawan bu lay dug te digënté ak mom gon rawan dafa am lo xamne dafa nek ci ngeenel ci nit ci premier nit rawanam la bo xeye suba tel rawan mo lay yewi bo ubé boy nelaw bo dekk jek rek yew ta rawan mo lay ye bo xeye ta jigi dekk ta xel japti lenen ta rawan mo lako jox lo ndal la wax na ci bopam lum lay def lo non ci bopam nang ko saytu bo xamne li la bok ci bopam nga top ko ja du ko defé rek la ngay wër dang ko mëna am par force ma la wax lolu
2: ay ci 78 431 77 84 moy numéro serigne modou ndjay yeen ñi nga xamni da ngeen am galankor ci seen bir neegu sey amana nga sey ay atta mëno am tout tank wala yit nga don ko xamni am nga ko ba nopi taxawat taxamo lu ko sabab bo ñewé bu ko xolé ba xam lan la bu fekkante ne yalla dogal muy lu mëna nek rek inshallah ci katunu suñu borom dana la teggil bobu la galankor ci katunu yalla jokol ak serigne modou ndjay mu dimbalé serigne modou nak damay ñew ci li nga xamni tay sangat yi may gis fi mom pour lan la
1: sangat bobu la sa warna ci wax ndax bo gisee nit ki ci bopam taxu ci yo xamne da nga sa yaram day dis mba ngay gentu gentu yu bari mba ngay sa am rawan yo xamne ci bopam da am lim lay sonale tak tour bes buñ ci waxtana bu jibo bes bo ci tango day deñ jafé jafé bu mën ta doon buñ la waxanté won ci tegante la ay yoon ci yene yi lepp katani la bo fi duggé bo sa tango rek jam rek ngay am mala wax lolu
2: wa seigne modou dama dajé ke wayjur fi mu ñew di wax ak yow di joy lol ak mbekté bi mi genn la ni domam da melon melokan wo xamni di and ak ñu bon di def lu bon te la ko ci gëna metti moy dom ji jigen la won di taxawalu ak yoyu waye bamu jëflanté yow amana bamu ñew mi ngi ñaan bay joy tay seigne modou ñi dundu ka yu mel non tay mu am ay dom mu commencé jël yoonu bon nga bëgg dëddelé ko yoon wo bëgg ko dëj ci yoon wu baax
1: waaw lolu alhamdullilah alhamdullilah ñu rafinta xam nga lolu mom lepp lu nekk xajjo rafinta yi mom seigne moussa boko fa jëmé net ci émission bi rek da ngay ton nda gis nga ko xamné cëpp yaangi tox kep yo xamné yaangi naan kep yo xamné yaangi mandi ci katani la bo fu ñew moussa faraw
2: xalé yi commencé di jëlantu nak
1: kep ko xamné yaangi sot bo ñew ma défaral lo xamné dang koy sa raxaso rek sa xel dootu nekk sot ma la wax lolu
2: ci acca mbokk mi non lolu buntu la won rek bo xamné amana fi ñukay dalalé di waxtaan ak mom tombé nañ ci wayjur mu mel nonu muy sante bay gërëm 78 ngeen di joko ak serigne modou ndjay 431 77 84 78 431 77 84 seigne modou waxtu wi nak li dess bari wul te lima la bëgg laaj bari na te dañu nekk ci jamono jo xamni ni leg ñu dëgmal ay examen école yi ubina ñu bari di fay ci lu ser ci école di daj lu dekk seen doom yi bëgg neex xel mu neex xirtal xale bi ci njang waye ñaanal ko bay lepp lu koy mëna fekk wala diko galankor wala liggey wala lu mëna doon mo xam examen la wala concours la bu mëna doon kenn duko ci meuna fexel luddul dogalu yalla rek
1: waaw luddul dogalu yalla lolou mom taktour lolou lañu wax sax taktour ndax kep ko xamne am nañ jafé jafé ci yoyu am teluti ak tamé ab teluti jongante ak teluti concours ci katani la bo ñew rek ñu safaraw de nga ndax dama la wax na ci bopam lolou bu waxtu bu jotté rek presque rek lu ba op ci liggéey bi pour rek moma téré lon la wax ndax ci bopam ko fu ak tamé dafa metti ndax bo fay dem say fami dañuy joy presque bo fay dem sa kër presque amul ku fa doy amati jam lu luñ bëgg lan luddul nga am jam rek waxata na kep ko xamne ya nga lijeenti ambassade muy lijeenti ay kayit muy tax ci carton yi la ñoal ma jox la sangat bo xamne ci bopam bo demé bo déposé joy rek lu nekkon tay galam ko rena deñ
2: lol da na ma yobbu ci seigne modou tay ngir waxtu wi sax dafa mat seuk waye ñi nekk bitim rew tay yag fa def fa ay at am nañ ay kayit waye nak teranga jëndon saku muy am amba dem nañ ba am ay galankor liggey jafaleen am jafaleen ta bayyi nañu ginnaw njabot charge yi leen di xaar ginnaw bari na wa yit ñu nekk ci ay xat-xat yoo xam ne yóbbu nañ fa seen soxna am ak moom problème foofu wala ñu am doom ba noppi ak tubaab bëgg tubaab ba dimbali leen jox leen seen doom ñu dem di tribunal di yëg di wàcc tey ku leen ñaanal ñu am fa tawféex ak tay siir
1: kulli ñaanal ñu am fa tawfiq ak tawfiq ndaw dama na Seydou Moussa.

0: moto fu jambar ci Abdou Khadir nak yalla ko yalla fayal da na wax ni jambar amul kundi jambar amul kundi bi ku yalla ku am ni ma la xam jambar amul kundi bi li am kon koku moy Abdou Khadir Mbacke baye Serigne Cheikh ak Cheikh Moustapha ak Serigne Sidi yalla ko yalla yagal yalla yagal Serigne Cheikh te wéré ko Cheikh Abdou Khadir yalla ko yalla fayal da na wax na jambar amul xam ni lo jambar ambar amu fa ni mo lo yalla borom kërëm soxna nak na ci bir kër gi yaatalul defarul waxul lu baax seugal ci nopam bi li nga yeen atunoko lankal ya xam waaw man mané mo gën dama lo xam man fa yoon yaa ngi ni ak yoon njabor wara yoon ko wara ko mo tabax gën yow lo yor da ko ci tin lo yor da ko ci nit ñi bu yaga do nga am dara ila xeral xalaat bo xam ni la xalaatal lo xamni bo ci sukkandi ko rek daf la yakal lu bare yi lo xamni yakal la lolu bokku ci li nga xamni ci sun waxtan tay lañu ko andi ci bi jotaay bi muy ni wala xol ci bir kër yi wala ko defal ci bir kër yi muy yakku ci bir kër yi ñaka benno ci bir kër yi ñaka and ci bir kër yi ñaka yermane ci bir kër yi ñaka debilent ci bir kër yi ñaka jamata yalla tax ci bir kër yi ñaka def social ci bir kër yi ñaka jël alaji def ko mbenn ci bir kër yi yeenenta jam yekete tegal ci bir kër yi la mo tax mo tam ñu ko mëna may moy delu arrière wat xolar kassato magña andi wat bandu magña ñu magi jangalan nafar ko fon tegg na ak bokku ñu fank won ak bokku ñu gëm ak bokku te gëm bokku xamne ak bokk alal yalla waxna ba tay ni sun borom day mo wati julli santane ko nani julli waxtu julli juromi nani nata asaka aj makka bu ko sa alal maté wer wer kor julli waxtu julli juromi lepp lu bax ci jamu yalla nga diko def jamu yalla ci jamu yalla yi waye nak yep yep ko digge nak amul ci yalla tek teku ci kenn waye ak bokk yalla da ci incité da ci taxaw dané ko ko jokk ma jokk la ko ko dog ma dog la kon naka lan ko joké xol lu koy défar ta moytu lu ko yaq lepp lo xam mako wax ci bir bokk tassaro kenn laaju lu ko bon koy wax lepp yeb bokuy and nga wax ba takale ko doon deug ngay wax ak dañ ci xor kenn sepp ko ngir ñewante ko ngir yëm ko ci atwanam tax nga wax lo xamni taxna mu taggu bopam bu yoon do ko wax olof neena way kep gal kenn da ko wacc mu tafas amma jo xam ñak xam ta jigen da ko def jigen dañu ci keur fuk la nga peural bel mi ko amul la mañu di wax da ngay wax da nga ci xam yoyu non ko mayto ngora bi ci keur geet nga baye xal ci ni sey xalé ya ko meuna defal bu ci solo ko jog wala mañ waxe nopp del wax del masla del jaji del miñ mo la war waya bo baye rek
1: ñeñex fm
0: baye len nak boyal len dem sen yoon day mëna takata day wu také lokoy fay do ci mucc lolu anam moy doon magum kër na ci kër xalaatu lo xala yi togo ñu waxu lu baax kër mënon na ci ay kër borom kër yi dem ba feewolo takaliko ñakato mo leen ko yobé jabar ju bon nak boko takken ci kër mom wu xamal tagala say bokk way sax nday salaay sama tagale mo ndax bu ne ba jekku la bëggul kenn ñew bëgg la bokk kenn koko baaxul sék nga na say bokk lo la ci bokk yi mu nawko tari nga wax yemu ci ñu ay tebal amañum absolu ci dongo ngoni dik takku wacc say bagal mu jël sa sax duggu ci bi neeg sëri ci boko sëgal ko xalé duggu ci nga xalé takko fa dako ko ci nag ba ko bakkar mu yeex lool ak boko fekk ko to sëgal lu sa borom kër xam sa borom kër bu tukki ñu leer yalla wala ñetti fan yalla wala fukki fan ñew xana amna dara waye dik lam indi nga bank sa bi neeg bo ne sukur nga duggu ci bi neeg bo ne mayonnaise nga duggu ci bi neeg bonde beur bonde saison nga duggu lu andi ci ay xéti xew yo xamni wa kër gi mo xana bu ñu wa kër gi tax mu jëndu ko taxo lepp nga bank sumi nek donta bokku len nekke bo gexé genn ci lañ ci mëna gëna joxé am diw bokku gaaju waye doko def da nga tamandi di nenté ka def yeuf bala ma jojo japp nak li gëna bon ci na moy jéggu na ci biir kër nak di jonga jangalu buna joxo yap nga sété ko diko déjé sa borom kër té la jëpp ya koy lek togo ndaw ndaw gu jor ngut bo ci pèsu ndaw sépp ci lu bare nga bu ko nag këmb gaay ko daw du bëgg sa nék borom kër diko neexa sa borom kër lolu baxo gudi baxo gudi amana yap bi buñu yak réel bi wala yak añ bi xol ko lan joxawon am lu manki ku ne xolante loro defatul da ngay jonge da ngay jaay ngir bëgg mëna sey mënu ko sey bo bëgge sey te bëgg sey bu doxala nonu lolu nan ko moytu bokku ci bokku ñi bokku na ci nga xamni day yak lu bare bare ci biir kër yi yak ak bokku yak ba and ta jigen bu sey ci barab a mo xam bokku la fa mo xam dafa nek doxaneem tolo ci njurum dom rek ma nga tambale yok askan nga ko ñaagi joko bokku dom jo fi am na nga baye xé sa dom ji ak domi ci kër yi ño bokku gëñu ci baye leen jur yaangi tambale joko bokku gi yaangi tambale japp ci société bi kon bo ci jappé nak bu ko yaq no koy bañe yaqé moy lepp luy défar da nga ci ñepp seen na ci ñepp dégg lepp luy yaq bu lu tekkene seen bu lu tekkene dégg ko xol mu xamni ki sa yak kan la nga diko xol sax da nga wara mo tranquille ci mom tay wax ak mom wuro ko baye defitema da nga wax ak mom diko xamal ne ko li nga def ni jubul li nga def demul keur bokk na ci li yak di wax ak mom dul ko ñoro lolu bokk na ci def ak bokk ñu ngi siara bax señ Mbaye Diagne Alibi Sabdou Khadim Bakay fere ci Baghdad di siara señ Balu señ Fallum señ Omar di siara señ Bakay Bousso di siara waya ci la la di siara ñamoto ko kawara yalla yalla yok ay leram tata sa jibarkem commandant ñu ko xara bax bu janatu ma wa sunu xarit la sunu soppe la ñu ko jajeufal bax di xara watu ba belal di xara ak ndoko bay dam bay mom sunu cheikhou nam cheikh abdou hat ñu ko xara bax te diko ñaanal fa lu gudd wax nak wergu yaram ci barkam cheikhul khadim cheikh mahamoudou bamba khadim sun bokki ko mbatay no ana yeen ci xalam abdoulaye samb ci xarale gi abdoulaye samb jere jeufati auditeur lo jant bi ak cheñal ak leer gi ñu ngi talawon ci li xaw ci kër yi moy lu yéme moy lu lo xamni lu mëna ñak la ci nit ak
2: Tenier FM 88.6
0: moy yaq yaq yi ñak benno bi ñak all yi seddo kër gi waye seddo tam jëf ci biir kër gi waye seddo ndimbal ci biir kër ak jappalant ak ci biir kër gi ñet ñu bokku nay ak bay and wara mëna bokku lepp xol kër gi ñu ko oragul seen waxtaan seen biir xamni do la yamul ki amna toti ki amna jop ke mu dara ñu war ko rafatal war koy defar bu baax di waxtaan ci seen biir di diso ndax ñom ñu bokku nay bañ ci boole kenn jigen ni xel mi seugala ni wéni seugal mo wax néna ni wéni seugala xel mi seugal jotaay ama jotaay yo xamni bu ci boole jigen yeen goon yi yenako mom seen keur yenako bokk bokk nek ta takale go gulen ta amugo non doole ku ne cpe ko dem sanje ko sampu keur gi seen keur baye amana goon bokul man ngeen bokk nday ak baye amana yeen bokk ben baye bokul nday ana mana nek keur gu dis nak ba dis nak ci ñepp nga xamni gis na ci ñeenañ ni am ci ko xamni depart ni ñu ko teulene depart 10000 francs gën nga bari wala gën nga new 5000 7000 lu dem ba xol keur gi def nak sako ci gën nga bari 10 jours 15 jours la ngoy lek lu xey takale keur gi mu takal lolu wana mala nek waye takale ko ba nanu takale ko jamm ak salam waye am ci takale ko bo xamni manam raytal keur gi la raytal barke keur gi la waye ray borom keur gi ndax bëggu ko nonu amna mo ngi xamni bëggu lu dara ni seenu jabar and bokku nday bokku bay mo xam ñoo bokku nday genn nday mo xam bokku genn nday way ñepp na ando ngeen gën kan jox ko kilifa gu maggi lool nak day am ci bir kër yi legi nak no da bañu bina legi wala ko lu am ci nak ngi fi dies wala ko no waxtana ko nu ko waxtan nu ko bay ci kër yi rek fofu sa bu garaw dafi am sa bu garaw dafi am ndax sa bi moy lan liñuy déclarer ak liñuy wone woné ki atuna ko mënuko waxtan won ko do bay ko mi tarax rek def la man ak mu bu toggé sax togg ngi la cey feñ ndax ñew lolé ga waaw départ mom bu ki mané ki mënun da japp na ci amul mu ñaka rek ñepp xamal woni ki ñaka man la bu ko defé nak lolu mat tay waxtané amna lo xam duko wax duko man te waxal su koko su ko def na légui na ñala ci gër nga nak wax na ko légui ni ñega mar wala ci kër ko sey bu ñew na ci gër nga nga bu la ma ñu bu ke tagam ko lay do neex na bare na waaw waaw su to gilam dal ka jël sam tay mom nang ko mom da xamul dogal nangam nangam bu ke tagam la xaras mo do tagi kan yagam kan yagam do do ak ay ndom en jël mo yalla jaxal yalla yalla gaw jam ba yalla jallu jam nga xam do ko jaxal bu ay sax du yalla ci bari fi yent day déplacer wu dem bari wurul fenn jëndi wu jëndi wu fenn day ñaka ñaka lu fay da ngi di tokké ak ñaka ñaka tokké bokki lolu bokku na ci li nga xamni andi wu ko ci jotaay bi war ko xtaan ak yeen tay ci seen jotaay fa ñu ko jokk bokku
1: ñeñe
0: ñepp baax wa daru maram bu sa di wa dara xam a jott solo sek ko solo sek o ka ñak ñu nga seer baax isaara sama solo sek rijal fa la ci Touba ndar xam mom seigne cheikh ndigal mom seigne secrétaire dial ñu ko xara ba xara ba isa fall xara seigne mbacke fall mom seigne ngonda waye xara seigne moutoula mbacke seigne ciini ñu ko xara seigne mambay ndjay mom seigne bay am di ndjay mom seigne bay ndjay golmi seigne mbacke ndjay xara seigne abdou khodou mbacke xara seigne alaji papa gay mom seigne ciini mom seigne wax mbacke fedd afdam waye seigne ciili fall ñu xara bokku audit radio jant bi ak ciñal ak leer gi da ñaanal ñepp jamm diko sakku yeen ci bakku tendi ko cheikhul khadim cheikh ma ahmadou bamba khadim fon tiare bayma ten jang yalla yalla xala ko aljana ñebo mbay yalla ko yalla xala jana li ja joxal kullu kuni baye xere mo mel ni ko xere tiare cheikh gay ci amadiana tiare baye la ñew ko na xat tiare tam bokki li baye xal fofu awo fal sunu jigen bu bax ñu fo ci amadiana ci mbar yi ñu ko xara bax diko ndokal ni ko ñaan fa ngul as balla job ci garas daru mo ci ñu ko faté ajaru ko jëccam ñu ko xara bax garas daru xaré madi cissé alhaji momadou cissé mom serigne xaré ku mbacké ñu ko xara cinq batima touba madiana mbariya ñu ko jajeufal bax té diko ñaanal su borom guddul xalam té wërël ci ñu ci mbacké cheikhul khadim cheikhna ahmad bamba alhaji ibrahima jang ñu ko xara way di xara ak ndokkel mam balla bi khalifa tassim morma bey ñu ko ñaanal fa ngudd and ak wër gu yaram way di ñaanal tam labatu ci madina bey ngepp bis bo nga xamal bisu magal madina ñu koy wadjal ñu ñaan yalla yobul ci jamm ci barka cheikhul khadim cheikhna ahmadou bamba khadim rasoul di xara seigne ibrahima bey mom seigne cheikh bey khalifa seigne cheikh waye xara seigne malik oustaz di beral xara akum ñu tam ki nga xamni moy alaji seigne mbacke jang nek fele ci ndogal waye seigne ibrahima jang ñu ko xara adjartu khalifal di xara wax du bokki baye xaruf ci keur seigne ñaan job di jajeufal ñepp te ñaanal ñepp jamm te bok diko sakku ñom ci barka cheikhul khadim cheikhna ahmadou bamba khadim rasoul ba tay di jajeufal bokki kon bokki lan seen jotaay bi tay moy waxtane ni ci kër yi mu yaq yaq yi am ci kër yi taxare ñawal gi ak yaqande bi ci kër gi ak ku jégg ci kër gi ak ñak respect sa borom kër ci kër gi nek sa borom kër ci kër gi teggo ko fenn loxom nan sax bu wacce ñaané ko ko yëkëti jox ko ko moy dem tanga ci ndala ba tanga ci salam wala xay ci dina ba wala bu fekke wala ne amul ko may fa nam nan wala amna ci biir keri wala amul ta bi mi xey xamo ci lum xey am borom ko do ci sunu matal ni gën seen gën bu ñewate ñu ngi ji liggey na xol ko xeda ko yel onek nga comprendre ko xamni ki kat neew doole ko japp waye bañu mi ngi def doko def dang ko tok diko reela ka reeta la ka mekk mi xeka mbeng mi ngi ak diko ñaka fay la tal nonu dama xni borom keur ken duko jaay fet wala ni bepp jigen bu jogi ma ngi sey yett yi ne ci ba yent wo ko yobal sa kal borom do so fit dama joko sa jamu sa jom doko sa baye ak jiddu ba sultan ngay jay dama ko sarako jigni tolu ci sey seyegul nga doko tal ba waye bo beug yob ak fit ak jom ak optar di ngam ngamé ak ñam ñamé ak tuba gadal japp na nga taru ba tax nga def lo deful bu se yaqo yaqo yaqo da ban na se yo xamni nga yaqo ñoko yaqo seen bop waxna ko legi taski gaaw na lol taski sey tay tas tay mo ra mel mag neena lima gëna man ci adam ko amuna ma def tay din tay lolo moy seen wax la wala bul ndax ñi mo jigen ñi am jigen ñoo xamni ñi mo wul toona bëgg nañ fukk lanen top na seen bakkan way toona ñu wul ko yoyu ngo bayyi lu ci keer yi ba tay len nek na ci bo yo borom keer bi na ci bir keer gi nga wara taxaw sa ngebot kinn deeng nga xamni soxna la ñabona boko ñabote deug geud di nga wiñi waye saga ak door boko te waye ba nga ba aw yeen dogam li nga bëgg
1: cieñex fm
0: ko xawtu la jël kon ta la seigne salim mbaka waxan rek fot fot taglu mbam ak nopi ya ñu ko xam mune mbaka mune la ca nek ca bi nopi la bëgg mu gën waye bëggu nopi dem nek ci kër ni waye borom kër gi amulo sa jabar jariñ boko ci tab ci keur gi melni ngay nek ci bi amo jam amo salam wo dikke di commandé adona di wax lu ñoru di gëd di bëld di saga baawul loolu ci keur yi sa jabar ñaan la ñaar témèr nga ko yorumako dugg sa bir neek su meeku sa yéré am ku soné téléphone wala bippé la nga wo ko moy la man day dama bëgg nangam dal ko garaw xara bu suba wala xara ma la ci bëgg sa jaba ñala sa fa nga ngi wuro bu nga xamni jappat do ngeen ci xiyña jappat ngi ko jox sa suñu bañ motax nga wala ko jox waye boko mëna bayyi du ko bayyi xamni jox gi dara ko jox gi day lu mëta nek abdigitu war la waye mëna nek du ko bayyi dafa bu yagge ci wo bari bo génné ci kër jambour yi melni melaxu fajar lu ngi dugg ci bo xëjë tabu sa kër moto jamm moto salam deglu wo kenn dimbali wo kenn la way kër boy rek xoti sa bador dox ci medd yi waaw ku la ñaan jundi nga may ko jund bayyi sa ñabot bir kër yoyu min ci gari bokk yi war taxaw njabor gi jangal len organiser len ëlëk nu mala mag janna jariñ waxtu jang ci lan tollu école ubina nu ngi tambali jang nga wara escré do nga yi taxaw len xalé yi yobul len ci daara yi daara wala école na jang lepp baax amul men jang mo xamne amul jariñ lu way jang amna jariñ nan bu xalé yi jang nga won taxaw wala organiser lepp nga ne ko yel ba nak baye ko sen day yoyu do nono lo man ci lu bax ta diko def bol xaar ko la ca soñ surtout njabor gi ina ko sekh la nga dugg ci keur sax wati fekk xale yeb di fo waye mo ne salam alaykum pama jana ken do fo xamna sa jiko ne nga tambali wax len tifar len wax len lu bon tang jël bo gene melni xarum mbalik melni xarum bali bali do yengutu yoyu baxul mbokki batay ci bir keur yi amna lu xew moy ci walu tarang walu xewal yi bokku ci bir keur wax nako legi duma ko na fete wax waxtu wuñ ci lu lu bare bare boko degi moy ci walu ndek yi ci lay feñ boko degi bare tudu ku ci nek da nga ber sa wañu bop ber sa kafteru bop ber sa talamu bop ber sa kafu bop lolu beru lek ko na manako
3: jamti ba fem
0: ko la xam bo la lepp mu non
3: lergi fem
0: ki ñew rek ki ci digi rek ki ap do rek ku ci nek wana jarign ci lu feñ lan mo tax lolu mënu ci xalaat lan mo tax mënu roy ci magña fima ngi nekkon tak fa seen tank ak ni ma ngi lo doxé pourquoi ça mënu lo dem ci lolu doxé am na dañuy bëgg rek la ci sunu bop lenu ma ngi jangal ko fi gel bëndang na ci lenen jamais lolu mëna ñak té lolu mi ci kër yi kon nak buñu bëggé doxal sansé programme bi ci bir kër yi jamono nak ég na fo xamni fa ma ngi nekkon ak légui am ak topé ko ñe fa ñaxa arrière band bi xol ma ngi na doxal ci kër yi ci grafatam ci defar tay matu lu yaq ci jaamu yalla waye ci bolale bokk ak benal bokk ni jabot gep ya len bokk yoré bo la jur nga séré len lélé nga gis ko xam goor go xamni kërëm tax na mo tax kërëm ba nagu ñox mësin ka tax na mo tax kër ga dañi jeng ba jeng ci ñabot bi am ak ay doom doomi ke gënal na boy sédel sax bu lay day sax da ngay jox ga yalla më jox ko wéne bi la ngay défal ké do ko défal ñëpp yalla mëko jur la mo tax mënu yébal ñëpp xamma ya fi gën mu ëreël la way ya ma gën ku na sañ nako bokki la bo tax yow ngay borom kër yow ci kër gi am responsabilité bu la denk nga war ko doxal muy téyé njabar gi éduquer ni nambatal jangale ak baax ak djub ak nango jaamu yalla waye jangale ngir man waye jangale ni ak am djom ak féré la mata jangale lool xala nga ko grâce di xol ko fete ak ko bayyi ba ci jigéen nga ngi sax goor go xamné am ñaar jabar ci kër gi ngay dégg mu magatal ké di ndawal ké waye ko nango magal waye kon da magal ko la ko wax da dama nan day ara xasse de ndox la won ndoxa ya ca bari da bëkk ko magatal ñu diké diko kaw kaw diko yéga ci kaw na moy sama golé gi waw dem ba jéng ci mom diko defal lo xam defal ko gé lolu mi ci kay mbokk yi bu dé ci ayam nga diko taxaw bu dé ci njabotam nga diko taxaw ké bu la lajé man ko defal ci fanday amal ndem sa déggu dula gëssatu la ya ci kenen di magatal koka non da mag nekki fi nek nekki ak téré yoyu ñaara ñaara day yaq kër par par lo yoyu bokku na ci li xamni goor yi ñu ko seen biir kër ñoo yaq seen kër waaw goor yi ban ci goor yo xam nak mi seen problème moy doxaan lan man waye mënno yor kër mënno to mënno fay sey mënu ko sey mënu ko séré waye nak mune nga mal di doxaan tambu li bëgg li gaay li boy xalé yo ñom ka fa bay tambu gi nan genn genn li genn mu nan genn mom genn mu ne nga ci fo la gëna jox la 2020 yi 20000 yi 5000 yi 2020 yi wéef yi jëng wala mëna yi comme tout le malé yëmu lu ci lol dé tambal ci bifi bé
2: nga ci déggu kon sa FM 88.6
0: daw xami ban ci bo ñoo xamni lol la man waye bu ñu xëssé tak ba ngoro gi démarré bar gi sa ñaari fan ñatt aha ara na ci lolo ya ñepp yam mel ni ñepp bo laaje moy mu amul mala may nangam jox mako xalatu mo jadd na nga def ma ngi fi lu ngi wess depa bi kër gi lu ngi wess ak yow mo gëna sa mo bacce moy la yoon ma xalis mo la ne ku ci xalé jeex na nga fa jeex na ngul ma xalis yoy sa deug la ay tega day la waye nak ku man ku commander ko def bañu dara ndax sa ñobol la ñobol la bodol boko mané def ko amul wañine xana té li mënul moy ak li bon moy man ko bare lank wara ni mënuma ko ba lank taxaw ni duma ko def lolu bokku na ci nga xamni mi ngi bir kër yi bokki na ci bir kër yi moy goro bi ci bir kër gi di goro bu gor nek ci kër gi borom jabat doom bu gor tak jabat andi ci kër gi ayna takki woko ñani woko waye gemi xalam bi neexu la negem na ci wërge ngir ando ci waye nak woné woko waxoko waye tanke na nga ci mom do nekul nekam non ak nanam do ko fodlo do ko defalo dara lolu mi ci kër yi andet bokki bare na ngi ni na ci bir kër yi yow mi xalam ji yow mi sey ci bir kër gi nga wara futti ko do baye fal di contrôle ak xol sa borom kër bi na ci kër gi baye mu ci kër gi di yow ci kër gi woro sun ben mo fa ci mbir kër gi to woko niko ndiyay papa mam nangam amulo tilim ko dalako wala wala bo tilim tanga bayu fam ko dal ci bisu ci asna yi yu bare ci legi taw rabi ci keri doko ko wax mo dem ba xalat legi sandi gëna de moy digeñu bare sey foto do legi du fam fi garo binna muy fon na yeli wal dem yeli karen ko xamni day dan dolam ci ko ni wari taw ko dal ma yeri ma fay la bokki dal ci jamono tol legi ak li ci keri legi mu ko bëgg xeb na la son kon yoyu mu jibir keri man koy mato bu baax diko kontrol walé abdoulaye sambu da lay baye nga yëkëte ñu xalam ba ci kanam seen émission jokkol ak bokku goor ñe naan geewlu cheikh modou fadal mbake ak xalam ndaysan moussana tolo fi sama xel dem ci bayima ten jang ak seigne abou mbay ndaysan bayi nañ fi lo xamni kën du leen faté tay rek seeni wax mu ci bir ñu ci machine bi lay gadal nako waye seen jëfël ko bayyi té ñi moy lu wax li mom solo askan bu baax ci lañ bokku waye defal rek lañ xam ci lañ xam man nak bayyi mu ban faatu may dogo xéré ci ñom luma xamul ndax nak bari xaru tam ngi tudum ñu majur mé da sama bokku yoy ñu baax lu ku bëgg baax mel ñom bay jañ ñu lay sa baax ci tuba baax dat di la ñaanal fa nu guddu and ak wër gi yaram ci barka cheikhuna ahmadou bamba khadim sul ko defé mbokk yi li rek bokku na ci jotaay ci keri muy defar keri muy yaatal keri muy lawal keri ak labal ko kep lu ci keri lu yaq nga xol ko xamni li la yaq te neeku lu defar nga matu ko dawe nak bokku na ci keri mo xam sama jëkkal ko mom ak sama jëkkal mom ko yeen yow lila war tawar la rek moy sa digante ñobal bi lo man defal lo man waxal mag ñu bu jekk da na am fu nekkan ba fonku ñobal gi sa jabar kep bu so ñu jekk di gab jëw ko ci kawam ba nga diko saabe
3: jenti ba fem ci ñare
0: fem bay mu ko me
3: lergue fem
0: da ngay taxaw go bëgg sa borom kër wax ak mu ay wax legi sa bay taxaw ñu la he mu ko degg ba sa ne dal la khas la wax la wax ju bon ngeur ngeen geur gi waye bo gene sa baye bu fekk amna xalna wax ya day wono sama bitam lu ko diw ba xam ni ya ko ton ni nak man ni la mana wax ya ko ton il faut morom foko sey sey ko ya ko ton do ko ci kanam mu ngi ko debi ngoy wo iriko mu wax tan ci mom aw yoy bi ko ngi nga ko def kon lolé la motax ba legui lolé mën ta wi ma yaq yaq kat bare na bu keur ta wax na li yakku ci bir keri bu yagge yagul yakku lu bari ci bokku gi ndax bokku yi anabe be ka andatu nu am lay feewu ci seen biiri keur ah lolo day lanen la kon yoyu nan koy motu bu baax diko soorale ci saasene ak jamono bu ne ak waxtu bu ne ak saasene ta xamni xamna aduna mom amul solo ñew na kat and na ko ci kër gi xama ñu ngi jéglu baaxa baaxa mbokk ci dog dog bobu xama du sunu ciobare ci machine bi la rek ci
4: ñu
0: ngi tuddu jéglu bu baax melni and na ko ci kër gi ta amana ya ko sakku won tay mu xey mel ndax ya sakku ya jéki jéki so so dal ñu ko sukkandi jaay du la ba nga dem fo gis ndiyam ni wala yimpañu ni ñu ko diw mi da ko bëgg la diw mi wax tay wax ëll xalé bi ñew am o melakan la nga yaakaran gisatoko la nga fogon ci mom gisatoko nga jek jek jek jek jek tamal dal ci ko am bo la ci ko am muy sa mbokk bu la doom faré sey bu mana bañ jall ndax salom bu ko neexamale yaay nabi mu ngon sakku mu ngon wutum ko yaago doon ne nga mo do nek ak mom ay jo ale ci sey bu yam fo li bokku na ci li yaq ci keri ci sey lolu bokku na ci ñaara ñaara lolu am ci keri lolu lay bokku ci li yaq ci sey lu yaq bare bare ci sey yaq sey lolou yaq ci sey li dina yaq sey ci keur nek ci keur warfa am jam waye wudo ko fa muy lan lelu xati wo to wo nit ñi bo dikay ya nga sa nek bo gene sa nek ya ngi biti bo gene sa nek numako bëgg xati lek gëlal gene añ bi ñew na nga añ raxu jall sa bi neena ci sa telephone sa ba bo ayewul bu leer joté bo duggé réew bu ñew réer nga ñew réer bo réew wax duggu sa nek lool de mom taxul won kenn andi ci kër gi ala kay sey ci kër gi lool taxul won kenn andi ci kër gi ala kay sey ci kër gi wax deug yalla tax ñu andi ci kër gi day mo do na fo bu ñu andi ci kër gi ngay kafa wa kër gi wax ak wa kër gi tok wa kër gi jotaay yoy bu waxe jotaay yoy ñu tok do xtan ni day defal lu bare bare bare waye ku nekk concentré wu mel place xëc sa ses xëc sa bangu do tok ñe ci na ci telephone seug hmm kenn waxu la kenn ah duma ni baaxul de waye bu yag day man andi ay jafa jaw ci bëb waw tranquille ma bu yag waw japp ñambur ak tranquille ma da bokul japp ñambur ak tranquille ma da ñu ro kon yoyu bokku na ci li nga xamni nan koy moytu bu baax ci bir keri moy ay fay ay yaq yaq yu bare bare ci bir keri waxna ko ci misobe ci bir keri ne fi xew moy ci walu nekkel mi ak walu jappasi ak walu jappalante bi yoy yu bari amatu legi ta dimbulante waru fi meuna jeex ta wax ni ku dimbulu sa mbokk dimbali jambar lela gis jambar yo xam na ci bir keri waye jambar la lol may waxtu ne suba la jabaram di ayé ah gudi gogo ay ñalon du neex ndax kër gi dina egg fo xamni kër gu ma lay doon dépassé 10 ans go xamni amul kenn ko ci aw té lol daamu gëna nakaw ñu ko sama mbokk mi wax ak ahmadou ñay ngéran ñu ko xalé lé lu bari bari ci waxtanam ci baye xel ñu ba la ci baye xel muy ñi bokk nday ak baye ñetti goor yalla wala ñenti goor na ci bir kër bokk ben bir bokk ben baye nek ci kër di yow ci kër ko ci nek yow sama ci kër dépasser sa kër gi ci nek gatt gatt ñenti jé ngay ci kër gi jé bu ñek lu gatt ak amu juroomi doom ak la ci kër gi bu ñu ko bëggé téngan day kenn day metti lu yomb ñi ni bu xéen ñu borom kër bu ne bo xéen nga joxe 2000 ba 1000 francs waaw 2000 ko defé rek borom kër mu joxe 2000 bu da ñetti borom kër mu doon 6000 buñ ko jëlé sék ci amna ñu yëkëti ko jox ko mu na dépass waye buñ bëggé jël kenn jox ko kenn mo tax ñaar ben wax ni lé lé am ci kom bu ne suma lay ay guddi gogo du nelaw bay gënt bu ne suma lay ay jabaram suma lay ay du nelaw bay gënt ndax mi ngi xalaat mom bala ay gé fa na jël dépass té do la yëmul wosa yëmul ñi ñepp bokku ñu yam yalla da may ki tutu da may ki lu bari may ki tut may ki lu neewaneew yalla moy sédélo non comme barami ni barami ñaka tolo doom adamay non mel non ñaka tolo non la wërse gi mel amna ko xamni bu doon tudd ba mi len bu yow am problème wërse gam faaw yalla joko wërse yalla ko jaay wërse yalla ko jaay amna ko xamni bu yewul fajar solo dalam doxi ci kat yalla dalam lu ñent ko amadi ko xamna bañu gën këram fimu tole dok lepp di dox amadi ko xam mom bu xuma gën këram mëna gën këram waye lim soxla bala ko bala soti ñepp am ci yoon ñepp deggandoko mu ci ñepp jappul ci kat yalla lim don régler du yalla kon yoyu day am lu ci nekk nak birum yalla la yalla moko tek ci do marama amna ci lo xam du jambar
1: ñeñex fm
0: amna ci lo xam ni du jom du fit du wëso gu bari dimbalul yalla la motax sunu jambar ja domi cheikhul khadim ja imani tayk Allah cheikhul khadim bakay ja nako yalla fayal baye serigne cheikh baye cheikh mustafa neena jambar amul kun dimbali mu am kon jambar amul fenn ko fi jalla rek dimbalul yalla ngam kon kuy ñaan da nga ñaan dimbalu suñu borom suñu borom bu lo jappale bu lo dimbalé kon dal jambar amul dimbul yalla am lélé am ko ni jëkkeur di wone ni moy jambar ji du jambar ji da nga am dimbul yalla wërseuk bi la yalla jox nga bokk ñet ndey bay wala ñet ndey bay kenn mënu ci am tawba tawba mënta mi fana ngent lu mësu am ci adda bu ci ñepp japp du soti dal mom amane daw ba ni mënu ko sangé bo duggé galam wala armalam ubbi ko boko mën tay ji xaftan ngeen ci fekk hein daw ji mënen sangé wul yow mënu ubbé sa batan fekk ci yéré nga jal ba jal ci ko lal ba lolu wosal la bu yawo mo la mbéta pos lum gatt gatt sa wër bi lum gatt gatt gatt gatt gatt 10000 francs wala 15000 francs xam nga ko mo sa bop lu mu new new denc nga lo xamni tay bu ne kepp na yon tay nga man ci alam kay ngeen bokk nday bay ak mom 1000 francs mënu ko denc ah du ñak jomam de du ñak ko sagam de moy taw de yalla ko sédélé nonu mo la jëk juddu bu ne ku jëk juddu ya po xaliss sa taw nday sa taw bay mo la po xaliss bu ne ku jëk juddu ya fi gëna bay barké ñoy po xaliss ñoy gëna barkel wa yalla mo ne ko tek légui ëlëk yalla joxlono joxlo tara nga jëw gisu sa bop ci lolu santé ko yalla sa borom subhanahu wa ta'ala xamni li la yalla defal kat sa ngambar muyuluko so fit muyuluko sa jom muyuluko sa personnalité muyuluko maam lan mo lako may lu yalla sa borom dik rek ak ciobarem mo la jox lolu nga war ci xam nang ko doxale tabagn ko bako olof ñane de lim ni ku la jëk réer ko ne wan la aw réewen ku la jëk réer wan la aw réewen aw kon yoyu amul jariñ bakko amul jariñ di wala ni mangi amul jariñ te nit ñi amatu xamna bax na lol waye nu la defal ci biir kër gi bu yagge len tax ci biir kër gi wax lako ma tax ngam nangam bu do meena ñaw ma tax de di wala ni meena di wala ni meena te lolou nit ku na xane me don li ngay ñaan li ngay don ñaan la ñaan ñal la moy nga mag am taraga bam na dimbu sey bok defal sa neegum day defal sa neegu bayyi defal sa rakka say mag ak say jalbat ak rakku ju ak say jigen ko ak say rekkano koy defal am da nga bëgg yoon li nga diko pass pass ci Allah bi diko yaakaar ci Allah bi diko ay jaamul yo xamni lu la ci gërem bu neex sama saga la loolu la xel fi ko gudi kon di leen bayyi xel seen biir kër yi ni seen biir kër yi di leen benalé kër yi di leen ko benalé kër yi xol leen wanen doxale bu bokku tak li xew ci biir kër yi di tok di biso di waxtaan da ñu ci seen biir leele ngeen waxtante waxtaanu am solo waaw su tan day xel ay xalaat ki xalaat jox li ki xalaat jox ke xalaat jox ke ki xalaat jox ke lool dal moy li manam en tant que def ñu lool nak cionay bari ci non rek ak ciow ak lu kenn xamul mo fi am lo xamni kenn du ko meuna lijeenti yoyu kon man koy baye xel bu baakha bax xamni defar dafa gën yaq waaw te biir kër yi li ci yaq barina famille li ci yaq barina bokk li ci yaq barina waye li ci ma defal barina kon may fako ma defar defar gi nak xel rek la akal akalat ndax la wax ni kat ni ko gis muy dem ci aduna yatt yi la yor lu ci nek mana defar ak bokk te lu ci nek la defar ak bokk lu ci nek saxul aw lamagn du sax karaw la bëggona wax mudi aw lamagn aw tak ab tank ak digum loxo lu ci nek amul karaw lamagnu lo man ci lu bax waxal ngir bokk bokk and tank bi lo man doxal ngir bokk and loxo bi lo man jëfël ngir bokk and tolo jale nako fatte lu bax lo ci wax nepp ci ngoro go mo soti ci biir bokk bay bokk am ba ngoro ga taxaw jërul ma tax ma tagan sey bi deugal diko fatte liñ sax jar nako nak ndax mu ndey ba nako fatte on nga fatte waye la jërul wax ko waxa ginaaw sey baangi dox mi ngi am jamm salam rek ñaanal yalla yalla jëw garam lu bax la nga defan daawit jëru bam bu ma meena dum nangam mal dimbilin da ñaw da nga amul jëm amo gatché aw waye bo amon jëm am gatché xamni fu ndiar ma yo li ma defal nangam nangam yoyu am ñoo xam bëggu nuko bu yagge sax kon day mu ci def ni ñu defal sax def ko ko danaka dañi xaw sax bu yëgal nga bako bu yëgal sax nga bako ben ndax olof neena ñaar bu dur res bañ ma jox ma sax ñu mëna ta am ñoo xam ñaara lu defal la kunta wax ko sa way gisu ko sa way dem moto say ma ngon fu ndiar ki mo ñak dom ki ma lay fonda way xam nga ki fu ma jaar ak mom li ma dacc mom nangam nangam da dama ni fi ko seen dañan ciow dara ko fi seen rek
2: yene gi deug dañan ciow dara FM 88.6
0: kenn ko li ciep ci su kaw fofu am la waram ku ci nek na nga taxaw ba sa borom ubbil le butu xewal sa borom ubbil le butu wursat dafal tawfex sa njambar muyluko nga am ko kon dirul bakku dirul wanewu jërul félicité jërul fañal dérét dogolu yar kon lolu mbokk yi dafa bok ci waxtaan yi nga xamni lepp dal ci bir kër yi li ci kër yi nak bari na ci ay détails yu bari fam yu bari ñu ngi takaliko genn kër ngay dem jege jege fekk no dag kër ko xal ko ci digg ba buntu kër féré né ñañu bokk nday baay jege jege ko ci nek sa jabatal fe seen baay de na seen yaay nga dund te neexu seen yaay ñi amul ci dara magla mu ci dara li nga def gënal ko ngeen jox ko benn biir dem antuwen ci bari ni jigen ñoko def jigen ni ci bari jigen ñoko def ndax sa morom kër tokit bayyi la fi nek afrique wala nek amerique wala nek fanen dal mo xam nek rek xama xagne wërse ko dem nono ki ne ci kër gi xéere wërse ki dem ba ci bi légui xéere ngi ko sel légui at natu ko légui légui mo gis bopam di waxtaan ak mu waxal ñoy gëne ko ci do jigen ci xajja pal kay mu ci kër da ngay yéme da ngay dugg ci kër kër go xamne genn ci dafa nekkal tay ñaata ci tay ben nek kay tay ñaar nek kay tay ben añu kay ñaata añu kay ku ci nek beru walay beru bi iske beru bi jamna mona ni jam ndax ko waxal dul joxon bokku tu ay ñaat bokku tu ci bokku tan jamna am waye jam am jam jam jo xamni ak jam lu indi kon mbokk yi lolu nang koy baye xel bu baax amma batay rek mbokk yi ñu dalu wat yi siar bax ba auditeur radio jant bi sunu baye dam baye alibe serigne cheikhou naam sablat mi ngi fi ci arrière ñu koy siar bax di siar baye magal be talibe serigne cheikh amadou bakam serigne sohaybu waye di siar tam wa alier di siar wa darou khadim siar tam wa kojole busu di siar wa keller job siar wa touba belal abdoulaye samb ci xarale gi kon yëkëte na tuti xalam bi no andak yeen ci seen émission jokkale bokk

0: nga anam nga est ce que ne wul bir hmm da ngeen bokk nday bay bokk ngeen ko xamul lo dara xamul xey nga xamul gontu ma dede boy dem do taggo bo ñew do ñoo ah bu yagge ma yagge day neew ma meena yaq bokk bi waye meena yaq lu bare bare ci nekkel mi ci and bi waw kumpa dafa bokk ci
1: yaq fm
0: to meena ne ak bokk kenn mu ko waxtane da andi wo jotaay mangi jotaay dembu ba fama ngi nekkon dembu la mangi don doxale ak mangi na non doxale seen digeunte ak seen ngebot ak organisation bi ñu mangi bayal ñu war ko teye nafar ko dund ko ak ñom lan motax en tant que animo nak dund ko nak jafa jafa faamu yam ndax legi mod yi dafa bari ay mod yi ay moyen ay bari bari dal ñu ko nan la ko bëgg fa dal ni mu ko bëgg mo na legi dal dafa am yenen yu bes dañen lu bes ñu andi wat legi takko ni mo rek bokku dedet mangi rek bu roy ci mangi xol ci ñom tay nafar ci ñom lu bari da yomb ci ñun mangi fa nekkon moy fonk seen bokku gi teewal seen bokku gi seen kër yi saxna ba nax ko ci ben baat ben ka do fi dox ben baata fi doxal lu mo wax ñepp fekk ci lolo ana ci ak mom luy defal rek ci la na xey ci la nan gon lu ñaawit musu ko mëna fekke ba bëggu ñu ko fekke lu du noor am lu ci wal amu lu ci ak def akuk dindi wax lu bax sofiyam dal dox ci lu bax dara lu ñaaw musu ko fekke ko ci musa tak soxna andi ko ci keur gi sax da nga daan ñew sa nday wala sa baye dawla may nga tuddu ko ban jeek joxam seen ci keur wallahi seen borom ko musa yeul xol ab yaa deeku do xalaatun ko ci aduna xalaatun ko barke seen duma xalaatun ko lolo de lo dor sa baye taxaw jonne baye ba mu togn la loy xam ci biine bi nga xam mom nangam nangam waye do ko def ci karam sa baye musu la may lol waaw mu noppé sa baye day yaw nak day baye ba nga dem nga xey wala sa yaay mo xam mo nak soxnu ko diw nak kay mo xala ah ngi lay wax ni sa borom keur bi lu sa borom nak ni nak la mëna waxé duma la baye mo lay bunu xata jël sa ndax sama du xana sama dom ta mo la fendi wala ma la fendi ba nga nga gor gollu wala ma ngi la def fi dekk wax nak la nak ah ah duma ko baye mukk nak mo lay dépasser wala may tek lu jadul duma ko nago aw nango fonko to jox ko jël yoy yu magni dana ko def bu jekk yoy bu jekk jekk magni dana ko lan def lolou la magni lan def bu jekk jekk aw bo noppi waye nak legi du ko wax sa kanam borom keur gi sa borom keur da ngoy togn mu xam mu ya togn mu taxaw tem ba jambu aw aw mo sa yaay mo sa bay ñak jom jom ngor go xamni leñ rek boko boko jigen yow xam nga do tekki nangam nangam de kas yoy bañu la jom la lay wutal jom la lay wutal ak bëgg sampal sampal la kër kër sampal nañ ko né kër ma ngi sampal nañ ko né ñu né da bëgg teyel kër wa nak légui jom la légui boko defé xalé ba tambal def nga ka dal da yeb je kërëm diko noté ka jogé ci bobbal lu mu duggu ci ndax xol xal goné légui mom xamu ñu li ma nan mbaam xamul nga fa ka wa boko joxé gafa ka mom du xam lan la bay boko joxe or
1: cieñeñ fm
0: defu pan ko yey kaddu la ko tek do waxum kaddu la xam kon moy lool rek digeñ ni legi lepp digeñ ni may la bal tay buñ waxam tay lool tay di la fa ka faral ak di edike na ni nga top sa borom ko diko wax da yaakar ñom lool mo wara ma te du lool sa borom ko li ci jublu moy bëgg rek mu yor la kon lool bokku na ci li nga xamni ma ngi dañ ko doon dund ak nun de ko dund ak ñawor gi bu leen ci fekk se rek day yomb ci nun ci lu bare bare nu fexé ba gëna gor gor lu rek ci sun digënté ak bokk gi ta diko rafatal ta diko yaatal ta diko défar ndax défar mom yomb na ku nekk xam lu baax mën ko wax diko def ñi la ci kër di yewu ci kër xolal lu baax nga diko def waye na ci biir kër de gigante yeen digeen ñi hein gigante mbalen maak raxaju baak bol beek ki ne ya ci don togi dem baxal mak ya ci soobi dem ak ya ci roy dem ak ma nga paré fa ko sa nek par wax fa nga tek buddu bek nangam nangam ñi re be ngaay be mbacho be mbalo bi te ginaaw ñi re bokku kër gi tek ko ci nek mënu gën sa borom kër gi far kër gi don kër fami di kër go xamne kër gu baye ñepp la ñepp

0: wote keur gi wa jorul dox yalla wax yi sa nga wax won lu bax di wax ak rafetal fut nak aw ki ne moy aw ci gën aw pre aw bu bax mo wala séré keur gi taxaw ci keur gi jamm xamni mom kan mo fi jëk defar rek moko war bu mu xol ko defarul mu xol ko defal bu xolul defarul na ci nek bu xolul defarul na ci defal bu xolé lu yaq na moytu waye lepp ci nit ñi legi dedet dene jëm am tranquillement man la joxama yoon ta fela gu sangam sangam dale da ngay tok sa legi gis ki ci ko xam da tekkin dem ci bitik ba dem lu jënd jëw ga sans ba ci na xogn dem bu soor na wala yak ngeen am lu ñu jëli muy xéñ wallahi fam tok du ko juk sax dina ko xoro jinni lolam da am ko waral bu ngeen sekkul jam djubowu len andu len bokku len bay
1: ci jere fm lergue fm
0: so goro bi xamna ju jëk ju jëkam sax dañ ci gëri diko def tek diw gi dem ci bidig ba ba mu necc ru ne ba wal taxi wo bi nefe rabu bi xel di ndox xam bi ma tok fa nga top ole ko ñu na ko tejal eret eret do ko dem du ko deug on tok la top ci may xéñ du jog bañu diw ga sans bay xéñ du jog fam nek kon bokk yi lol pour lan la dalla moy ñak and gi rek ñak yenente jamm ñak jël xol bi jox ko xol be lolou bokku na ci li yaq lu bare bare nga xamni ñak mi ngi yaq lu bari lolou bokku na ci lu gën ko moytu ñu ko moytu bu baax ñu ko moytu rek lu bari daan ko defar ci bir keri ndax waxna ni bañ jangi tamay ci mbaja xaan nga yaqku yaqku bi ci keur gi rek ci la mëna yaqko waye ci bokk yi waye ci keur gi la mëna defaro kon yoy bokku na ci li nga xamni tay tembe rek moy li ci keur gi li lecc ci biir keur gi na ci biir keur gi te dafa xéssu ko gis na wala defal nga diko defal contact bu yaqku do war ko defal nga diko ñew ñi ko ñam ñabal ko ra be ko fek may may bu de be xaju guddi lu jek jek jek konta bu sotay waki ba de santere bu sota la bako wax de santere ko ndu sota de santere bu sota da lako sota ñaara ñaara moy ñabalay fiil
2: yene gi di tenir fm 28.6
0: lu jëng ngeen ko borom kër gi lu jëng ngeen ko borom kër gi ba nga jikko yeen yeen ko bor gi melni yow ku jigen ki se ci kër gi dafa da la woru yow fexé nga ba da ngay defar moy sa armoal sa nat dal dalay sa lal say darab say juray say pompe lu jëndo ganen fiir gi na ci kër gi di felu kon di felu prix bo xamni ni fi len ñaari fi day laalé bu de ba xaju ko dogu jégué croix bi ne may couper ne diko couper bu no xamni du man aram sa ko yoyu bokku na ci di ci kër yi bokku na ci lolu bokku na ci di ci gëy na ci bir kërit fa tabarakallahu di sey di jégla xololu wa kër gi bëgg lo soir rek mo nga tagu xam mo ba xama kër gi bëgg na dama da nga xey togum dama da tagan nga fi aman nga sey ci amu ko fiar xana li gën di laaj sa goro ba ci la jël ci kër gi tel na wara togu day ala sa bon ko bok bo mo ta sa bon ko sa bon ko ñuuf ndax ñaara ñaare borom kër yi wa doon fi nek waye bu borom kër nekulit bayina fi ño nek ci kër gi sa goro di xol lam bëgg ndax bëgg nangam bu ne togal doon do bëgg mu da togal ma yëlu fa tay nga xam ni yëlu fi señ ko dog am nga ci ndigal waye togo ba nopi man xamul ko bëgg dama da kon bu ko dama da man dama da mom duma ko lek xane ko togo ci kër gi bari wul nangam nangam dama na xam ya fi jëk togo nangam nangam yo yo ya ko fi jëk togo moko dégé rek ay wax la kon nga baye xal ci ni dëd la ma nan waxtu moy sey ci barab di sey ma ngi juk sey sa borom ko bëggul dama la sa goro bëggul dama da fariñ dong bu ngoy jaay wuro ko waxale fariñ fu ngoy jaay wuro ko jaar bu ne sa borom keur bëggul ma fe sa goro bëggul ma fa duko lek gëta jaf dong wuro ko jëne on ko ci keur gi wax ma ngay dig jëne tiga dege di nga banam jaadu wul kon lolu bokku na ci di xol di soa sa borom keur lim gëna yito wala fami keur gi lim gëna bëgg nga taxaw ci diko def ci keur gi dina andi jamm ci keur gi jaale faral bokku gi dina ko yaatal dina neexal sey bi dina lawta sey bi na la rasay bi te bokk isey dal be kaf seydou tiaxan waxna ko ci ndial be nga legi la nga ci ben xala bu jigen ana sa borom keur ba muy delana ko ndey mak bayam yow dana delo yow ken yow delo wo ken ay wax la dana delo waw sey legi da bo day xol digende kasu rojal ak legi ñaata sey waye ñaara taf ay diu taf na diu tax na diu yonan ko diu bayenan ko diu bayenan ko diu baye ko kontu leg malle liko waral moy legi xeyatul legi xamana la waxana akhru zaman muñu jamono dan ca tollu dañuy bari lol jigen ñu bari loy bon dañuy bari lol jigen bari lol waye sey ta tic lolam na te dama na jeuker waxuma la amul da yomatul jabar yomatul am ko nekkal nak ak ko andal abdir lo mana nek te dama ni kat jigen kat bu ne am ko limal essayam nang ko xol bu yagge de diskam nak bu yagge de diskam de bu ne limal ndegal ko gol mana sikide waye diw tak nako diw tak nako diw tak nako limal bu ma bëgg ñatt jëgër bu yagale nga don sik ta ban ci jigen ñox mi sik la def sik tabu gnaaw ñoko gëna sik duñ wax jam duñ dox jam amu fit wala meku yara diko mana tontu munu togg bari wax jomu njari tontu fi amul mana wax jomu mana gudu tank gudu lamal mana fen fuk le beug lek rew lol salte lol bari wax lol beug lu fex lol beug lu nexu nango ligey nango jamu yalla nango fam ndig sa ndigal borom kër yi da mo fen jigeni dal li bana ci loxami am mo am jigen goor li baxu ci goor gu feñat denga bëgg jigen lol na ngo yaa na ngo faré denga loy yol ko to boko diko dag diko xaj bari wax bari loy ko mané denga gaaw mer gaaw tank bari ay ciow bari ko mané bari loy kaas lu ñor lu ñor nga kaas lu ñor nga kaas bokku na ci lo xamni tam na yaq kër da yaq fami da yaq sey lu jang nga kaas lu jëru nga kaas bu ne gañ nga lay nga wax wala xanya ban ko duma sa morom boko def defé ma ci la ay xon ñaar baat ñu wax ni la boko def ta ma ci la boko def ta ma fa la prama na xey def ko te da naka kon fa sa nga ko xam bo lay xol ba na joxam ba lay fa yag na nangam boko rafete barke cheikh la fal barke nangam barke señ balla job barke diw boko def ma ci la yoy ngor du ko ga wax baatu wacce ngor du ko gaaw ko gaawé ko gaawé ta wolof lay wax ni jongama boko mën ta muñ je ko muñal jongama waxtu wo ko mën ta muñ de ko muñal lolou mbokk na ci li nga xamni waxtaan te indi ko tay ci bir jotaay bi bu ko defé xamna sax waxtu wara tagato bereetul tagato mbokk yi auditeur yi ñu ngi siyar bu baax tay ndokkel bu baax auditeur radio jant bi ak ciñaar ak leeram merci ko maré ko Dakar ñu ko siara baax de ko jojé ko aji ami sisi ñu ko siara baax sunu xarit la sunu soppel fa la ci Touba Lansar aji ami te sisi waye sunu Kumba Diop jambaali Serigne Touba Touba ja kanam ñu ko siara baax mu jambar Modou Ndiaye Baye Fall fa la ci Mokhlisena sunu xarit sunu soppé ñu ko siara baax te diko ndokkel te diko ñaanal fa na guddu and ak wergu yaram ci daraaje ko tedd ki cheikhuna ahmadou bamal siare ci musa mamour ci ngir baye fallu gay baye mamour gay seigne mbake ki baye balla gay balla mbake soxna abdullah gay ñu ngi siare baax cheikh gay ci mbare madiana ye mustafa ñu ngi siare baax di siare ahmad jigal ci ndodi mbare madiana ye seigne dam jigal ñu ngi siare siare seigne cheikh jigal tablo bu gatt waye siare sooru kan sunu xarit sunu soppe ciar ak ndokal tam bokki ni may xal bay aladi ndjay wa kanaqan nango ciara bax te diko jajeufal bax te diko ñaanal sunu guddu and ak wer geeram di ciara tam ajaratu lota job ta madiana sunu dekkando sona gala job sona xaar gi waye ciara sunu waji sunu zor sek bay bal te diko ñaanal sunu borom guddu lu fam te wer geeram di ciara bo xam dekkando aladi bay goora jañ jambaari señ gawan waye nday ndjay mburu ci tawfex bu sa di ciara ak ndokal tam ki xam moy musa jañ cheikh musa ñu lay ciar ñu lay ndokal mbay jagn cheikh mbay jagn ca baghdad ñu ko ciara bax diko ndokal borom dërëm bi diko ñaanal fa nu guddu ana wër gëram cheikh mbay jagn sunu xara sunu soppe abdoulaye sambu ci xaralé gi goro ñaanal ci microphone bi ñu yëkëtu tuti xalam ñu andat ak yeen ci bëccal jotaay bi ñu tagu tok bokki